0: Kristeni, whaifika o palo ofesa nā siri waka uta kai pē foki ki he kau whaifika o ati nā tole kau holo mua nā nau kau mai i he wiki tamata anga o wikeni pako e fia fsa na e kau atoi ai ako tutuku i he whakamāwai ko ia pēa mō risiate a kolo pēa ko e whakakolo a foki e te tautu o wakai atu ki he kau holomua e nā o whakahoko whatongia i he whakamāwai ko e ni pēa ko e fia fia he ahoni ke o atu ai whakamālo ke ki mōtolo kau waka tutuku a ki mōtolo na amō a lava mai ki he whailotu pēa mō ki mōtolo na e whamoimoi mai ho mō ofa o kounga au pito pēa na e taitari fia fia ki mōtolo e he witou lupi kai pēhe foki ki a kalio pēa mō e whanga kotoa kotoa e whamiri na nau ia i he lotonga ko ia e tau whailotu pea ko ia fa malo ka ki motolu pea ka ko tutu ku tai ni ha wi ke fa ngata ki he palestini ka ma fu ke komiti i he sapate ne ma la va tu ki he fa ilo tu ko ia po a po o ri sate a kolo pa e fa tu si te na ma u fo no nga tu ai pea me a tu na papai o ma la va tu ki lo fa le ia ko ia ko e fama va e pe a mo e a ko tutu ko e tu ate palu ai ko tau pakai a tu u se ate a ko lo me he ono mo fulu pe a ko e tu ate palu me he valo mo fulu kamata anga e ono mo fulu ono wa pe pe he fo ki he fa osi osi o e valo mo fulu ai a ko e tai na valo fitu ia ko e tu ate palu pe a hange ko yo mo me ai ka waka tutuku ni ho mo ko lisia te ia na e fa ele mai ia pe mi america ka ki ka ke sola ta ia ki ta tolu ki he lava mea ai tangata ko ni pe a pe ki he taimi na ia wai o minista ki he pure anga tonga pe a i he taini mi o ko tipe mo mahe ni pe he ta ngai ngau e ko ka mai ano foa ka be he fo ke tona fa na na auto high school ka to ape ka ko kalio ka uia i he tangata au nga mo ni he anga ta no fo pa fa fi fi apito e me ata ta ope i a e tu ate ne o mo ne ke si si i a ka ko tangata ko ni a ka we ni he tangata o ku a pole pole i he apia ko pe ana ne fra amu ke kau ke ki polo kalama a e to wa ko o fra hoko ia i he wiki ka o ka ke he o ku pule pe a e ui a e o tua pe a ko ia na e a fra fi fi a pito e to lahi mai a e to wa ko si ono to wa ko i te wabal fitu matu i ko ka lio ko e foha ia o risate a kolo i he tahi wabal fitu e whakae ke heka e ne tangata e ki i he aho mōni te pea ko e tua te rewa ko e me mipa ia o e tahi wawal fitu ai ana e whakae ke heka e ne pulau ana he pule lulu pako ia ko e whamalo pe me whawhitai ke o tua tau ke kau he lau he ngai ahoni pea ko e mea whai ngofua a pito e taimu kou tau o mai whakataha o ngau e whakataha i whai ngofua a pito ka ke ongo i ongo si a hataha pia tau kou whakai atu pe ke ongo mea whakaiko e ni whafo o wha pito pako ia kou si whakaampe a honi ke whamalo ia ki mou tolu ko hi a ko ngai whahok whatongi a kotoa pe pia moe ke i taliangi ki e ngai kole u wha o atu pa pe ke kole u atu pe me ni usilani me ngai kole fuki u wha o mai me ito nga. I he wike koe ni o ku tau hangat ki ai, o ku whakahoko ai, e whenga paanga koe, whenga paanga koe ni, na e kau e tua te pālu, ko ne pe kia, i hono fōtutu e whenga paanga koe ni, pia koe to ua ko ko na osmao ki na toluia e na o fōtutu o koe ni ki he na o ki whenga paanga, o ku whakahoko, aia ko e whinga paanga ko ni o whakahoko ia i he fiafi i whoko ia aho taha ono. E fiafi i whai aho taha ono o whakahoko ai ai hula hula ma alahi. Ko ia ngā ia e tu uaki koko mai mi he mana tu uola o e valu fitu. Ke mō mea mai ki he na hula hula ma alahi whakahoko eni i he fia whalaite. Ko hono taha ono ko ia oi mahina ni e ko e whalaite ko ni o wikaha u. Pea o whakahoko eni ki he titilupe nightclub. Whahako eni ki he Titilupe Night Club, koe tiki te o panga heongo fulu. pe alolo tonga ko ia hono tuaki mai e nga uhuluhula, uto e tuaki mai mo e whakatau ia o e kāle i e uhuluhula tatau pe. Aia o ka pau kai ki ke whi aluko e wa ke uhuluhula, pe ake lava pe ki ke hangai ko ia o oda ha o a poulu kāle, ko e chicken pe ko e lamb, aia ko e huwakawata pu ko e sipi pe ko e moa, aia pa anga ia e tahanima. Pako o mai pe ngai fika heni ke mo ngawe aki, aia ko e fika a ake sa ko e noa ua fitu, tolu hive hiva, o noa fa ono. Fika ake sa, noa ua fitu, tolu hive hiva, o noa fa ono. Pako e fika lewa asina, ko e noa ua fitu, ono walu fa, fa fitu, hiva fa. Ko e fika asina, ko e noa ua fitu, ono walu fa, fa fitu, hiva fa. Aia koe whalaite ia o e wikeni. Whalaite e wikeni, pe a kwhiwhi a pito koe ni ko wakaet ko sana ene kua umai, ka e oat pe me ki tuaki koe ni, pa te ufokeat ka sana kua pe fanki whehui, wha am ke wha eke ki ai, a koe hui a koe ngahi ngawe o te waki me me mua. Aia koe tuaki ho ko lewa, koe tuaki a koe ni o ku toa toa pito e nao maafana na toke kamata pe tua kia na kamata mai pe me i septema ka toko whaho koe whinga paanga koe ni ki novema. Aia koe ko titilupe ai pe, titilupe night club a taha tolu o novema, a taha tolu o novema me he hongo fulu ke tolu AM koe dress code koe 80s party. Koe tikite koe ni upanga e uanoa. Ya koe whenga paanga e ni a e to uako koe ta hiva hive hiva. A e koe ongo whenga paanga e ne ua koe wike kaha u koe ta hiva walfitu ia. Pea koe a taha tolu lewa novema koe ta hiva hive hiva ia. Aia koe ngahi whenga koe ni koe whenga ko toa pēni, tala mai he ki tangata koe ni ko siona tonga, me he taiva hive hiva. O vale pe toko lahe a pito e kau whema uia ke o ki tonga. Tā koe ko nga o whakau kawai ke whahoka nga o whenga pa anga, pe a whawhia a pito, pe a koe ka wakatutuku, a whainga maalie tau whetau lake aki ki titilupe he whalaite koe ne uike kaha u, pe a tau toi ki i tāli me iai, ke a tātolu koe a ono ove ma, koe teke hai iai pe ka wakatutuku. He whainga maalie koe ni, ko whaampe mua ke te whoke atu sana, ngā loa pito ho o lava mai, ko tui pena ea at pe pasi whola hau kei taimi pe, ka koe ni nga ko koia, tō muie pasi. Ka e kamata anga e polo kalama sana na ku whatala noa mai e ni ke hongo mea whaka eiki kon na tau kawa tu ki ai e, kamata e a whailoto e a kon tutuku na e whaho koe whai whikau te vita whinau i he e fiafi sāpate e na whaho koe ki tuinga papai pa koe tau whailoto koe ni ki loto whale ia a tatakia e whaifekau mo te kia e whakatou, pia mo e kau whaifekau toko lai. A ko hinga koe tau paresteni bena ne tataki ai ongo whailotu koe ni mo no tataki a ki tau tolu koe na tau lava ato poupou, pia mo toko ni ke whamiri i he whiengau ngā mamahi. Koe koutui koe mea maho inga tae, koe tau asi, koe tau whiengau ngā mamahi, pia mo tau tō wako. Pea hange ko usio whanongo ki anga e tala noa sana hange u koha a e tō wako, koe lahi koe ni ae ui. Koe ha ho wakai ki he anga koe ni oe whiri koe ni o ngahi ui koe ni ko hoko. E? Pako tui koe taimi whainga maari e pe sana whaki manat me li e ke o ngō tangata koe ni tau kamata pe pe a mea lisate a kolo e mō ngā i tangata i tonga pe a pe e foki pata tok wha os mai ka e tuate ka toki ta toki hiki rewa ke por halama koe tonga koe ni ko osta aua ni me he taha malo a pito Susana.
1: Oia, kole pege hupanga ngai pakatapu ko osa pahoko atu. Pea o ate whakapa palahi ki he pekia li set a kolo pekia ki a e tua te palmo na pa whamiri. Pea koe foi whaitutu ni kona a maria mai koni o whai mai koe ni o koe koha mea whai ngofoa ka au. He koe te utalanoa pe he mea ko manatui pe mahi noi. Ko lise ate a ko loke ke puri ha taha ia he tangata koe ni he ne ngā uhe pure anga. pea koe generation e nia e kutangata eiki. I tonga da taupe he ako mo e taiming a ue koe ni he paifadongia he ngai tapa ake ke he pure anga. Ngai ai pe taimina na whee ngā ue ake. Ka koe pea nai alea kutangata eiki upe he ko lisea te akolo. He was one of the smartest boys. I he taimina nau form one way. Koe mea koe na u whanongo he mea whakaiki, he nei whai whoke ai apo ai whamiti, he po tonaki, he whale mate koe na mankau na uiai. Pea na u whanongo he vahe vahe nei mwe kau students tonga haine na u vahe vahe. Koe tangata ngā ue mālo. Mā te aki e ako, pea whakakata hake e. E ne lota peke popo upe ea kau tonga, ai whamiri ho wako i tonga hai. Kanai kei ke tukua e ne toko ni ana ki ngahi tapa ke ke hano whamiri. Nā ne toko ni whaka ko i whaka nao nao. He kei ke tala noa lo loa au ki ai. Whamanga ka pane hataha i tau ako, po hataha mahe niange mo lisiate. Ko i ngahi nei tau hafukolong. Ko i mea koku mahino ka te au. Ko i tau moto ko i ni e mo u... Tihele reita. Koe mo ui alisi ate, i he tawha aki na iai, i he honohalanga pononga, na ne mo ui ake ke re leita. He ne tokon ke whamiri, he ngā ue pure anga, mo e tapa ke ke hepe. Pea, ka osi osi ne mo ui na e, tala noa e ne whanau, especially ne Tahniko Jolene ki he, a usi alisi ate mo e vāofi. Foki he ne tui wa awhi o tua. So, pehe pe ko ne malolo, tu kuke he ne ngahi ngawe le lehi. But he's far, found his way back, mo ne tui, ke wa awhi ang mono whamiri, pe pehe ki he no wa mo o tua.
0: Pasita.
1: Ko tala noa ka e tuate. Ko hinga ko e tuate pina e na uilo ane, he anga e mo ui, mo e tupu tonga hai, pehepe ke ki he ngahi whehui anga i tu a, he na e tau e taha e tuate ki lalo iau, walu fitu i pa ua. Ko e kapai aha me te manatu, me ri aiga e tuate, ko e ne mari mari. E tuate has this kind genuine smile. Ko tain ko tapeo te sio ki ai. Ok ne o mai mari mari o te ngau o te maa whana. Pe ako os whakaha mai pehe ne mari mari ai loto glerei. Moe o ngā ngā ofa. Pe I think he tain ko na e whai ai koe tohi tohi ene ki whanau. He manatu me ria ka etua te describe it best. Ko tain ko mari mari a etua te. Oku ne light up a room. Tata upe ha loki apu i tuku iai. Oku ne light up ai loki ko ia. Ihe ene mari mari. He na feohi mono mari me e tuhe kong ki mui. Pea koe mea kong mahino ka au mue tano ane whanau ko e tuku e. Ki tama whakatoki lau. Anga lelei, pea fie tokoni, tata upe family, my friends, ha whainga mea pe kula wato koni ai. And very humble. Pea kou si, pa koe mea koe kou si o ki ai o ako. Koe lelei koe a taha tong hai. It doesn't have to be the same. Yes. O koe ke pehe koe lelei taha pe, fonga pe taha. O whele pe ngahi fonga, o tau lava o mo ui aki, ai moto koe na tong high school, Peka pau te tau seo he mui alisi a te, mui mo ui a etu. Koe ngahi toonga mo ui, whafotunga, tauhi whamiri, o whafonua, pehe ke whatongi he se asi. Nei whai, nā nā mo ui a ke hele reita. Pea koe, neon koe mo ui he kei ke tau. O koe ke uhanga au ke ufua e mo ui e how long you live your life. O fua e tau mo ui, he rerei kou tau o tau lava fōaki, and especially tau mawahe atu ai, ko e lelei taha ia how we live he sacrifice. Hange koe mo ui alisi ate.
0: Koia.
1: O ku mo lelei kou tau live behind ki o tau whamiri, moi kakai ko na e na ta fita la ki moi he he moi I think mm-hmm. ko e ki me a beko ko fe la ve ki ai da at fa pa pa la he ki Mario e tu mo ni ki fa na o pe ki a lupi a Kalio mo Jolin mo tonga fa na mo fa miri at the end of the day o ta la va pe ta toro tala a lele ta ha te whakai ku pē tau mō i tau ilo koe mea le rei ko tua pē, moe monu o tau mā ue mō i ko ni ko hao mihe o tua.
0: Koe.
1: O tui ko ia pē mārea.
0: Mālo a pito, sana, e lo fo o fo kie tau tala noa ki he kau pē kia i he tau polo kalama, ka koe, koe, koe konga pē hono celebrate ai ngai le le na tau mā upakai ki pē ia ko tau tolu pē ko tau le le ta i kai. Ko toko ta ko tau pē ku le le ka hanko lau ta te tatara no ta i toloa na i ta te evita ka ke te mai ha ata polo kalama pe ko tupo wai tatara no pe i tonga hai e ka koe koe meu wha ma wha na e kusia koe a kuia sana manatu i tilt mai ho camera sana ke ki astelei me ki tilt ho camera koia ko me ko mana ko auia he he time ko tau feo hi ai mo ka holo mua o ke ke whakalaulau to uia, he? Koe whiawhisa pate ko tau tua taha pia mo toke ta akanes makakau whaki. O te hongo i pekita na tula ko hanko tala no ai hampol, he? Au pe, heu kei sisi i ko whawhanongo ki he whiwhine ko e ni, e tax, to e tax, e ne pamone ngahi ngā oe lava mea. Ke ki ha taim te umoe misi ai te utaut whakataha moe a fei tu. Kako e, kako, kako, e kusia koe ka nau tolu e ka holo mua e nau hanga ui ki tau tolu e taimu ki tau fei loa kuna moma e ki tau fei loa ki. Pea koutu ewe koe koe konga pēnia e ta tala tala noa tau e ki he fulelei koe ni te tau mau. He taimi koe te tau tu utai ki whai mata e tau kahau. Neongo e esi mole atu ai kautama i he tau whanonga anga. Pea koe mea mau inga tahanao to o iho tala noa sana. I think we live life to the best, eh? Ai pe lele i taha he taimi ko toa pe. Pea ko whee taimi e wimea o tua kana te osi o atu pe kita ele le ta ha mai ha nga u e ka kita fa ha ka pe le ta ha o mai ha tu tu ni tari tari a ki pe ele le ta mo e mari mari a etu o fa ke na toka i e fie mari e mo no nga ai e ki o fa malo a holo to to a pe ke vai va he mai e ko ilo neon o ke ke si si ko i a te au ka o ku fula ha pito ho feo hi pa mo e o ngo wa ko ni pa ke mahe ni pa mo e fa na u pa mo e me anga tu pa ke o ta ta e ki pe ko ko si o pe ka ko e upsai ki malo he apito ho mau e pe a e ke pe a vai ni mo fola ha e pata ko mai o tu ati ve i longo te me mo me sai apito de o pe ho no foi kolo mo me ako ka sai tfa fo o fata ta no ke a hon sana ko o ke ilo o fo lai fo ke ta fa ma ta la no a ko ni ki he te we a lo he ta ka ha pata ta ta no pe tonga ka ke ilo fo yo ngo fo o en sana ko ha me a ni ke fra o se ke ta polo kalama ko ospuka e tau polo ko e tau tolu anu silani. Aho ke tau malanga ai, aho ko tau polo ai. Mantu i te tau la katoa ngai anu silani pa tau toki whai e whiri, pa tau toki whanonga atu ki tonga. Pea ko e katoa ngai ni ko wha malo ka ke asi ko ospuka e tau ai ko aho ua hiva ko iau me, aho ua hiva o me, ua noa ua fitu, te tau malanga pongpongi, pa tau polo e fiafi. Os confirm et au booking ki he Ellerslie Event Center aia o kufirma uia ke talaki ke ka waka tutuku manatu i te tau ki katoanga heni pe a tau tau fononga tai pe ki tonga koki motolu gona me itua o kalani mo hape motolu ki heni ke tau polo a wahiva pa tau aulai pe tato ki tonga kamata e a mo nite tu site pulelu ke tau tau pe ki tonga kamata leve tau katoanga e ato pulelulu aia ko ku sio he sana faifo ke fataha e komiti nga wea pongpongi pe a ko ki motolu ki ke mo mea e ko susana fuka si ke italia o e komiti fenga pa anga pe a mo e komiti fa sociale aia angwe pe a usaya ko si ke italia pe a wia ki komiti ko ko susana wia i a nga we mama fa opito ko wia ka pake ki a komiti fenga pa anga mo a komiti fa sociale kai ke fuwa sini fi fi ki ta wo mo ki tonga pe a ko ya san ate fa nga mari fa osko ni ma au ke a me ne ki te toka nga ki ai pe te ki update me pe he ko si pe ka te vita pe me to eta mi te ua e fe fe fe ai fe fe valu o no fa ta no me ko ha oska mata ho mo fi nga pa nga mo to ri ya sana
1: Oh ya, hangai ko lau kokon ke tau sapu o tuku pe ki tau wako. Ke nau talatala noa ki ai, pe ko hae mea e fonga te nau fae ke nau kumpa anga mo e tanak seni kon ki tokon ki tonga. Pe ko whaafi e fia, ko oskamata ai hako. Ai ki I tātana ki koni ai walu o no. Na I kamata pe he tokon paristenia lātu. Koia. Tamai fuke lātu ka au, ke ui lo I kosikia o walu taha walua. Ka ko whaka manatu ka lātu, manatu I re rei ko e walu o no koe. Na ake hu ki tonga e walu o no. Ka I kene ko au fuku whamatariri ma peko. Whamatariri ko toko ua mo oni ka ku oskamata e mauto u. Pea ui e loto vela ma whana mo oskamata e fotutu ua keo ki tonga hangi ko feitu e ono fuai mo e mea e fai. Ka koe whakaroto lahi at pe ki he, ke ngahi to u hange koe tausio koe ki he, ke mate. Koe mate oku kai ke lava tahi a ta ofi e mea koe, pau pe ke hoko. Pa while we live, tam gok tau mo ui ai, fe mau ke tau mo ui fie fia. Pe aku kau e ngahi te ohi a tonga hai, he whakalele ki ho tau loto mo ai ke tau fie fia. He koe tau seo pia tau tau ka whanga tau hanko lau anai. Ko whita lakat mo e se tahe putu koe ni olisi ate. Te hange ko Susana ko na whakakata ko hoko pia ki ai koe. O sito o pia mo na ua. Koe anga tala noa o koe ke toe whaha tala noa koe to uke ke he. O ku tau taha pe I tonga hai. But hange ko lau kona ki polo. O ku na e whae ki imu mo e palestini e whenia ke ke tai e tā mea koe ni ni koe awi ki tonga. O hige mā wai peha nau ki koe ni ki koe pohet mani ki o ki tonga. But I think it's fair enough ki aha ki I whakawhie fia hien pa tau Tokyo because I know not everyone will be able to go ki tonga ko hinga ko hi patongia ke kehe. Ka koe tai ni pe ke pehe ke whakataha I a tonga hai o ko tau whie fia. Ke He kai tanga maari e mo ui, koe o si pe mo ui, koe ke tai lava ha pe si o whaki pe koe, fie fia whakataha pe koe. Ka ho tui koe, koe, looking forward to next year.
0: Koe ia, mahalo a pito e sana. Koe ia ka waka tutuku, hangi koe na mo mea mai ki ai, teu teu ke tau Paul, I he aha wahiva koe ia o me, o e wanoa wa fitu, e pe he fo ki whamanata te katoa ngai tō ngā toa pule lulu, whalaite, tokonaki, sāpati, tolu, whā, nima, ono. Tala monu atu ke ngahi tō wako, pe a whamalo atu ka te evita ka mālinta, e whainga māri e o e ahoni, te mato e foki mehe wike ua mihen ka waka tutuku mālo, mo mea mai ka mo mea mālo.
2: Whamalo atu e Maria Papeka Susana, malo a pito lau lere tau por kalama I he weekendi. O se uka au tau te fok mai I he taimi tatau pe. Whanga maari ko nike o atoa e tau tuaki, mo tau whanono o ke tau tonga ke tau polo kalama e o whafine. Kake?
1: Malo te vita.
0: Malo.
2: Oio, malo au pito.
0: Io.
2: O whaatu ka mou, ha? Malo.
0: O whaatu.
2: Io, pai. Ko vai mala ala me kau taha Planet Cast, mo na whanono o matu uaki ki he weekendi. Malo vai.
3: Malo, pito te evita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai I ngalu ea ko ia ko tau ngahi tu uaki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kau taha ka I loa ko I ko Planet Cast. O atai pe fo ke ai wha malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea maa whakatau ho mou mea lele he mahina kun ko si. Kau kamata pe fo ke mahina ni ia moe toko lahi mai e whakatau, kau maa fo ke ai kāinga, o lolo tonga I heni e nau ngai mea whapipa ke whaiata ngā aue ko ia ko mu finance. Ko osma teo teo fo ke kau tahani ia, e te evita kau maa kau ngā whanonga, ai fuuta fo o teo teo atu e niko o katopa no vema ti se ma ke kismasi, osma au atu, ai kalas ke ke mea lere au ki ngā yut fo o, ane koe koe kalas fo o ko ia koe kia, ai au kwangi uktoiki, Pagao no poni ane ono seipi ka o mape fo ke ngai Fort Rangers. Magai me alere ke ke fa malo a toi pe. Koi kastoma me wenga toni ko tota fo ko ni pensoni. pe alava le re to koni at ki ai ai a fraho kwa tfoki ke u lele atu ke tiriva ai me alele kau maa foki ai toinga kau kastomane

0: secretari ko rat ke fai mai ta ulo tu pe kamata e pe ta polo kalama malo
1: malo ke ta ulo tu haleluya fa vetai ga si hova e guleleia o tolonga ta ngata ene alo ofa ko hai dina marea ki engai ngawi mafia si hova pe tala hono fa malo kotoa ma vavidai i he hoani e o tua, ko hiko ngai lelei ai a Fiona kua toloto ai, ai ka wako tutuku o kolis ko sia tau tai i a te rani, ka pege ngai tapa ke kehe o e kolope, ka uma a ai o motuanga o wha, ai kolis ko sia tau tai kua fotu ai, ai ape a koni ke teu i ai hakau tangata lelei, ke nau ngāwei ai sino ha mai o e afiona i laloni. O mau whawhetai e ngai lelei ko toa pē ko tāpua ki aki. E afiona ai apiako ko sia tau tai ka uma ai ngai tāpua ki mwe ngai lelei u ke whai nasi ai ai hono kawa ko tutuku. O mau whawhetai ka te koe whataha pia moe lau ai sā me te au maano he ulelei mau pē ai afiona. Pia o mau whawhetai ai he kokoe pē ai lelei Pea kokoi pēo ku ke tokanga mai ke ati mau tolu, e ngai ngāu e kotoa pēo ku mau whahoko. Mau loto atu ta mai ka te koe, ko ngā koe ki proklama, haf hoa ko ene ka wako tutuku ko sea tau tai. Ke ilonga ha ngai lerei ku whai nasi aki ki mau tolu e afiona, ke hoko kotoa pēia, ke talaki aki, ke tapa kotoa oe kolo pē, a ngai lerei ku whai mai e afiona. Tā puaki mai ai kau ngāu e whareni, si linta ka pē ka te vitamak, ka mō ki nāu tōlu kotoa pē ufa hoko he ngalu ea ai polo kalama kuheni. Mauhanga atu ki holau maari e maani o ni, ai ngahi minitsi i te mauhanga ai ke whamatala ai ngahi lerei oi a Fiona, maulotu ki holau maari e ke tohoni mai. Ilonga ngai mea te maurea aki, ke whakatupu hoi fua pē ke a Fiona, whakakato mai ai ki polo kalama kuheni. Pag mau kore kotoa eni, i huafa si su klaisi ko alo, kako mau whamu ui, emeni. Ko sa ame te u lau ke kamata aki ai tau polo kalama hafo wako ina ka wako

0: tupu e kosi kosi a tau tai, ko roto e mua ke to'o mai a e taha o yongo saame, o ku ngāwe aki e ngahi shas whakaristiane i aho ni pa mua pongpongi, ko e saame te au maano, pa mua saame ua tolu. Ko e saame ua tolu, ko e saame pe au ilo i e taha koto a pe, pa maheni i pa mua ginau tolu koto a pe, pa ufatala loto aki a e saame ua tolu ia, e kakai pe au nau loto ke hoko mua e saame wa tolu i e aho e nau pekia ke malanga i aki ki nau tolu ko e taha ia e nau ngai saame manna ko pe a kou filia i a saame a te au maa nohe a honi a kou hui kau ako tutuku ke fai a kia a e tau pou pou falau maari e a u kolfa mole mole atu kou hui ko e fai fikau ko ia na amanaki ke tataki a e tau proklama ko ia o e Ngāwe whalau maari ke aho niko e tau toko ni palestini, a e ako tutu ko i a atora niko e whaifkau maa lolo ko i a ko atna isa siare, kakuhi ko i ngahi proklama ku o whahoko mai o ku mo ua kia i a e tau kau whaifekau, a ko i a ko ukole wha mole mole atu ai ke kau ako tutu ku, a te tau neongo e tau fo tutu u, e tau ngai proklama kako loto pe ke utongia mo tāpuni a e whatongia whalau maari e o hoa tāni. Ko sa me te au mano te ulau atu pe, ai ves ulua ki ke ves inima a ke whai ai e tau pou pou peau piheni ai lau e sa me Haleluia whawhetai kia si hova he ukulere ia he utolonga o taingata e ne alo ofa ko hai tene marea aki ai ngahi ngāwe mafi a si hova petala hono whakamalo o kotoa Monu ia ka koia o gune tauhi, ai ngahi konistu tone, ai taha o ufai totonu i he taimi koto ape. Manatu o famai eiki, o hange ko ho fai ki ho kakai. A ahi ki a te au, a ki ho whakamu ui, ke usio ki e tū maalie ho whanga pelena. O fiefia i he fiefia a ho pureanga pe au pole pole whakataha moho tofia. O koutou mai ai whairea pe taha neongo o ku lahi ai ngahi rea ia he saame te au maano o hange pe koia ku o loto taha ki ai ai kau whakatotolo a ka kinau tolu na nau whau ai saame ko ini pe au ku nau mate kotoa pe ai saame te au maafa ma o saame te au maanima pe amoe saame te au maano ke nau pehe ko e saame ia nai whau ia i te evita. Ka kolo pe mua ke u tō mai ai vesi ura ki ko e pou pou ia ka ki tau tōru ka wako tutuku i Aotearoni mo ki nau tōru kotoa pe ai rea ko e ni whawhetai ki a si hova he oku lele ia. Ko loto pe ke ngāwea ke fwe lea ko e lele i hange ko i au asi i he motu ai lea i he lea whae pelu a koe lea koe koe top. Pea ku uhinga ai lelei, koe whakamatala in koe lea ni nai fuofua asi i he whakatupu, i he kamata anga pe, hange koe ia moulawe i kawako tutuku, i he taimi na e whakatupu ai fonua. Ai langi pea mwe fonua, pea koe wholofola koe ke māma mai, pea i he wakai koe ai otua, pea ne pehe kuolelei. Ko mea kotoa pe o whakatupu e he o tua, pe mo ngāhui e he o tua, nā ne awhio ki ai kua lelei. Pe a kua lelei ko ia nei kai peke whakataimi. Talu ai tolonga mai ai lelei ko ia ai o tua me he kamata anga me hono whakatupu ko ia mamani. O a umai ki hono whakaha e si isu kai te hatahai ai lelei ko ia o tua toko tahape o ku lelei. He koe lelei ko ia koe lelei o hao haoa. Pa koe lelei ko ia koe lelei o kuma oni oni. Pa koe lelei ko ia koe lelei o tolonga. Pa koe ne lelei ko ia koe lelei au tae ngataia. Koe talupe aho no tala e o tua pia ne folofola pia ne wakai ki ai kuo lelei. Pia koe ke tue liriwe lelei ai o tua. O kuiaipe ai ngai lelei ia ki tau tolu kawaka o tutu. te tau whenga e ta whakwhara ako, pe te tau au ke tuunga palo fesa, o e ako tau kamata, i ngai whaka ilonga, pe tau aluai e tau whanonga whaka ako, o tau au ke tuunga palo fesa, pe au tau pehelewa ko tau rere. O whaha mai he sāme koe nipa moe, moe, moe lotu nei whai e te mita. Tau haleluia, pe tau whakwhita. Koe o tua tō taha pe urere. E o mua nā tau tāla ka wako tutuku. O kua ko tau wako sia ai lerei. E he tau wako, tau whai e ngahi ngā au e lava mea. Pea u tau lava e koe ngahi ngā au e koe ia, pea u tau fie fia. Pea tau tāla rewa, o hangi koe whawhetā i koe a kau mai tāpure. U uwhi ngā au e he kua lerei. Koe angai ai wakai ai tangata ki ngai whaifatongia. Pea tau he aki aki kua lerei ai whatongia koe ia. Ka koe ahoni tala mai e tuki koe niko te vita. Koe o tua pēta whawhetā i ka teia he oku lerei ia. Pea koe hugo ai oku o taimi lolo tonga. Ai lerei koe o tua ai au tau tofanga. Ai talpe me he kamata anga e whakatupu. Mwelelei ai o tua. Pea tau talangata e whanonga a ngā fotu e o tua a ene mea whatupu e hao hao a pea lelei koe tangata pena ne mau maui ai ngai lelei ai o tua. Pau hao mai ke lolo tongani o tau pole pole he tau ngai ngāu e keheke koe uhipe koe tau tala o lelei e tau ngai whai whatongia. Kako hui koe ako kua whai kia ti tau tolu e sāmi aho ni. Tau whawhetai, koe whawhetai, tau whawhetai ki o tua, hene o maiha ngai ngāu e le lei ke tau whai. Pako e ngai ngāu e le lei ko toa peu tau whai, o ki kai ko tau tolu ia nā tau whai ko ia. Tau whawhetai ki o tua pe oa nā tau pole pole. Tau whamalope ngai ngāu e le lei ke ke ko tau whai, i he tau ako, i he tau ngai ngā au e keke, ki he whonua, ki he siasi, pa moe whamiri. Ka koe ako koe kuwhai kei tau tolu, ki oa nā tau pole pole, i ha tau lelei kuwhai, tau whawhetā i pe he uhuki ki tau tolu, e he sāme koe ni oe aho ni, tau whawhetā i ki he otua, i he ngai lelei koe ia. Pa koe ako nā pia, pa moe ki poupou whalau maarie, o kuwhai i he houa koe ni, ke whamanatu pe ke kawako tutuku e korisko si atoutai, ke ilonga ha ngāu ele leu tau whai, tau whawhetā i pe ke he otua, he koe otua nane o mai a iwi, koe otua nane teu iho tau atamai, pa koe otua nane whamalo hi iho tau sino, ke poupou ke ati tau tolu, ke tau whakahoko aki, ai ngai ngāu ele leu piko toa peu tau whai. Koe ai koe tau whawhetā i koe ahu e ni pa pehe kia pongpongina pa mono sāme. Tau uke ka kai ko toa pe. Tau uke ke tau kaunga kau whata he whawhetā i he ulelei ai o tua pe au tolonga a ene mea ofa u whai ket i tau tolu. Koe ai mea ofa koe ia koe ahu e ni koe tau whawhetā i pe. Tau ange pa mo hono lau maarie kene nofo mau iho tau loto pa mo tau whakau kau. Koe o tua tō tāpe o lele i o hange koe whainoino, ko whai se Jesu Kristo kia ti tau tolu, o tua tō tāpe o lele i. Tako tau whatongi ape o tau tolu whahinga tangata, koe tau whawhetā i kia te ia, i ngai lele i ko tua peo tau lawa, ke tau lotu. E o tua, ma whawhetā i atu koe ngā tu ho'ofolofola, ho'ofolofola koe tūhulu ia, pea koe wholofola koe māmaia ai a Fiona. Uke whakakoloa i ki mautolu a kia sāme koe ni. Ke mauhanga atu o mau haleluia ka te koe. Pea kei ke ngata pehe mau haleluia ka te koe. Pea mau ke whonua ke mau kau whaafeta. He rea whaafeta i kia sihova. He okulelei ai a Fiona. Pea utaimi lolotonga mau pehe ai lelei ai a Fiona. Pea pehe ai pehe ke kauna. Tāpua ki ki mautolu. Ke ilonga e ngahi ngā au e lelei ko toa pē, ko mau whahoko, ke mau tala ko toa pē, ko e lelei iau e a Fiona. Whakato mai mua, ai toi ngā polokalama o e ahoni, pake tāpua ki whātā mai ki mau tolu, pa mui koroa wholofola o e ahu ini, pa mau kore ko toa eni, e hua whasi Isu Christ, ko alo, kako mafamu ui. Amen.
1: Secretari, lava ia por calama.
0: Eu toco a que fano no ngote, a que lava ia ai tauki por calama fala un mali na te u faz cao.
1: Coia, ho qua toi pe, ho fa un ngo pe que ho qua tu malo.
0: Aro teita, o tabu pe que ngai tala fa ta pa ka to to pe e fo noa ka un malo tu. Ako kore mua ke hufanga atu muai, ka e whahoko atu mua, ai tau whanongonong ke mahina ni, ka mwe tau ngahi o ngong mo ke mahina ko ia ko nove ma. Koe programma fo koe mahina ko inko o katopa, na tau teo koe ki ai, koe tau lotu hufia ke mahina o katopa, ko uhi koe tau teo atu ko ia ke teo e fotu e waa universiti ko ia kolisi ko si atoutai, ai ako ia e whahoko ia ki e mahina ko nove ma anego na tau teupe e tau langa, e tau langa ko ina ai tau whaleako whamana tu, ko ngā ke e teu hoko atu ai wa wha university o kolisi ko sia tautai, pea ko ia e ko mau maalie ai teu ai konferenisi pa moe fotu tu ai komiti ako, e teu fotu ko ia ai university pa mohono kau whaiako, pea moe ngai polo kalama ko ia, pea kua whahoko mai e palofesa o amanaki ke whakakato e ngai ngāwe ko ia pea mono o hufi ko ia o e tawa a wha university o korisiko si atou tai ki hono whotu ko ia ai polokalama master ko e tai nimi foki o ku keilele pe foki e tau polokalama Bachelor of Divinity pa mo Bachelor of Theology kako hui ko e whotu tu ko whai e ne afio pa mo konflenisi ai si asi e whahoko ai wa a wha university pa koe ni kua mau maalie ai ngahi ngāwe koe ki ai pa kua whahoko mai pa me he a komiti ako koe ia ai koe tutuko si atou tai o mau ia ai polo kalama koe ia ki hono teui ai kau whai ako e mahina ko nove ma mo whakawa i pe ai tau polo kalama koe ia a ge maasta i he divinity pa mo e teolosia e mahina ko ia ko nove ma. Koe hane pe koe ia koe ngai whanau no o tuku atu pe foki e tau pe si mo tol koe o teke mo o kau mai ke tau whangai whanau no o tuku atu e tau pe si koe tau pe si foki o kuhingoa koe take i kau pe pia o kia e tau ngai vahe vahe e tau ngai programa whakalau maalie o ha tu pe i e tau pesi, kai pehe ke tau ngahi whanongonongo, i e tau ngahi i whatongia whatu pake o uhoko i e waha a polokalama kotoa pe. Koe tau polokalama afo, o whaia i e tōnaki a whahiri wike kotoa pe, aia koe koe tōnaki koe ni, o tau polokalama i e ahongo fulu, pa te tau malolo lewa i e a tōnaki tāwhitu, pa te tau tokfoki mai ke tau polokalama retio, ki he tōnaki aho ua ono. Koe anga ia ai fō tūtū, hange koe ia ke mō wakai i fō pē, ke tau ngai whanongonongo, koe aho ni, koe aho ngō fulu weni, pa kōlea pē ke a mōtoru ai komiti, ai kawako tūtuku, ka pē ke kau whai whi kau, o whahiri ui ke ua, ai tau polo kalama, koe te tau mālolo i he tōnaki kaha u, koe a tāwhitu, pa te tau whoki mai ke tau reti o i aho ua ono koe ia o katopa. Koe e ngahi yongo ngo wha mui mui pe ko ane naini, nai toki mau wha hege he katu ai, ai tangata koe kau whai ako toko ni ai korisi ko si atou tai, koe tangata eki ko Samson Tike. Ko Samson Tike te na ne whai ako pe i ngahi i lautohi ko ia ai si asue silea na tauatai na tonga, pia ne toki alumi ai i he whie mau ai pule anga ko hui koe lahi ai ngahi ako teu ai si asi na e kai ke lote ngai kalasi ti ke te hoko ate ako teu ka nau foki ko toa peke ngai ako ai pule anga te ahiki ai ai tangata iki koe ni ko Samson i tike o whai ako i he pule anga pia nai whahaani nai i he honolau a hono peo kalafi pia me palemia o tonga ai peo kalafi o ngāwe a Samson i tike. kagwene tafako e iene fayako ki si atoutai koe tau motua o Samson itike ono tau hivaono ini tau hivaono pia moe mahina e ono pia moe uike e taha pia moe aho e taha koe ana e faere ya Samson itike ka wako tutuku e aho wafitu koe ya o maasi tahiva tolu noa ako no tau hivao noi na fai ha no fai ke ka pe lo to fare ia na malanga ia e tangata e ki koi ni na fifi na fai fo pa mo fai lo to ai ka wa ko tutu o ko si ko tu po na fai ana ma manat meli ke ta ha ka wa ko tutu ku ko ni na e te unga pulu pe a e family pe a na fifi a ko mo ui pe a Samson tike kawango tutu ko si ato tai na mau fa fofonga pe pe mo e five ka ma lolo ma la foka e fa fofonga e kawango tutu ko ia ai ko si ko si ato tai pe ko ia pe kawango tutu ai fa no no o wa mai ko e ke a oni pe ka to ia ha ba ha fa no no ma ngai tutu un ke tau ka ko si tutu ku ke ho ka pe tau por ka ma anga ma he ni pe fa lo to fa li pe ai tau tolu ko nga ko tau nga hi fa tong ia ke ke pe fa no no wa pe e tau pe si ka ko tau programa e a oni ko tau programa a fa la ma ri e pe pa mo na yo ngongo to mui ko ka ke tuku atu ki e tau nga fa no no ngo ka ko ia ko tau fa o si a pe a e ta ta e ki ko ia ko Samson tike tau hi vano a e tau ki polo kalama ko ia e te vita ko nga ta nga pe ia wai pe nga hi ngahi whanonongo whaloto whare pe ke kawa ko tutuku, ka ko hui koe whanonongo pe en ke ilo i he taha ko toa pe ko pe kia, ai taha e kau whaia ko toko ni e koisko si atou tai, na ne ako pe ina afuaru, ka me koisko tupou e taiva whavalu, pe a ko e tau kone pe kia, pe nei whai e whahe ke he ka, ko ngā tanga pe e ki hongongo tō mui, ke whahoko atu ke kawa ko tutuku, ka ko whamalo atu ka ngoutou ko toa pe, i e ngahi tari whatongi a kotoa pe whamalo atu kawa ko tutu, he whupanga lahi ko mou tātānaki, ke teu ke au koe ke tau fo ou, ko tau whakakato, ai miliona ko ia, ko whae mai ki ai, ai wha amu pe a ko amanaki pe, o tau whae loto lerei pe, ngai whatongi a kotoa pe, pa ko ngo i pe, ko whae maa whana mai, e ka wako tutu ku, ke whakakato, ke tau fo ou, a tau inasi ko ia, na e whanono atu. Ko o whatu ka te motol, o ko toa peu ke toi lai pe ka utu, ko a kou tutu, na ke lau maari e pe, te na wa upe ki he tau te au, i he tau ko hou. Malo au pito te vita, ai ma ufai nga maari e.
1: Io ko fa malo atu, e sekretari, malo a pito lavelele por kama koe a kutu tuk si atu tai, ki he e fia fini, tau toki filongo aki osi a e wike kaha u. Malo au pito.
2: Malo.
1: Koe tautai mi ku os toita muni te valu. Toita muni te valu ki he ua i hoa tani ka ata tau fasi. Hoko i ua, koe tau kolosia ki a seria ki he tau ongo ongo. Malo. Malo.

Tulo, tulo. Kai ata ke ulafo la loa tu hoku apisi atu ani. Ki e whana mo e whanga makapuna o tupo ata mo hou e iki. Ki a ngalo, si a kumi, halahala, tupetaiki, ta me i funa mo e haatahi fonua o e kolo maile e wā. Ki a piso pe lo pati pe mo e kai ngalotu o e Far River Ward o e siasi o si iso kalaisi o e kauma oni oni o e ngahi aho ki muini. Ki e whamili o e iki mama o e pekia, La tusa lo te likiliki mo e whanau pe mo e whanga mo kapuna. Ki e whamile i tamai me he vai ko kanakana, kau vai ha ano, whanau pe mo e whanga mo kapuna o kau waka. La tusa lo te pe mo lau lotu. Ki e whanau pe mo e whanga mo kapuna o akuila, likiliki, mo sese viau, te vita pe mo mo sese vea. Ki e ongo whae tangata o feina ki a tupou e ua mei utulau, pe a mosione hafoka ki hou mātonga tapu. Isa he ikai ngalo ai hoa o whaanga o e pekia ki he lolo ahalai walu vavau, ki e whanau pe moe makapuna o malakai whanua, aka nesi havili, venisini whanua, makelesi whinau pe a mote vita whanua. Ki e whanau pa moe whanga makapuna o fili mone likiliki. Te vita fili, si o sifa fili la atu, ana mo lia vailea ki lia hona, suliasi la atu ki pangai, si o siua la atu, sela si la tolu ki he kolo maile e ua. Ko e tā o kuongo, he kuoholo e pouturiki na e unga ki ai ai whamili. Kua tō e po uri o ne kapu hoku loto whale, pea kua tangi utu utu fia ae toa fotuloi. Vaiko kanakana, isa ae kolo o e maile, kua ne tangi lau aitu heko e nau whanau tama. Kole whakamole mole atu, te lia na akua ta o mia hataha whakamole mole iangi ki mautolo, heko e toi pe a whanau, kai tuku pe ki o tua mafi mafi, kene whakakakato atu. Oku mau mau ai loto whaka apa apa mo oni, ke whakaha atu, ko si e mauta mai ofa, ka koe kui whaito nunga ko sione lātu, pea koe hoa o mele lātu, kua ne taliui mā oni oni ki hono eiki, i e aho falaite, ko hono hiva o oka topa wā whe waono, i e taimi hiva pongi pongi, i hono api nofo anga i Kelston o Kalani Nusila. Ko e polo kalama o e mea whaka eiki e whaka hoko a hono a po i e pule lulu aho taha wha o o kato pa wā whi waono. I e siasi o sisu kalaisi o e kauma oni oni o e ngahi aho ki muini i Glen Eden, Rua Road i e taimi fitu e fiafi. Ko e tua pule lulu aho taha nima o o kato pa e whaka hoko ai ai malanga whaka osi o e pekia ki e feitu uta tau pe. Siasi o sisu kalaisi o kauma oni oni i ngahi aho ki muini i Glen Eden Rua Road i e taimi tātaha pongi pongi pea e whakaha ele ki hono whale kele kele ki e whai toka wai kumete i e taimi waho a tā e fiafi. Ko e ngahi whakaiki iki ka taki whetutaki ki a mo unga lātu i e whika telefoni noa wataha tā valuhiva no noa valuhiva pe koe noa wataha noa wahiva ni maono hiva ni ma. Oku mauta tau atu sione lātu, ke ke toka i he nonga moe malu malu o sātai. Whakapapātu mi he ulu motua, whānau, pea moe whakamakapunā

Katonga, ke whanonga mai? Katonga. Whanonga mai? Ke whanonga mai, Katonga? Ki palpare mape, eh?

0: Toa kore mau whaiako. Whaiako kapungo, ni taro. Anai koe, kawe e kau whaiako tuki mua i Muslani. I e a kapungo, pape pa ta mauri foki. Pape e koe, nana wako whata i e Wesley College. Ia koe, nana mau kawe, kwa kwatu lewa e whakau kawe ke a kwa timi. Ta koe ka meki tuki mua pe e vainga i okalani. Ia pe vainga mana hau mi tu okalani. Ako e pate fito bebe ka wainga tu ki mua. Ina toko la e fuku tau fai nga e no wainga. E nga e karapla la e kodi o galani. E me la nga e mau fau fau a e pachin goi ke tua. E nga ta mai ko e mau ko nga e fau fau goi ke te toko ni ki e ke tua e sini tonga. E nga e fai nga maari e toko la e tamaki e kono moni. Toko stosi i pe na nau lava sola uinga kwa e te kina tau pempa pe ke ngao e kwa pāpi. Na ka na maulanga ko e mea lahi ko ma fundraising. Pe ngā ko e fea mo e ngai mea kwa pānga. Na i kamua maari e tem ko e na i pōpō e ka inga tonga ko e o kala ni ke ngai pe inga pānga na maupai. E ko ngai ule hula mo e ngai mea pe na i fondu mau pe o whenga. Ma le mai pai ule to tau pe ko mau mao e whāma no. Ki he pōrau oi ki tōngu. Tāko e tōko lā e whaina ki matau ko Sirvenu, si peko sione sione ama e ka tātai te ni koe na te peto na sōsiu a te yon no le ama na e kā mō ka tātai tūki mua i ana na tātaki ki matau e kā whainga no pe tōku gulaba gulaba tamaño se le de meiki a de que telefoni ta e de ga ti ti ole
1: Io Katonga. Katonga, io ne ho sene a pe a link email con na ma Colinta, Colinta, nani, asenia tu. Pakai kai pia mongau ima kipe telefoni Katonga.
0: Rege ki pega ene pou na olava pio mau.
1: Toi more tari a Katonga, toi more tari a.
0: Sebe antenita ue si lau se kopi pe.
1: E kai ko lama te wanoa. E kai, mini te tahani ma te programa e katonga. Ko e mini te wanoa ia e osi ia.
0: Sebe, sebe te ite, puka hape te ni ia. Oike e mawina te te, ko malo ku lama te ahon. Ako ne u hoko.
1: Ko ia.
0: Ako po malo ia e mawina ni, po kwa luke e seke pra lipo. Ako inga e ma programa luke, tawe le salima.
1: Ko ia.
0: I thought too, when Pamela too, Emau, we have a fight. And I'm going to go to Tonga, but I'm going to Tonga. But that is what the committee, Abu Ghazi, and the committee Abu, and my follow up there. But I'm going to go to Tonga, and I'm going to go to Tonga, and I'm going to go to Tonga, and I'm going to go to Tonga. So that is the time to follow up, the boy. Ko e na mau avato no no fagava a ma a bu fo o hipo na fo tu boi a fagava walu me falta mo ya pe se di ke e fo o i ko da na ma ne mo na ke e ke ke ma we de ma e kana ke ke mo ma winga e ya me ke lu lu o pe na ta no ne one ka me ma winga ke ma la la vai ka ke ma u ma to e pe la ve ata na la we ko e Ko e mau ina ia rawa na kore na mau wau whakaba na umalai. Ko e mara e whakofu mone na e wasiai mo na ukala ene e kwa mawhoke e tupo. Ko e na kochi ko ene pa kochi e kare tahi. E te rita. Ko koe hu papek mi maa umai ripo kai kai. Hu umai ke. Iyo, lau.
1: Io Katonga ko lipo weda ku asi mai.
0: Mo vela gata li po dubo ko da ha ka wito ka ka waina na mo feri feri Prescott ko lipo Prescott. Pe na ga ko ko ko velo si pa te po ki a pa tu po ko ma pu le fo la o. Na ma fo la o no po a ti pe o mi te u ko na. I koro o mau. No kia wifi fa maso. Po mau la ba mai mo. Ba ma ma tani ke ta. No kia.
2: Ya. Ta ke pa ko tu. Ai po ka ma ko ni ti ti mena. No fa cau cau pela va sin coi kitoa. Ha come apene fa ha co e capteri e ga to mai de coia. El o que vai. Ta ma sa ta vai na pena ca que quepe. Ca o mai foi foi fa cau cau coi de ve de ai ha po po sin kitoa. Me ele a te roa que tu a kitoa. Oi kai que ngata pe ai. Kaya wange kitonga ke filifili e mota mai ki aita. Le efe nga maari e aito kwa kakwa kutara ngai, tara e nga mai yeni. E te tuka pleke fuka hau kwa tui taimiko ya. Taimine ke fwa yaka hau nga pete roo. Na mautau moko fu ou, na maurungi ai, mimi maro ima to. Kaya ya e fu itatao, e tapo tulisi lai ni, ta pe vai hoku wae. Taka mana tuka maurungi fota hau, tapu alo atahe ki tuka. Ako mea rengi hako na ukole nge kapteli pia mwe basteli mwe bia kepewe he walo ma wapi ke fotofota he kwa he hokuwa he ke sai ke tau hoko. Ya roto nga kwa hako ki hapi ti maka. Ukolo su mantu mwa kwa nga mea pia mwa haunga petelo. Kolo sa mwa haunga petelo ya kwa utonga faito e fili ekiru mita mai. Pa ke foki mea ke tau huli vili. Te kino ape yao ke utoka nga ukiya ke foki mea ke tau huli vili. Ya ke foki yao. A me toki ni rila sa mai tu yono ya o me ag mau ki kun pien ken karu te yaro ke tau juli pe te yaro ki te waro ke tu wate koloria ke waro ki te ke ko e ko o la ia ko ko e mo ku inga au e ko ko te pai he ni e ka utonga pe ambo o si ve nu si mo mea ia ta mai ki rile na tu don te ka wai ma tonga ka na kai na pe mau au le ma toki ki a se ria ka ka foi tai ni ko ia Pertanyaan mari ya, baik nak kau tonga, iya, okey, baik okey. Tama mungkin sih, awal lagi, lalu kau tama. Kalau uhi kan, bawa tu kata tak hamai tahu.
0: Kalau bawa, kalau ada bawa, macam apa? Kau punya tahu aku betul. Nasi susu kau kau tonga ya, nanti mengurir. Aku kalau nak tahu, dia kan nanti aku akan kau lalu cantali kita tahu. Nanti cantali leh ya tu, baik kau nak tahu. Ah, ongoi, somo, imahimahe mai ongoi kien. Ko ongo ke, tenko na tau ya, nga tina tau pa ingai. Mai hai ongoi ke, tamai ki na tau, se vai nga aki, te anga lai mea, e lau fie fia, e lai ai mea lele na na wako, i tani na tau, mebo, espi ngoma, au ki imahimahe mai, mau.
2: Oe, e tani kone mau fe paki ai, e te vita, hoi whanongo, ma hino mai pē ae keke he ia. Keke he la hino ngapē ae. Ae ome ki tamai ki koni koe, ma mawawas ko e ki tonga. Nena ufuwako lai na koe wae na whaka muri. I muri. Wadiko whetaki koe mo tonga ia, o kukitu wae pia tonga. Una ufiti te. kwa ke na fu pa ka ka le le tan ka mai ko na ba tu la ma wa e na le pe pe mo tan mo fu pa ke fe fe ka o pe ka ta ma to nga ya e ka ba me ko ki no no wa na le le foi puru mo mo mo mo malu e puru ko na ko ka ke ka ke ke ke ko to nga la malaba ke ya ko ka ka to nga e pe mo me a he ka kai
0: O sile la henga ne go nga ne mu ba ko ye atong ba de ke ke de ke na ben ke na mu mu ke ni si ba ina e la o
2: te vita bola pe se ta na ka so ma la ma wa se ma tole ba ta ma fa ya ko pe le le ga pito ta ma go hiu ta ro u me ko lo fo ma ta na ka ta to ye ke la ba ye to ma ana yume ko ya pau ke hanga fo ma o fo ma o ke ke la ba ke fo ma o ta ke ke na sa ngol fo ka o le fu ta no ko ni ma uta we mo ko fo ko ko lo ba shi ka la mu mo de ki la lo te mai e pa ya go ya bo me ha ke ki o lu ma mo no ma ina fo ke ta ma ya a ma le fi mi fo fo e mo me ai mo me ki o lu ma ko lo ko shi ka la mu me ki o lu ma ko ko shi ka mu o me ai bo ki la lo se ke mari e mari a u pito a pito fo tu e ko li pa ko ai mo me fo tu e ko ni ko me ha ke me ai fo ko lo ko ko ko ko ta no ya ko e ya ko ya e ka wa fa lo mo ba la ko ka pu o to fai ko pa tonia de ita ko te te fa ba ho ko ko i mala e to si no mo to ata mai mo to la mari te na pas ka to ya ya ka ko tu te fai mo fuai no o mi fai ya ko e de na ko ai no ino ka kita tu ya ho me ta ha te wa nga wa ha te mo to me la pi ya di ka fuai ya i fai ya ko ko hiu ta wo te mai hiu ta wo mo vai nga mo ta le di ti Tuan me agua goi. Tuan me agua goi. Va a algo tal. Te va a tal. Lo que junte me go o de o que de un go mala va o que está tú ya para que nada voy a creer me la aco. Me con la aco ya. Cagué que cogiste que dije ve vaya cosa ya. Que un car María o quiso pasar. Paro a piso mujer ya para que te por cama. Tanto más por casa pues. Que
0: bo, cacho porque que Then we have to go and shop here, my eh? Then we go now here, from where I come, then we to go and keep my go and go. That one I think I be, but sure go and for eh? But yeah, I be for why no? Eh, but then we like be book malo here, to go and buy here, to go eh? We follow the go, go and then we move here, find a day, we find a, find a law go, find a from malo to go, we get our be. E go mai ta mai ya go le ka fo la me ga i con si ke ni con lo go mete la mala to to ya ko ni ali le e ha ko ni ta ta u be ai wa ko ta go yo ku ta u ma hen to to ta o ke ka go e ka go ta si go ki ya e se to ni aki ke la ye tua la e de po e ha no ba ba me o ke sa mo la
2: bi jo ko a lu ya Ara ko nga mo ara fala ka me ha ta ko ya mo na piso ka to ra tu wa mo pia to ke pio na una una nga ita ba ko ya ya o sponsa o ta kai te na mala ba ke na wa nga o ta ki kina ka to le ka pa ya ko mo ta u ka ba ka pul ka ba ke te pa ya nga i tu wa ke pa ko la ya nga ko e te te ba inga la ya nga me ko te te ya ko ya nga me ta ba ke ke mo ui ya au fo fo ibave e a pesa mai ko ki mono ya tu ko e me ko e fa ya ko i fo ia me ale o ko ke ya fo ko ka fo ka to lai ke na fo ka mo ke me ta ra ku ke te ma o pare e te poto pa se ya ko ta le di o a mo ui ta ko ho ko tu e to ta ka ta baro e ta do
0: o ma ta ku ma ko di da ni ka di ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma lete tau ko tau a puni tau whamana te tau e tau tua ai te tau tau tau ki ke tau palan kun ki tau ko ou e sio koe ke ua ka ama ki ima ima hea e koe tapa koe
2: maro au pito e tau tonga koe mahunga e koe tau kei mo ui ne ke kia hafaka kau kau ia ke ia me a peheri kala e Pataro mai te ta wafe ta fa wa mai ngi wafe wa fa ta kamata le ta gosi ata ta no kamata ta gosi ono le le ma ke ma wa mo wi ta ke ngon ka ta pe ai ta te o mi para to rai ka te ta to a ka ko ko ka ta u na ta ka mai e e reunion ko li ai fi o fo fa lang wa wa ofi ya kolahe ka to tau ya ta ta ro ta tau ole va fai ro ta ka ta ma una ke ke to la va ka tu no no va apite ma va le la va ai ke ya si ao si ne os to ta va si ao si ne va ka va ta ta por si pe ma pe ke ga iso pe un krem o fa de ai mo ro tu ko e ka ka ye ma ka ma ta ma ya ki la e ai Auckland Toman. Te kono lelei a mau reunioni mo mau whakatata mai ke mau tue manasu tu taimi nei. Kaka manasu koe se ohi pe koe ui he wea taimi o ku whaia e mawai wahe e whaia ia e porau o hange ku pautama.
0: Kako e bolo pe mea mahu e kata se pe ke ke rau maare a Venus e kai kwa mau lufu tu poena Venus Kabe ke apai tupo o ke la mare pe apai ko tau balon e to me po pe pe tau ke ti si o fanki mo fai gara na bate aki mo po po ke apa e mai ta no me mana me de e ma ha di ba ba e ke ama tau e
2: Pe ui koe alpea tai mi, moha pe moja ko hai kau kau pa pau ke tawanga. O te ui me ke te waho piange a te ohi. Pro tonga ki mao pana maari e mo ui. O si kido e pe te vita tai mi na nau. Oka mea i tu kou hai. Na au takai horonga hiku mea koni pau ke ai. E nau ki i reunioni, i ai nau ki i whakata anga ko tau. Ko tau, ko hange koe timiene koe kautam koe uru kauru i feke e. Chang koe ngai kulupu ko ya koe ngai whakapeohi ko ya ke ome whakaroto lai ke hoko hoko atua i nau peohi i mai tau petokone ati o i kai pa peohi pe atata pe kautonga bo te vita ka koe te lava petokone ake ngai whamiri la vai ke usi ya ke tota ko ki aro ki si o ta po foko e
0: Ebo, kung siya po siya siya siya ko niya, ay iso po niya, dapre he ki apay, eh? Kena siya siya ko he, tau po loa ki, kay mao mo ui, mo tala no mo ma ma ke ngay mea lelei, na na u fa mo o niya, na na u hoko, na na u kau, eh? Nga te po awa ki, mo na, ano tari tari ko he, tonga, tau po a ki ay ko, ko ta o ne fa lima, eh, ta yu mo ta, eh, ko he, eh, Na da lama au vitonga po ko tem ka ta ta ta pe na ma ta ta be mi aseria e malu ni ma mo e po te te o be vitonga ba ka ba lu le bo bien e Tia iko o mama o ata o sia te ngako mama ata tamare mama ata paka wa pentoa mama wa mo katieri katieri mi hate ho ko na to to ko katieri paka ko ko volta kava to la ya pito au si fora au ko ko ko si tale ki pulu eh na so ti sama ki le le ya pito na ko ta ko ho ko fa reunion ko ni ko na ospekia ka ko na Amena ke fai foka hoka pongponga e rotu a tata, e jas inglan e koni o tau hu, te ko amena tu e me kau pekia ko ia, mo mau tau pani.
1: E kautonga pape ka di kalipo ue ko hui ko tau taimi, ka koe koe koe iyo koe mea petaha koe tokangi ai kumahino e ni komo ua na mo fuafua kalo koe ya ke tau matonga koe hui koe koloria e ni bomo kato koe ya koe ne mahino ne polo kalamahe ahoni na mo kalo he tau matonga koe hui koe koloria mo whakamanatu atu pe mo mea koe ni mana tu guia e falani e tama wota poi e ripo we
0: kopo wo pure na wa ko ya
1: ko ya
2: eh hago na ma ni ke ma wa ko ke wa to de ko fora to ni ko pese te ma falani ko si lo be abierte ma ku wa to wa to ma ku ta fa ni ma mo por gala ma
1: ko ya malo
2: ko pa pese ai e pare e podcast a Pia
1: mai la, Iyo ko fa malo atu kati maua ko hui ko tau taimi ka tonga mori bou. E toi lava pete me ke fra maa bopo mahe uka au ka tonga ke toi kau mai pia di bou pe ufoki a fe ke toi kau mai pia uka au. Ok.
0: Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Tetau MMT aho ni dere tokal ko me na pala ni be mo mi ami mo ko fa malo ni tetai mi ba malo o ke mo ma u genele pa tau te wa be ke MMT be ba mo ble ki
1: malo
0: fa malo ya malo
1: io fa malo at gang mo malo apito tap dok si au he malanga e
0: malo
1: malo apito io ko tau tai mi ku to tau a miniti fa to tau mi te fa ka o atu tau Koe hoko koi a e tolu, koe polkama fokia a kututuku a sanere ki he ahoni maloa.

0: ko e tataimi ku hoko totonu ai tolu i he whiawhini e ko programa fokeni o ku hoko programa ia ai ako tutuku a sanere pe a mei vavau i he whiawhini o ku whahoko atu kia Filippo Motulalo pe a pe he ki he ongo tangata koe ni pe a me toku whahoko atu pe Filippo ai ongo tangata koe ni kuna programa kore whamonimol pe koe ke tari mai a whika koe ia ai pure ako e Filippo ki he he whiawhini Malo.
1: Malo bido te vita pa kou kore ke ufa malo malo atu pehe ngai tal whakatapu ko a whaki me kamata anga e polo kalama pa pehe mo ngahi lotu lerei ne hufia aki e polo kalama whakahoko e aho ya koe ni ko hi ke langi langi ai pe o toa pe a laka ki mua mo e tau mu ui. Malo mo e kau mai ki he polo kalama koe ni a e tau whakasiu peri. Koresi ko sanere me he aho ne kamatai, me he tahiva ono ono, o lere mai o au ki he ahoni. Pea hangi koe whareana nei whai he pule ako, me he kamata anga ia. O kai koe aho pē taha, ai whakailonga ia o e tau whakasiuperia koe ni. Tau kakato, pea koe ngahi ngā ue, koe ngahi whakotutu o e tau ia koe ni, koe tau whakasiuperi, tau ni manoa o e koresi sanere, mo e ne whahoko whatongia, ki he ngahi whāmiri pēr mō ki nāu tōlu ko ia tātifito mei wawau i he visone na e whakakau kau i aki ko e ngahi whāmiri na e papake atu pe taake atu e longa i whānau nau ke iiki he whainga tau ke iiki ke awe ki tonga ko uhi ko e ako o tupunga meai ai whakaukau ko e ni ko uhi ko e ngahi tau mahu i ngā eni hono fatu o e whānau ke whakotuu ai api ako koe ni iwa wa au pe a okwai ai a fie fia. Ka ke he koe ngahi ikuna ia o e tau koe ni, ngahi ikuna vi sone o kina utoluna na ukamata i mai api ako, koe aho koe ako pāteri si o apuno ki hifu whinau, a ia ne hoko koe pikopo o tonga, a nā ne kamata mai, whataha pe a mu pātere kare, a e ngā wei, ka aku iloi koe kāinga lotu o wawa o katoa nā nau kau i hono langa i he tā one one pe koe whawhanga pe koe ngā wei o e api ako o a umai ki he aho koe ni. Ko tātari fia fia foki koe ngahi ngā ue koe ni koe ngā ue a kakai kehe kehe a kuna wala mai o tokonia pe a mo pou mai ki he alofaki o ngā ue koe ni pe a kou fia fia heni mei he Royal Blue o kuiai a Haini Costa pe a tūkang pe ke ne whawhiloa ki atu a Haini malo mo e tau mai honi pe malo e kau mai ki he polokalama e kolisiko sanere.
2: Maro a vito maro e tau te lava e a atuene e a maro ke te koe Filippo Motulalo pa pevo ke te vita maka me PNM Tonga a maro lahi e mauwhenga marie e a o go ujen whakata i e hoani pe a mo Alani Mano Lisala da mi he Klapu Royal Blue ko e taha ni kau mebi pa pevo ki ki a waha aho ni mag te ke humai maro mi Amerika ko Mano Lisala foki ko e memi pa fefe ka ai Royal Blue fa filoa ke taipe ko ta ta to kawala hien go business kawa pa pe mo ne fare kai go lute kontino te ga wi ko ma ofisa fe tu taki pe go memi pa fefe ka ai Royal Blue ma ka wa tiro to man malo abito Filippo
1: Pito Lisala ta dar fie fie ko ki he ki he polo kalama pe hange ko whalea ne whai i he kamata anga ko ga i he ngahi ngā ue ko ni na kai kia ha to aia e tu toko ta pe na kai ke pehe ia ko e siasi pe a pe a ngata ia e ko siasi nai e ka venga ngā ue na whalea pe o ku hatau tolu pe a kumu oni a whalea ia ko ia ko uhi ko e ngahi nima kehe kuna wala mai o toko nia a ngā ue ko e ni mono langa hake mono fataki o e korisi sanere o ku o lai pe a tu ulo ai a ngā ui koe ni ka whawhia whia foki ko hi i he malu malu o Royal Blue ku mo ave ki mo tolu ia a ngā ui o whaa ki hato e tu unga e taha risala tai tai whia whia ko ki he pulu kalama ki whawhia ilo akumai kata
0: risala kataki pe o whaamu ui maha mea whaitaa ke ke asi mai e risala kwa ke ke asi mai ko ia ke
3: ia malei
0: Io, ah, ma oi mai homo
3: me fai ta. Ki palo pare ma ko to to lo mio kai ke la vai. Ko ko to ma si venga, ko me na ote. O fai. Pa me more ve, io ko ku hino a ko ala ni sala. A ku i pego mano, eh. Ku ha me pa ma, ha me le ma tu. Pa mo ha pa ye, ka wa ya ano. Eh, te pio pe ka ma e patan. E por kalama matani. Opo bege unha de mau ki club one Royal Blue, club ane ta e tol, mau pai patongia, pakoni ken aia piako, a marefi, pamatai marefi, pa mau kou paten ki kaumai mo ke lana, a kai tauni kaumai mo sainia, mau tokoni, a uge mau ofa, kue pe, malo.
1: Alo, malo apito peku, wongo apito peku, ilo ipe mehe pureako, ae hounga ki ai, ae tokoni o ku mou fai. Ika inga tape, ae tukunga koe o ku, ku mou tataki aki, ae fuaki pe mono ofeina o e ngā ue koe o ku fai. Pe mo e tau koe ni, koe tau fuka siuperi ka ku mou to hiki e ki mou to ruia a ho mou ofa. Ka inga tape, ae alohake o lahi, ai ofa ia ka kumuto e tataki mai moe ni ke he ia o kaumai ki he ngā ue i o polo kalama koe ni pak fua maa whana au pito haini na teha mea e ko ilo ipena e whakafetu taki mai e pule ako ka kumau fi feinga ke kaumai ki he polo kalama i he fia fini ko ilo ipuka mea kuhoko ki he laine mahalo koe ke au ki paaresi he fia fini
2: Malo apito e Filippo. Pia pia pe ke whakahoko atu ko inga metalu metalu proklama whakamui mui. Ne hu mai ai ha hakau me mi pa fo ou. Kia te au ku whamalola hi atu ke PNM Tonga. Ke te koe kau maa te vitamaka pa moi kau whatungia no katoa. Ai au ngā koe ai live on air pa moi epitau video PNM Tonga. I he osu pe tau proklama whakamui mui. E mara kosi. Ko hu mai kau me mi pa fo ou moi tokoni moi ofa. O hangi koe tōta hakan ko waha ahau nima koe Palestinia ai Whalareu United ko Amerika moe paanga e taha afi. O mai ia koe ia mo honohoa na ea koe isi tapu mai lefi a honohoa a anapalu ahau nima. Pea koe waha na ea koe isa ini ha. Toi huu mai pea mo teimumu tapu eruelu. Taine loe a loto nei afu. Nekai ki ako siri tapu ia koe koe pou pou pea moe tokoni. Moe tui ki ranga ngāu e koe moe whatongia e Royal Blue, wawa, Aotearoa. O neo mai ai pe moe tahafe ki account koe e Royal Blue, koe tōni ki e whatongia. Pe a koe ai pe moa honki mātua, pe me ni aftahi, wawa, ka una nofo i Inusilangi. Aia ko Silivia Moa tangtau, ko Silivia Moa koe kaunga whaia koe ia i wawa, high school a hoa, fifita wawa. Ma hoa ai ki he kuriske lana ki amanaki tangtau o ni aftahi, O mai ai e paanga ua ngeau, ko whamanatu ia e nanga kohalo a manu pea mo makatapu junior, pa pehe foki ki a manaki junior. Pe ko a manaki ono huse paaniti goena ne mau e agriculture goea a ke lana i honau taimi. A ia ko e paanga e te au ki he agriculture e form 1, pea mo e paanga e te au ki he form 2. O ange ko ufalavlawe e Filippo pea mo te vitamaka, ai aonga e taulaivi, Kua otomeetiki pe huu mai ai kakai ko niyo si fai e ofa moe poupou ke tau pare. Pe ange koe whakatala noa. O ku malawa pe ia toi fai nga fonga. Hange koe fonga koe o mai he fai ako wai maa lolo ka unga fai ako koe niyo ku hoa asilivia moa. Ai fo ile son fo ogo ni. Ulawa pe ia taha kuri stutuku ke lana ia pe ko hatafika. O mai ha pare ki ha fo ile son. Ai ia koe tau maataa i he fia fini. Te au ki he form 2 agriculture, te au ki he form 1 agriculture, koe whamanatu amanaki tangtau, e ne hoa ofa angasrivia moa tangtau, pa pehe foki ki a ki alo amanu, mga tapu pea mo amanaki junior. Koe ngahi mea fo au ia Filippo Gousio mo aonga e taulaivi, ko mao mei ngai tokoni koe ni, e ki foi loto pe mahena e tahagoni. Ko tui e Filippo, koe mea e ko manatu i he hoani ke aveatu,
1: Fou, ma ke hea ngei tau. Malo apito. Malo apito. Pea, o kui ai pia moe, ki fui whatongi aia na e o mai mo oku, ka uku teki ke Aiko me ofa ni ne tala mai ke fa manato aki to kota ku pekia. Pa te eki ke fa ta mai fa mi.
2: E Filippo i Hawani e na fa fa pota no pe mo wate to ta i e pare ko ya ani afi.
1: Koia.
2: Pero tu ga lu ke o ato ai pe mo ala. I Hawani fi fi a wate to ta ko ne panga ko ya e ta fe ko ya ko na atu ko ki ke lana. Ko whamanatu ia koura whatai ko ne tōtau i harafononga. Ko na mea ofa ia anaua pea mō tofu. Aia ko tofu ki o Parataisi, pea mei pangaipe, pea ko na kaunga mea mamae pea mō wate tōtau, ko na mea ofa, ko awi ke lanaka ko whamanatu ia o koura. Ko kapten to hua pe ko e au ke lana ka ko na ringa ia na mea ofa ko ko e wawe ko ki ke lana ke taxi ke lana ko tui maa ko ia e Filippo e uhinga ko ina e fai fata no mo wate ane e fiafi
1: Io ko e nane fraha amai ko e trotaha ko e ni e sai e talano pe mo wate ko i ilo foki e wate ia e whaamiri pe mo e taunga e kāinga mo e nau lava mea ki nga tolu i he korisi sanere pe a ko uhi ko e toko taha ia ko e ni toki ilo kono ingoa kakato ko soane ngutu koula fatai pe a ko uhi ko pekia ka kuloto a wate ke whamanatu pe a ko taha e ngahi o ngongo teki ke ke whahatala no gei pa moe pule ako kanai mana ki pe ke oangi gei ko tui mahala toi kau pi moia i he whiawhiai i he aho koe ni oku lotonga lere pe foki pe moe teu teu ia heni ue ia te foka pe e heni ne te ha o te ki ke kolosi mai tau tukotaha me Amerika heni kataki
2: o iyo ngaro opito Ke Filippo ko e hoka te ia wate tau tau. Aena ni te whaka mawhai mai a nea fi ko e programa ko e ki marifisi ku tapu. Ai ko e wha manatu ia meretea tau tau. Ahano to whewhine pia pehe ki a tari ka viri tau tau. Ai ko e kakato ia ko e ai mea watu ke ha sai ni ha utu e au ki a ika. Ko ngai mea piena e mai mea wate a nevia fi ke whahau ko atu ia programa e fia fin. Utu i maha ko e Ko tō tā koe mi Amerika ko waha ao nima, ko tui mahao ki tamai e toki huu mai peka ko tui mahao. Ko e koe me mi pa tōhou koe ni koe maafana pe te uforau ki wawao ki he kātoanga koe ni a Sainiha, koe koe tuku Sainiha. Pe a hangi koe koe wharau lawe ko na osfoaki ki wawao pene a sisene hatan tuki e purea ko kelana e kahak, ai paanga e tahafe. Pena te fai whakatala noa mo fai, o pehe e waha e Filippo pe mo te tama. Hai ni ukeko ngā tai pare, te uto e alu ki kia lana, o to e whaki mo e mea ofa o te iu palome si ato e lahi e taimini. Ka koutu ka uia si whakamafana koe tau ki programa koe a ahoni, pe ku te ke humai koe, kono whakai ai ke toi o mai ke tau pare ke toi lahi anu. Pua e fie fia mo e mafana e Filippo pe mo ki te tama. I he whaki mo e ofa e ngai whaamili koe ni.
1: Kai ki te loi, haini, he ko manatu koe taimi koe na e whakatu, koe apiako katolika. Ka ko ilo i e au, na e iai, ai toko lahi na uomi. O koe ko kai katolika, kana e tari i he whakakaukau ko ia koe a koi, o e whanau o wawau. Pea ku hoko pe mo tataki koe ni ku mo whai ki mo tolu he Royal Blue ke mo tuhanga holok hifo mo ngahi a wahe wahe koe na ne whahanga o wahe wahe ki tau tolu mo lau siasi ka tau alu ke mea koe ku whakawawa o koe mo whakaristi a ne haini a ko i tau tupo wawa u pea whai mo ngā u e tau tupo whakataha i he fo ngala mo lau maari koe ni ku tau iai mo e whakaamu pe e laka ki mu ai pa koe mahalo haini o Tāwhi e ta whaakia koe ni. Ua e ngahi kulupuia, mo e ngahi korisi tutoku, unau nofu e ki nga tolu, ki ha nga tolu i a korisi. Ka ku hoko ho mo kakapa mai koe nā, pia mo e ngā ue ku mō whai, ke mō whukotu e mō tolu i ha whunga ngā ue, ha viso ne whu ou ia. Ko tui maha koe ngahi lau maari e ia koe, ne whai ake ngā ue, pia ngahi lau maari e ko tu mahalo fa karisiane ange hainge
2: tu de petata tana te filipo pa memoria fer marico dico ko ko tata ko mano li sala tau ka un ka fa tata ko i ho wa mi programan o ange bu fa la blave en naigo tata ria ku no ve la hito ka wa e bu mo fa mi mai i live be mi pesi tata ene toko ni lahi mono family de i kai ke ako a manoia i ke lana ko no ho afa anga lupe ka tu pe mo ke to ki fa matala ya tu e mano ai bu bu pe ko ti u ta mari fi fa i fi ma lo lo ni pe ne toko ni pe ka ki to ne pa la vi i ako i i fi a ke lana e mano li sala ko ni ta u ka ma ka Esa ibu mo Filipo kaya angka mano kini atu haki ibu-ibu itu ama kiyo ngongo e taim ne pao patongi yae mo toko ni kiela na malo.
1: Mano, ate fai kamari kwe ni kako e malo? Mano ko taitari ape kwe kapa ulawa ki kaumai ki polo kalama. Ki fai fai ngongo ki tanganta Lai tala mai peu. Iyo, mano, koen lai nienu wa tātu.
3: Iyo. Kata kipi mahao ki motu motu atpe ne tue kami wawa. Ongat pe aini?
2: Oia.
3: Iyo. Hangai peu koe mena e lava lava ka haini. Ai ko au. Amau kao na fukatu e ki kalapu koe ni nusila. Lai fai hiki fonua ki nusila. Tu ngā koe kaha ue mi whamiri. Paku fok mai peu si ngā ue peu wawa uni. O tohoni ke whamiri. Ta kore mape o ko whai whatongia te wawa oni ke kalapu. Ngai tau ko hoko ene whia ko kuangu waro. Pa hoko ngahi ofa ki he ngahi ako, hange pe kemele lai hai ni, nengo nekai ke usi ako i ke lana. Pana e hange pe a ke lana mo maire whi he taimi koe ha apiako petaha. Ko hi ngā he, koe tawhakoni na koe koe moduani nekai ke saipi whia ako. Ka hoki tare ni tiko e musika. Nanga musika fa ta ta hai mau tolu. Ngai tau ki mua na wilo i pe. Ngai fuko tu i fange lana. I he tungo taha kone nei faisi o mau tolu ki tenu pala. Alo ki tione me konga e ka uta mare fili o fuko tu i fange lana. Pe ame ko mau taimi pe ki toe foki maa ki tene ki mare fili. Nange ki holo i fepe i fange lana. Pe toe langa fuka bui bui mai i fange lana na ukau ke yongo koto ko ni i fange lana. Fuko tu ko ya wa umai pike aho ni ke inere pe i fi. Kana hange pe ongo kosi ko ni ha ongo tongo ua. Pe ako toa pe ake lana ko ma uo toko ni hena ui fi. O i fia mare fi hi. Toko ni mage i fi a ke lana. Toko ni mage i fia mare fi hi. Pe kua vege taipin ko mau kosi tutuk. Mau ke i fai pe o fatatau pe. Ki he korisi. Pakai tahapin nak ya kue kua ihe api aku katolika. Tapi fayai pe pou pou. Kue ngak kue teke mai mua ya kue. Mai penuh mama u. Nengok kai ke fefe hai dia. Pakai koto ayah roto. Bagi ime aku mau. Kei tu pe pou pou kue. Toni ihe aku. Ihe mai penuh mama u. Mau faham pe mau teke lam ke hai. Ea u koto pe mau ofa. Mau kipos tutupu. Kei ngak ya kue koto a. Kami kue tama kapan-kapan. Mau kamatai marefi. Kau kat pikiran. Kau ingin kusai neha. Toyo ngapia kue uwa kue. Kaki fahapalo me si ngang lau nga UEP. Nga UEP olah. Ya kaya ofa. Kau kue ofa lah yak. Ya kau kue situ kukoto ape. Kaya korisi. Kau ingin tuang. Kau ingin pengiri yang malo.
1: Malo apito. Mano pe uhange koe uae whakarea koe kau pālangi o ku ko natolo e ahoni ku nau tuuhe ngahe iuma o ki natolo o ane afi pe a ko tui mahalo ku amusia a ki natolo e ahoni ku ngahe iuma mahalohi o ku nau tuuai pe a whakatawange pe e toe e ola ange ma toe lere iange e ngahe tate fito e ngahe visone ma ngahe tataki koe ni ku mo whakahoko o i kai ke lauako pe kai lausiasi ka tau oha ke kotoa ai whonua maloa pito mano ai ofa pe a kutui mahalo uongo pe ofa a lupe mahalo koe mea ia ku tau tariangi pe mo angare rei ko hanga pe ko haini ta mo uli foloa ko e haini te be da ni te nima ai mai reva ai frasi mai da programa ko ga te me de to kan gai
2: malo abito filipo e per marigo ni te te te ui ta pe e ta ka me mi pa ai una fa o fa mo nai family ko tu ile fra ai mo ma fa nai ko vinga tau la vei ko tapi hanga ko kau fo o me ko ni he o se tau me mi pa e tau program na to o si e u me ka mo fo ko ni ko ma ki kala pu royal blue fo ki filipo ko ma pantalon ni ko ta ma plini si tu pele hake ko ma ta ki ta ko ne po po fe fe ka per ma fo fe ta ko nga ko Pirulalo kai mea mea tama o hoko koe mau pataloni. Pea goia o mau pahako ngā aue whatongia koe ngā koe lava ki kau mai a wharela. Ka koe tama pristu pereha ke ihe poupou ke ki kalapsi mo vai vai koe ni pa mau whamalo ia e tama pristu pereha ke. Pane koe lulawe koe motua se vani ti whao whatongia penmi he paresteni hain ko sta. Ani ko aiso atame la tu ofisa fetu taki ko Manoli Sala, ain utau fa proclama. Fifita fatulo lo costa, Angelina Pau, Sen Langi, Bolui Steni, Fatekau Paula Moala, Kati Tapueluelu, Surieti Moala, Primlose, Pemo Samsoni Tapui, Sispa Fugna Luafe, Anne, Aloua, Aisea, Pemo Setaita Saluni, Manol, Pemo Lupe Lisala, Mona Family, Fare Moala, Tagno Animo, Sitareki Fifita, Pea Pevo, Kikia Tevita Finau, Pomana, Pemo Silia Tauape, Hau alofa maamaloa, lolo esau, taitusi flakseni, soeri tupou, peekia hanteri taufalere, pia motu yono, pia mosoa na alia vaa, nua kare, pia evoki kia langa kari lomu, pia mopentoa tonga, taantonga, lotka avenga lutui, peekia teimumu tapueluelu, kwe tau memi, pafo owen, mwe ofa hangi kuklavi, enai pangata, pia amanaki, slivia, angitau, kwe tau kau memi, pa ya, pia waifu, pia mwe ngahi pisniske, Kage hange goya go to to uya te ki mua. Kau to e famra to atai pe tau ngai pare hange go te goya ngai si fai nolo mo e famra to e pe ke whana wako. Form 1 or captain ni pangani mangeau. Form 2 pangani mangeau. Form 3 pangani mangeau. Form 4 pangani mangeau. Form 5 pangani mangeau. Form 6 pangani mangeau. Pea mo e panga e tahafe, sponsor e Pacific Consulting Limited, a sosefo, pea mo ene io sime. To e panga e tahafe, pea mi a wate toutau, pea ki a tofki o palataisi. Ko no kau ngā mea mamā, ko whamanatu ia ngutu koula, fatai, ko ne piki a halafononga, a ilo panga e tahafe. Whakatoa ia koe, e tau pare ki e koe sa dele ki e tau ni. Pea pehe foki ki he, inautolu koea pea mei he Royal Blue America, USA, Ogia ya pua taisia mwala pau utuineau, Florence 19 keri fifita, Maria Avala, Rose faretau finau, pepevo ki avaha, aoni mapalo sefo, mevi pa moya mi Amerika, pe amo siutaka, pe amo saini haa hi hiapo, kukina utorwe pa mi USA, pepevo ki Australia ki a Henneli, pe amo vika tuiniu alomu, pe mo malakai tania li sala ko ka memi pa mi asrelia pe ka iso ke ngalo wa gi vanuatu ka memi pa ko sanario tof ka ke ko ka memi pa fakato ai pe mo ta unga hi pare pe wa fifi a maki mo fra malo ia mo ke ikoria tu pe o ku ke ata pe ke ke ka mai pe ko serite ta serite u a lau ta po ki lau kolo ki kalapsi mo vai vai ko ni ke ave pe ta u pare ki wa wa
1: Fa malo rahiat, malo aupito. Albea fa malo, malo pito haini, ai tataki kuo fai me he Royal Blue. O kebe mo ki fa manatu heni ki he kau koristutuku ke lana i Aotearoa, i Aokalani. O kea tau fatongia ki he siuperiko e siasi he a tatolu, ta faa tahanima. Ko e ako hiva he po pure lulu, ki he whikahongo fulu Rosella i Mangere, mō kātaki mai kei. Whamālo atu ki a Siare Tino i he whakasapa o Wiki Kosi, whamāwhana au pito, pia kaukia hani ihi o ku whamāwhana mō whiekau mai ki he proklama, mō mi ke tau ni masiange, ko tau ki whatongia pe, ko e tau e ni manoa o e Tongan Catholic Chaplaincy. mano aki wawau famalo atu ai kau mai ke proklama famalo e pou mai famalo ai tokoni pe pe foki haini famalo atu kate koe pe pe mo e Royal Blue ai tataki ku mo fai he koutui mahalo whanonga mai toko lahi ki he fuunga ngā aue ku mo fai ku kehe atu taha ona pe a fiela o pe pe lolo ia wata whamalo mo whatawange ki mo mao ha aho sapate lerei mo mo tapuaki kou flipo mo tulalo mo e polokalama ai kolistutuku ke lana whataha pe a mo haini kosta me Royal Blue pe a pe foki mano li sala me me lolo o fatu malo
0: Of
1: Malo. Of Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo. Malo.

0: mo taki ngā oe, ane pompong, ane uhu, ku osi pē Māori, e kau ngā oe kuna wāu nere, kuna o ngai whāmili, pēr kuna o pē Māori. Pēr aia ke ku, e malawa ke u pēhe, ke ku klub fō mui mui taha eni, i me Hawke's Bay, kuna o whoke atu me he kau taha mista e poro, pēr koe, lawaia o season kau taha hiwa koe o ngā oe. I he whaka osi, i he whaka osi pe koe mahina ni, pa ku osi kamata mai e angi ko sone tolu, i o pita, osi kamata hau e kau ngā oe ia, ki he season for o pe koe, a tau whaka ngā oe for o, ai koe alue ke tau wanoa koe ni o polo kalama ngā oe he. Mana tu ina kamata foki ai ngā oe, ai polo kalama RSE me he wanoa, noa fitu i novema o katopo mo novema ai kone ya o kone ki he whakaosi nga mahina ni i he wiki whakaosi o ku hawa e kaungawe ke o mau wahenga e o waha ke i he toko uangi au tupu ai a koe kaungawe i ke nao mai ke kamata ai finingi pe kono pakamaha waha kone o e fua o e apele tafutu ke apele pe amu e toka mua te moha ngahi ngā ue kehepe, ka ku iai kau iho mau wahenga, sone ua, o ku iai e kau taha koni Mr. Epolo, pia ku iai moe Taylor Corp, pia ku iai moe Apatu, pia moe ngahi kau taha koni tina o mahi nao kakai ihe whaka o singa o e mahina ni. Ta ku tui o ku fumahu i ngā bito ia, koi nao si hau ko ia, te nao ngā ue le vai, o lere ai peo au ki he, hene whaetori a whoiakau, no tori kone fua a pere mo ngahi fua kau pehe o a uki me o tau ka haupa te nau tuki foki. Ai ko hanga ko kulau, ko kam ko e season kone tau hanga na ke kamata pehe whaka osinga mahina ni ko tau anoa ia o e polo karama. E hanga pe ku tau ilo i, ai whaka lupu fua kone ngahi lelei ko osi mau e ngahi family, pia mo tamaiki ngā ue katoa, lawa i langa whakalakalaka hona o ngahi family, tau o si sio, i he ngahi taranoa melie, i ngahi taranoa fungani o i programa. Kai ki ngata pe he taranoa ki he programa RSE ki Nusilani, kau pe he pe mo taranoa o i programa PAM ki Australia. Yeah. Oku, o taha foke ngahi mea ku ke whato ngai, ku o ku whamamalohi mai i he tūtūni a potu ngā ue me i tonga a ia whoki o koe vaa koe ne RSE o ku i he malumalu ia o e programa koe i he potu ngā ue koe ne whalot whanua po Ministry of Internal Affairs pia o ku ek ministai a whane fituafe a umahano ene kau ngā ue a koe ia u whai atoa i whakamalo i he ngahi whepoubou aki, o e ngahi ngā ue koia. Ko tāwhoki o e tokanga mo e visone, ko tuku mai me he potu ngā ue, o e whakaamu ke mahino o ku ikai tūma o e whika, o ku kaka pe whika ki o lunga. Pea mahino, whoki o ku i he toko ua mano tupu whakakātoa ai foi scheme pe ko programa ka to ke ka kai ka to e pasifiki ko wa wat fogen ki e sia nge ko dimoleste ko si o mai mo na ka kai pa ko ko te alu ne ke to la ya mantu ko fo no ko ya ko to ko la milion ai pa ko o mai ho no ko na ka kai o fu to la ya pe ko ko ta no are vai ya o kamata ke ki moa competitive ai te ku hangi ki lahi ange whi au au hi he tai min mana tui whoki koe au kei tu upe au kei whika tolu pe a tonga ke toko lahi taha koe o kau ngāwe ko o mai koe toko lahi taha pe ko Vanuatu mi whanofo he honoa whi ke fitua whi he tau pe a hokoa ke ai a Samoa o koe whanofo he whawhi ke ni mawhi Tau ko tau tolu en na tau whaanofo i he laini koe ua fe, kau ki iholo si i hefo o nofo pehe e tawhe fitunga au tupu ki tawhe warungea o me nofo e tau fika. Koe whaka amu koe ni koe me potunga oe me tonga, Paku maunga au e katoa kia e kauli e iso ni, ke whapapau i oku aloha ke aifika, me he fika koe ni ke tau ako nofo, e pate tau nofo, he fika koe ni koe wafe ki he wafe de ni mange au, koe e fie maari e. Neongo o whamatala i he savea whaka, whaka ako koe ni ku whai maupe e he palofesa me he universiti Waikato, Neongo o ku tau nofo i he meimei toko uafe ofi pē ai i he tau. Pea ko Australia ka unga weke ai o ku i he toko tolu afe ke whaafe he tau. Ai ku meimei toko e tau pēpē ko e toko ni maafe tupu lahi ki he ono afe. O tau kakai me i he tau laini koe tau tahawalu ki he tau whanoa upoko e ni manoa. O ku fu pese te lahi e o tau population ni mana tui fok o tau toko taha kilu tupu pe. Ta i ene pe he neong o ku tau si o kai ki au e tau fika i Tongani ki he i Nuslani ki he toko ua afe kata tau ki Vanuatu o ku fu toko lahi na tō kakoe taimiko o ku whakahoa i koe ki he statistika ko o tau toko lahi ko o tau whanua whakalufua i Tonga o fu maalunga a bita tolu no ai ma mo fai nga ma ari ko pe fo mo ni a pitoia me he nga hinga o le le go fai faka laka laka he nga family pe mo na na api ko me ale le mo ya ko fa na u pe o te ya wen yo no fa kau kau ke te ke tu ai tam si nga ko to ke ha o he ta o to be fo ke tu o ku ya e ola le le o ene nga u E a kapaure wa e sio e potu ngā ue, mo e kautaha me i tonga pa Monuslani, o kai kia haola le re ia ngā ue, e toko tahako ia, pia e whaerewa hono whakatoko ngā. E ko kutano pena ia e umea pehena e hoko ki mua, e kautama ngā ue le re, kakana e toki whatonga io, ilo he kautaha ia, koe nau mea na toko whaiko o tā mi sini, a koe ni koe i he gambling, Pea toki ilo anga ki toko toko lahi. Pea hanga loto lewa kau taake nao whakanofo o toko taha o ku taki koe he. E taki mua koe whai koe ni whai inga whamore. He alo osi koe e whoki koe te maha ni senita ne. Pea taha o mani o ku alo feo hi he inu kawa he. Pe koe mea. Ta koe koe longo longo e koe ya whai ngai whakamore pe he ya he. Pea mahalo koe mu te ilo peo koe moe mea taimini koe ni koe ae. Ai papsi came fai ko ni fa tau holo ko ni ngai mea ko ni ginga ko mea fana mo ha fo mo upgrade u mea be o fa tonga pe o ko ni i lo ko ni ngai ka ta ha pe fai se nga o ak baf ka pa ke ke li li u ai fo nga a o mai ko ye ko ha o da machine nga o ko to be mo ta ni nga o ko to be ke fe nga ke ma o ha ni se ni ti ke fo ki mo ye ki tonga i hono whamili he. O ko taha ia, u ngā ue la lahi o mau tōru ko kau lia iso ni, o mau whano hono siofi u ta whāu ko ia ke mahino, o whakapoto poto e se ni ti ke whoki me tamasi, me tāhine ki tonga, ke lawai a ngā ue mō. Ka pae lawai hane ki business ke hoko atua ke ne mō ui. Tau mani, hange ko kulau, ko kamata i he mahinani, i whakaose ose mahinani, ko e hau ia si sen ta ua noa ia o e proklama RSE pe ko e ku ye o te te u e New Zealand u proklama ke ta u kahau ko no whakalang langi ia o si o he ngahi milestone pe o me ngahi lele ko ta ua usia i he proklama ko ni a na e fatu fogi i he prianga leipa i he time ko Helen Clark i he uafe maono mo lain mai ko ia ma fitu o hau ai. Ko e ni, anu tau iloi, ko e preanga neis no lo e ni o ku te umo fili, ka au kunau kei pō i pe, ai whaka kau kau ta tau, ko e uhi ke o mai whai ngā maare ki o tau kakai. O kui ai foki, ka mo e review, ma koe tau a ni hono tolu, hono funai o si whai, e ngahi, te whenga ke e whai hono review o e pro kalama, ke toi lele yang. Ya ku ki o mai pe ki mea, a ku ke toi pe u konga la lahi ki whai mea i no toko ngā i, a ku te ki whakakata o mai nga hi wiwi koe mpea mehe pure anga koe ni, ka uhange ko tau koe lau ko ofi a fili, pea oku mea ea e kakai ke nau fili, pe nau siyo ka ko tui oku katoa pe u pure anga, Mwe u pādis i Nusilani, o ku nau loto taha pe, ke kei hoko atu pe programa RSI, he koe programa lelei, o mau, i hono whai o i ngāwe. Pea, i e tawha ko ia e te vita, o ku ilo pe hangu ko tānoa, ko e ku tupure kina foki ai u mea kotoa, ngahi foi a kau hanga ko ka pere ko fokala kala se ni ngai hingoa ko puli atu ngai hingoa motu na kamata mai aki ko ha vogi mo ngai fie ma uia foka marketi mo ha fu mo ha fu pe agulili upe ngai brand mo ngai hingoa o klasiko ia mo na ngai fie ma o foka tatau ki he tuunga fie ma o ko marketi ko ta vogi ngai fo amu pe me pureanga mi tonga ke ngai family i Nusilani, ke mō kātaki ala po pōmu a ke he whānau, i he nau hau ki Nusilani, o ke he ngā ue he. O kai whoki tau ilope i he tau rea koti, ni ngō whainga tāi tāra noa ki ai, ka ko tonga, ko ke i maolunga taha pē i he kau hola me he ngā ue he, i he RSI, pe aku mālo i tamaiki ku, a te whainga Māori o Māori. Kai mo whahinga ko toki si o ki tonga tā mai, ko enu ko mau a wea kao polisi na mau checkpoint pia. Ai ko oku te whaka ofa ange, ma tui oku te whainga tā ange, ai ko ku ka ke kore o whai mau pēmbe, potu ngā we, ki he ngahi whamili i New Zealand. Ka pāku mo si ofa mono mo whanau, pia mo tokoni mo oa mua e poupou i ke pehe kuna uhora pa pehe i ai whainga Māori i New Zealand i taimini. Whainga ta au pito, ke mauha whainga Māori e. Pako i hene pehe, u whaate tā tāno a lalahi koe, ka ko whaam pehe e te vita konu fu o silahe u mea kou kawa, ka ko pāku hena mo rinta, ka pāku ai mua ha mo whehui, e u whio mai pe me kau whanongo ke whae pe mua hawhenga ke tari e ngai whio i goia ka tau e tāranoa kia malo a pito
1: ko wha malo atu e te vita o ku o kai pe ku e whihu i kou hinga na ke lawe mai pe na ke lawe mai pe ko hui fok ko tau si o koni ki he te u koni ai whiri te te u koni ai whiri pe a o kumahino he kai kia ha ha faha ia, ha pāti ia, e tatau e nga fotu utu ngā ue. Ia, ko pāu peke nau kehe kehe, ko pāu peke nau kehe kehe, ai pāti kotoa pe, pia mo e nau ngahi fotu utu, ka hange koia koi ngā ue. Pana ke lawe mai pe foki, oku mei mei ke tatau kotoa pe a ngahi pāti, o kai pe nga fotu utu ki he ngā ue koni, oku whakahoko ki he tori fo ia kau e te vita, koe koe mea koe ko loto koe ke tau wakai koe ki ai ai lelei koe ia uhinga kulava mantui kulava ai o mai pa meitonga o ngā ue o ku mau ai ai mo ui ai tau toko lahi lewa pa mui whahinga ia ngā ue whakapure anga i tonga ku tukuhange ngā ue ka na uo mai ko sio fo koe ki hes lelei koe ia ai ki i wāhenga ku mauheni ki he mea te vita. Ko e o te ke a whaka mei pi, ke pehe peo pe, ka ke tala mai, o ku, ko e koe hanga tu u koe ngā ue he ni, ko fe ai whaha i koe ia, o ku nau a tau ka vei, he ko o nau hanga o tau ka vei lei a ngā ue ko ni e te vita. Ko hinga ke tau wakai ki ai, mo tau sio ki ai, whanongo ki ai, mo tau ka inga, pe oku hange ko ni pe oku ata ka ngā ue mai mei tō ngā koe he tori fui a ka uka pau koe hālahi e nau i he ni o ngā kau he whiri si o ke ngahi mea koe ko uhinga koe e ki ai te mantui ko kau o tai nimi o tau whanuan tau tolu na fika ula ki kau tau holo ni o fika ua tai nimi toko lahi hase aina tai nimi ko ki te hui pe ia ke wakai ange ki ai te vita malo
0: Malo a bit de tamaka e feu i baku baku o ku neng o ku faka poit kare o ta foke o maunga hi natula e mau se maunga we ki mau ke mau fai e me ha me ha ngahi me a faka faka put kare ko ngaka fatongia sai ko mai no pe ko si o mai ai fana unga we mo ka unga we o mai na pe fitu ko ma lunga ta haia ta ko ki nau entitled fo ki ki ki he fili fare area in New Zealand he a ko ulo ge me ko mai no ko ko ko ha ke pe ko ulave ko si o ge ne mo na kamata i he rei pa ai polo kalama per ma o he national pa kon vilo ha kbeto kon te ma o be he national ke te awia o ku nau si o bena o nau si o fakat fa lu fu pe ke le rei fa lu fu fo noa o ku ko polo kalama ni ko polo kalama le le mon pe o benefiti ka to a pe ai fo noa ne o be pe ko ha party ko ku o ku o ku o ku ni fa le le ka go si o ku nau o ku nau fe fia pe ko me be ni o ku hoko ko ki tu ai ko a no approve mai a nga he review ko ni na fe ma o ko ni na ma ukau i he, i he nga hei i he tawha ko ni no tala noa i ta mo no no fai mo no lave i o he me aia ko ma ongo o ku ki tu ai ho no o mai nga hi ola ko na whaka amu ko ke ke o mai ko hinga ka whaka ke mahenu e toi sai a nge polo kalama he ka ke uki tari beia e te vita ke he fufe hufe hui ma mafa ko ke o mai ke usi tari malo
1: Io go fa malo ka ange ki fa ngamare ko ni ka rinta ta ki minite fa go ni okto e malo
2: malo alpito e te vitala ta pe na ke lave fo ki ane nai fe ka o aki pe mo e fra nga iko ya e fa na nga we ai ta mi sini e hange to au hia tu pe ai e na ki se ni ti ko ya o ku nga we e i he weekend i foki na e whakahoko ai i tonga i he wa ama unga au e koi ki tu apule anga a hono training e whanau fwoi kulupo e ne ono ke nau hao gino usilani o ngā au e ai ko e wakai atu pe hange o ko wakahi fwau ki he ngahi tā koi no tuku mahe potu ngā au e o ku ki ilahi lahi ai asia a sai a faa sisiri pa moe ave pa anga pa uai ka e fefe mua ke a ko i ki nau tolu e tu keiti ai tamai ki ai whakapoto poto i koia o e se ni ti ko e uhi he ko e nau tolu mai pia nau tolu ke ni vave atu e nau wako e nau tolu e lomi lomi vave atu e nau wako e nau tolu e a whakatau online ni he ka, e, ka pau o ku e lava ke a ko e whanau i tonga whakamama whai ka nau tolu ai mahu inga hono reva i ki seniti ko ia o ku mau ke nau foki moia ki tonga kai ki i toki hoko mai e ai, ave panga pau ia he tawha ake taha malo David
0: e rinta ko e tano mō niena pa ko o si asi ko a sai a fasisila ko e ko asi lere i peia ko ngā ke tokoni ki hono whinga i gea o seniti ki tonga e ko tala no ko ni ko ki he ta misi ni pe mo skem e ma tu ko me ala hi e na o vare ko si o ko nga fanga nga hi nga tu wa ki loi he o fuga tau e me a he nga hi marketplace he pe au si la he au hi a more a seniti a tamaiki o ku o ku o si fai pe a wa ko fangi ya ko i tonga o ku te fai pe foki i New Zealand oku i he taimini kua e proklama ko o si whakapaanga he puranga nusilani ke whai ake hono ako e kau ngā aue o kai ke ngata pe kau tonga ka ke kau ngā kua toa pe oku o mai pa mie Pasifiki oku i ko NOA Village of Learning pe ako whalele pe ia he EIT ko en peko teki pe ko e peko politeki ko en Hawke's Bay oku hange ko e ko lau o si ako i pe, o si fai pe fatongia o pure anga, fai me fatongia u kautaha, ko choice o ku ke tau atai na befo ki tamaiki ke nau fili e nau choice ke ke fai, he? Pea ko hanga ko kulau, ko e mau ilo pe, mau tolu ia, o ku hata haia, o ku ne fai pe, whaka more ke ne paanga, i he uwa inga loi koe, pa si more ni sirini, pea u fai lewa whakataa noa ka nau to, pea fitalanga lewa, ko mo fili, ka hame fai, Kapa ko mo hapi mo toke whaka morek o mo shirini i New Zealand mo whaka morek noa ia kai ke hano aonga nae. Mahalo o whaka poto poto ange ke ke toe sio. Paka pae ke ati ke to o whaka ukau ko ia. E sai ange ke ke whoki tonga o te whaka ukau i whaka lelei a ho mo ui. Ako tu unga ia ku ia i koni e rintasi i ngawe kwhai. Ka ku maupopo ka kato ki ke pange whalaraka si tokoni ke whenga sirini ke toki tonga. Pea mo whenga i ke oua whakamore ki noa ia e whanau e nau e nau se ni ti i he ngahi keimi loi koni hango ke skem konu fai holo he u he, i he interneti mo e u mea koia pa mo e vainga koia malo
2: malo au pito e ni blanta ko tui ko ta tai mi e ni ko ta alo mai ka ta tok foki mai pe am mo polo kala mai he wike ua ka hoko malo
0: malo malo pa malo ate si o mai fanga mare e elinta pa mo te evita o fai o fat ke tik motor e a ke tau toki sio o bakai i he programa hoko malo bito
1: e o fa malo atu e ti e pa te tau tali tali pe heni ko fe pati ko te ne mau e fili a vahe he stingi hokspei ko e pati a ko wilo ko e o kumo oni kake ma fa malo at malo a bito lava lele e tau programa programa mau inga e programa o ke ilo pe te vita e tol foi a kau ko hui ko tau tokoni ko tau si kainga kulava mai pia mei tonga malo au pito
0: malo ovat
1: ovat malo tau te mi toi tau miniti e fa toi tau miniti e fa ki he fa ko e hoko koia ai fa ko e polkama fokia ai ako tutuku ai kolisi kuni sa alote i he fiafini ai e whakahoko atua he nau sekretari e luhama fare pe a kukau mai ki ai pe a moika vea i he efia fini. Ko ia kau e o atu pe a e fasikoni hono taritari a ki tina utolu a o ngā whahoko e fatungia i he efia fini ko e ofa ki koris fefine pe a mea watesoni toloa filimoi hawa. Malo. Malo.

0: ni.
1: Ko tau tami to e miniti e taha mo e lau se koni pe a. Hoko a aifa. Polo kalama koe o hoko ko polo kalama ia e ka wako tutuku e ko risi kui ni sa alo te. Tal ta lele a luha mafale ka o maa i ka afe afe vea ke i whaka hoko polo kalama koe ia e ka wako risi tutuku. O fafine malo e tau mao ai ahoni pe a malo mo atuk taimi ke whaka hoko fatongi ia.
2: Alo e tau lava ke fia fini.
1: Malo, foke atke tek moua ke whaka hoko mai polo kalama ai ka wako tutuku. Malo.
3: Malo, apito linta ako kolepe ke u fatap ki a hau eki pe ki haa matapule o ko atfa ka fatap ki he palestina kolisutuku ka uma tonga o e kolisutuku e koliskin salote ka uma ki mo tolko to ape a ka inga fanongo o kumo me amai i he polo kalama o e whawhini, i he malu ea. Pea, i kai ki te whaloloa, te o rangi ki whainga mahe ko ni a hika, ke ne whamu mole o tataki tau tolu ake hati o ki lotu.
2: Alo, pita luhama, ma o e whainga mahe ke tau lotu. O tua ma whafu mal ofa, koko e koe, hau tariua, e ko si ho va sa pa o ti a Fiona pe o ku ke pure a niu ke un veso ma u yai ma u fa ta fo lo folat ke ho a fio ho a kon me lot of afeta ko ma u ilo ma u ke ma o fa nga maria mo u i ko o fa ta ta pe a Fiona po ma fa afeta e ke te ko e ke mo hangat ko ha ko e mo meniti ko ani fa ye pe ha tala no ko langa nga u pe ke ka ha u fo tu tu nga u ke ka ha u ko ma u kore u mama ho fina nga lo la mare ma ni ka ke ha ere mai o tataki ale a mo fa ka u ka mo nga hi nga u ko to pe te mo fa fo tu tu ke ka ha u ke tatak pe ki ma tor he la mare a fiona ta po gi na ma le tio te tamaka ka ma Rinta pa pehe ke toinga ka nga we fa feta i ma fa nga maria fi af ko ni ta bo ge na malu ha ma se ke tali pa pehe ke palestini ka ma toinga ko si tu ko ta pe mo me a mai ke ta bo kala ma fi af ko ni ma fa ke ate ma mo i afi o mai ko ma ta mai ma ke no fa pe ko fa na we kala si ko alo ko ma fa mo i e meni
3: malo apito te ki ke ta o hoko atu o ko tatale lei foki a i katonga a fe a fe uhila vea. I he fafini, te ma whahoka te tau polokalama i he fafini, pe a oko ufe oange pe whainga maari e ki a ika, kene to e whahoka atu i a kia te kumotolu ko uhi, ko e taha fokieni o e tau kau korismu a, pa ko fie fie lahi ko hi ko e ma o fainga mari he fa fini ta ta ta ha ke ma o fa fainga mari mo ha ta ha he ka ko lismu a ka te tu pe kai ka ke ne fra ho ko atu ia pa ta to ki ho ko atu
2: malo se en tali lu ha ma ma fainga mari e fa ko ni hange ko e ko ke o si la ve ga ni nai ho ku hingo a ko i ka fe a fe vea ko uhila foki hoku whakaiku, ka koe ki mua, ka koe mauhoa ke kauwea o ngawe ake vea. Po whawheta i ko hea koe whiafkoni, e whainga maari e koni ke lawa whaha tala noa maha ngahi manatu merie ki he, ki he apiako tupu ana e whaiaho tau na moa i pia mohono lalanga e mo ui pia tau wau sia maia e ngahi tunga u tau wau kia he fufonua muri koni u tau ogu tau whakahe mata mai ki ai. Whakawheta he mea ko tō apere ko fōtu utu ai ki. Malo apito luhama.
3: Koia, malo apito vika, e katonga. Pea, o kou tūpe o keito lai pe ngai mea ke ke whakahoko mai. Ka ko whakaamu pe ia ke ke whakahoko mai ai, ai whatongia o ku ke whakakaunga tāma ki ai i he anga e tau no fō he community. Pa pe he fō ki ke siasi. E tokoni pe, ko uhi foki, o kui ai ho tau kau koristu tuku, mo ngahi lava me a kai uma a ngahi ngā ue, le lei, okna fka hoko ka ikai ki fa afka to ka nga i ka kai
2: malo obite lu hama ko e ke na wa ko fo ke ko risku in salo te na u ko hi ko ku ma wo ma to ana na una na na fa fe ka u pa ma hi ki hi ki holo e nga fo nua te au ke tahi wa no fitu na ma fitu tu ku ma le wa na ma ko i wa wa pa mau hiki mai ki tonga o ako ai ka ke inofu pe mau mato a fai fekau i ni o tok tapu. Pea mau ai ki, pa hu ai ki kun salote pe moe mau toko tolu fe fine lahi ake ka kufolo a nofu a ngo ua la lahi ia. Ai ako siosi ana moala he tai mini pe a peheka lo saline uhila tai pe a peheka te au na mau toko tolu na mau hu whakataha pe he tai wano fitu kun salote. Pa na u O si au mei kunsalo te he tai whita. Tau hure wa ke a konesi ko e kunsalo te ko itonga. He tai whiku. O la vai malu. O si pe he tisema tai whitwha. Pe au peke whitu ni mai me e ko e tai whitu ni mana o folau mai rewa ki Nusilani. Ai ko la vai a ko pa ko mai he pure anga e ma lolo. Mai na tolu pa ko kuhau pe ko he tai wa whitu ni ma. I me e tai whitu ni ma. Ki Nusilani pe au nofo e pe au hene. Pe a koe hao koe ia pa lava pe mo e ngahi i ako to e ako makehe mo e ngahi mea ne whakafemau he Nursing Council Nusilani ke whakakato. Pe a lava ma ua e Nestle Sisita i Nusilani pe au hurewa ngā ue. Ngā ue pe e whare maha ka wai wai pa hurewa ki Okalane tae fitu alua ngā ue Okalane Hospitalo. Pato hoko ate mau ako hua to hofoka hoko. To hoko ate ako i MIT i Otara. O ma oa e Nestle Sisita e Fon 1. Pako talu koe ngā ue ko ia, ngā ue o Kalane, ta oe ua walu, wharimaha ke o Kalani. Ta hu marewa ki tua he wafe maano o ngā ue. It's a practice nurse, po ngā ue koe he ngā hito ke tawha family i ki tau klinik a kakaitonga i Langmarie. Pea, ai o tau lahi ngawe ai, nau toki nofo mai me ai e tau ene e whame ai. Ka kou ngawe ta kai holo pe, kou ke ngawe neon kou nau tau fitolu isi ulai, ka kou ke ngawe pe, e sa lokam, pe kou alo pe reliva ta kai holo ukiriniki unau whema o ai toko ni. Pea koe tuku ngai o gui ai koe, ko o ku tuunga e ku whamata latu kau ki au,
3: Ya, kau tu memang aku sepi. Iya, kafe fia Eika. Kau jadi lepas hari hingga aku faham apa vale ke Vika. Kau pas fokus. Okey, aku fokus Vika he kau listu. Kau kau mekiran Ines Vika Malen.
2: Oh
3: yes. Kau aku faham apa nak pito Eika ngau aku ke frahoko. Pea aku wakai kiai. Ana ke kau koe ihe kau kori sutuku, koe osi pako e ako me kun salote, huu ai peke hako nesi.
2: Oh yes.
3: Ma pewe whainga maria ke hao o mao e ki malolo mai ki murini, no fai pe murini.
2: Oh yes.
3: Pea oku ke tatao koe mohoku ki te hina, ko mele,
2: oh, yes.
3: Mele sisi i hoi, na ako pe kun salote, pea huu ki hako anganesi, i tonga, Pia ko ene fofua lava mai peki Nusilani o malolo. Pia au whakaloto i au ke manofo hen. Pia ku manofo ai pe hen. Ka ko tui, hange ko whamatara ki he ngahi fōunga mo ngahi tuunga na mō fōuma iai. Ki he ngā ko mō kei whenga pe. Ika ke tuku pe i he maue ai tauke i he nesi. Ka mō toi whenga pe ke mō mao. Ale sisita nesi i he fonua ko eni. Pea ko ilo pena e kai koha mea nai whai ngofua, ka koe ngā we lahi nai whai. Pea ko whakakolo a pito ai atare niti ko ia e ika hange ko ho tala noa. O kui kai ke nofu ai i ho a usia a tau o ku pehe he whonuan ke tau malo lo ai mi he whai whatongia he ngā we anga o retire pe i api. Pea o kou fie fia lahi kou hi kou kei loto lahi. Pea o kou tui kou e toko lahi a kou nau. O kou nau kei i ki nau tolu e tau anonga fulumani ma. ka ko nau nofo na tau i kai ke nau ngā oe. Ka ko koe o ku ke kei loto lahi, pe o ku ke tā mai si pinga ka ki mau tolu koni o ku mau mui mui atu, ofi ofi atu ki he, ki he ngahi tau koe nā, ko uhi ngā ke kei hok hok at pe ngā oe mo to koni e ngā oe he whanua koe nā. Kai ke he foki, ko e uhi ngā lahi foki o e, o ki whakalea atu ki aika, ke lava mai ke ma whakahoko polo kalama i he whawhini. Ko hingana e iai foki e tau amanaki, ko e hoko atu pe mi e tau polo kalama ko ia i he mahina ko osi, na ma i heni ai pe amo mele fukavete. Ko hinga ko e ko taki e i he tau ki itimi o kuna tokanga i e tau ki polo seki ki he, ki he tau ki magasini. Ko hinga ko fie mao, ke ua mole mi he tu kunga mana tu ai fu ngā ue lahi na tau whakahoko. I he teu teu pia mo e whanonga atu ko ia ki o tau senturi i mā ase ko ia i he tau ni. Pia oku whakawhiawhia ko hi ngā neongo oku ikai ke whainga maari e ai a timi a mere i he whawhini se norita pia pehe foki ki a anau tui one toa whiao ka oku mai heni mo ika. Pia o ko tui pe ika o ku iai e ngahi mea o ku mou kei puke puke holo pe i ho o mou mana tu mo o mou whakau kau a fie fia mo ma whana na e ausia i he tau te o atu koe ke katoa ngā pei kai ngā tai na e kau foki a e apsiasi o ku ke whaifatongi ai i Ponson P i he toko ni lahi mai ke tau ngā oe na e whakahoko Ko kore pe ika ke ke ki tara noa mai i he tawha aki ko ia mo e tau teu teu o a o pe ke tau folau atu. Mo a mea pe o ke fie tāna ki mai i ho o sio ki he folau koe na tau whahoko.
2: Malo o pito luhama. Ko tu ko e tau manatu me ri e koe ki he e tau teu teu atu koe ke senturi he kai teo ngalo i e tau tolu. Whamafana. Whamafana pito. Na u kau atu ke koristutuku a Nusilani. Talpe ku hau ki Nusilani mo ku kau he koristutuku. Pea ko puri atu, more atu ngai fofonga na na mau feo he taim ko e. Ko sekeritari ke taim yo kamata ko li re tapaea. Ko fumi u ke sike i lau mari e pea fumi. Ko pea taki ai ngai fa e hange ko Viena moala. Ko tako ai apito. Pea ke taim ina mea mai ai ai kui ni goe lolo tongani ne kei princesi, ke toi la nga e koristutuku, pea kange ko sātua na pareste ni tau lahi, asi sātua lavulo, pea toko lahi mo e kai ngai wha e ko nau si puri atu. Ko e tāko ko mea ko whamawhana ka te au, au kei ke ilo i pen pe te ulawe i pen a yanga whewe, ko e tine eiki e kei lau maria a kakala, na e tā mai peka au, o kore mai ka au ke whakafofonga ange a ho mau poti asi, a vai ne monia. E fina iki, koe na ne whiri au ke alange o kau, koe whek mako ne ilo pe tau piri takai holo he kau fe fine e ngahi, he kau fine e ki e taimi koe whai pu i pe mo pou pou ke ngau ko stutuku. Ya mai ke taimi kon ko na si puri atu ka tau hoko atu ai nga we. Ako e teu ma fana na tau fai ke tala loto ai ma fana loto hange ko tau fula ka ma ulu na e fa mo hono ngahi kupu kupu ire to atu faka ma fana. Pe ke te ngalo ia ko tu e ke te ngalo e tau tolu. Tena hange pe ko tau teu na e fai tau tana ki pa anga ave ki tonga to koni ke langa a pia ko tau ku ke hoko at pe tau skola si pi o ke whama whana pe ai tau ngā we ku tau si o tonu i he ola ko e tau to koni ki tonga ta kai ngata i whama whana tau whataha tau whiloa mo tau ngai to uako moe ngai to uako pe pia moe kakai ko toa pe tau a pia ko to wa ko koris kun salote me fa ma fana ko tu nei kau e ki a tali lotu e me ko to ape e yo hena ho ko e tau ma fana mo e tau teu teu na ka ke mama o e tau lotu mo e tau kore ke lau mare ma ne oni ke to koni mai ke tau teu fata e ka to nga pa ne tau o sia pa tau o ki ai ka tau fa veta e ke
3: Kwa fia fia foki hange ko ko fratala noa, ai ma fana o tau inasi ai, mo tau ma o ihe teu teu ko ia na tau fai. Kwa fia fia foki tau teu teu ko hinga na tau teu teu faka na tau kau katoa.
2: O ia.
3: Na neongo na ikai ke, ke kau mai atua o kalani ki he, ki he tau ma ulu ulu. Kana nau kau mai pe ihe ngai fatongia ki he. Na nau kau mai ihe tānaki oe, oe silini ko uhinga ke tokoni ki he tau, ki he tau langa ko ia a korisi. Pea ika ngatai na eni ina nau kau ihe hiva. Pea whawhewhia au pito. Whawhewhia ko hinga ko tau kau fataha.
2: Oh, yes.
3: Moe, moe loto lelei. Pea moe hange ko o fatanoa. Ko elo tulahi fawfawa na tau fai. Pea na tau wongo i pe tau tona te kai ke tau mawahe, tau osma au pe ai mawhana pe mehen.
2: Oia.
3: Ko tui ko me alelei au pito ai amanaki ke tau kawa ki hawhahinga mea pe tau mateu teu. Mateu teu.
2: Oia.
3: Ia ko e tahai angahi nau nau na e whaateu i aki ki tau tolu i he kolis kunsalotis. Kai ngata pe i loki ako, kai pehe foki ki he ngawe whaka mea a, pa pehe foki ki he ngahi ngawe i tua. Fefe e eika ho, ho, ho, ho whatano mai nai, whawhiwhia ho whetau laku moe, moe to uako. Oh, ko hi ngā foku ku ke kau ko he kau korismua, pea ko ilo na e, na taulawa atko i ki tonga, tak tawhi taulaki moe no to uako. Kana ia ni ihi na ikai ke tau, ke tau whetau laki ko hinga ko os puri atu ni ihi. Pea ko ni ihi nau no whomuri. Pea ikai ke nau lava mai ki he katoa ngā ko hinga pe ko e ngā we, moi whamiri, moi ngā hei. Nā ea hao tō wako nā ke pena e toko lahi hao tō wako. Nā nau lava mai mo whetau laki he senturi.
2: Iyo, mā lolo hama. Iyo, nā ia iyo, ngā hei tō wako whaka fie fie mau feit loa ki, kana kai ke mau toko lahi. Ilo ai koku ai whahinga si ngai fofonga ko nau puri atu, pēhe ngai fofonga na kai ke nau lavangi tonga. Ka koe te sio koe ki e whaka mā whana e mau whetau loa ki, hau peke hau ho mau o toko ua tā ko ana, po ese mei, mei utulau, o kuna whawai ia. Kone hau koe mau kheka me alere pētaha. Tō ha ke whewhinene pē si tufa mai mau taki tāl tola ni manoa Amerika, e?
3: Koe ia.
2: Kau whaka mawhana. E mau lue takai holo mau o tau me alere ka mau lue lalo atu ki pangai, e?
3: Koe ia. E
2: whaka lata whaka whewhi, whaka whewhi, whaka lau marie mo whaka whewhia, e? Koe ia. Au sio pe ki ai e lau marie. Kai ke whatonga e au ia ha mea ke, ke nehanga wesia anga e kumo ui whakai loto ka koe na apu fie fia pe au he ako apu ko hae tukunga tau wau ke aina tau koutui tulu hama ko hange e koe na ke lau ke e mahu inga e tau lotu
3: koe
2: o tu he koe kawe inga pena e tanu maki aki tau tolu e koris kun salote
3: ai
2: mo ui o tau lau maari mo ui whakai lau maari
3: koe ia
2: Peke ke tō ngālo he tau mo ui. Ko mea pēna tau tupu hake ai. Pe ko mea whaka fie fia.
3: Oia. Pe ko e ko whatara noa foki e ika ki o lawe ko ia ki hinga polo kalama whakalotu.
2: Oia.
3: Pe ko o kumo one api tō lau. Pe ko wakai hifo ki he ki hinga hi ki hinga i tala loto ko ia e kau ka piteni. Pea moe a koe sutuku. Kai ke ngata he nau kāpiteni, na nau maloa, na nau lo maile. Pea na nau toi matāpure lahi e korisi.
2: Oh, yes. Pea
3: koe fitoko ai, na oku iai e na ki iframatala, ai oku hiki ia i he tohi historia ko ia o senturi, he? Ai a ko, ko ana tuyonuku, pea me, me vātuu. Pea me kitahine ko olive tukutau. Koe ki tama ai ongo mātu a whai whekau ai a ko, ko whāngai lupe nai whai, whai ako pēna e tiuta pē kuin sālot. Mm. Pea moi hoa ko Samiu ai a okun, okuna whai whekau. Ai, ai kau ia i he mea ai ko tui ko konga whamui mui hono whaka eke ki nā ua. ngahi me anana to o mihe korisi. Pea kawe me a koia e na lave koia ki he lotu. Ai toko ni lahi. Ko to tahana ne pe e ia na e na e fie fie ai ha kohingana e mahino pe ia ki ai. Iho no loto ai ai a ko i koe a lotu i he korisi. Pea tari ai pe e ia e ki he ne ke i ako. Pea fononga ai pe ia fononga ai pe ia o o fai ene ako fononga ki fonua muri ho katoa ene ako ma umoe ngā aue whaka fie fia au pito pea oku ok whaka fie fia au pito hanga ko tala loto ok fai ko tui koe ko tō taha ko tō pia fanongo mai pa kui kai ko tui koe ko kolis kuna sāte ka kuhi ngā foki ko ki tau tō na tau lave tau tōri e whainga maria o e ako nofo mau e ko me mei ko ko kuin sālote pia oki ai ai ai ako nofo mau i tonga ai kolisi fine tu ke heangi ari ahona o ki ai ai atame tanga atame tanga ki fine ka ko taha ia ngai koloa na tau inasi ai fefe e ika ai ai ai lolotonga ko ia ai ai katoa nga ai fahinga vaof na ki ongo ai na tau ma upe mwe mutahine kuini
2: o ia Poko mā whana e luha mai, nei kau whoki ho a wiha mau tau, e tau koe mo e taine kuini, kuina naspau. Toki me atua hoka te a koe Britania, ka nei kamata e koriskuin salo te aina mau tau hake, aluhake mau tolo mau tau. Kofa mā whana, e te sio ke taine kuini e ne taki mua he me a kotoa pe, te whaka mā whana, whaka fie fia, kai ke sio kuiaha palopare mā he iro. Ka ka pau te te sio pe gita ake e lelei pe me a kotoa pe. Te whaka ofa ngahi tari tari, whaka fie tai ke e ki ngahi tari tari ai u, ngahi to ua kō, mo u fonua, mo ngahi potsiasi, mo ka mo ngai korisi a mo ngai to a korisi lo lo tonga e fa ka o fa bi te ngai tari tari e ma fa na tau i lo ipe ne ma fa na
3: e oku ok pe te mo a la ya bi te ngai me a te te la va tara no ke i he va o fi ma o hange ko ta po tara no a ko ni i he i ngai fa fa tonga i he laka ngā pia moe vāof pia moe, moe tahine kuini. Pia koe taha mea nā ku whakatoka ngā i he lolotonga koe a senturi. Koe ngā polo kalama nā e fu putu putu a pito. Ka pau ko awe ni o ko wongo i ko o koe ki ulawa ma u ko toa a ngā polo kalama. Pia ko, ko wakai ki he ke tahine kuini. Ene feinga kene kau ki hingai polo kalama ko tāpe. Pena umari e ia i he koe hange koe polo kalama na e whaha koe whalai te, ai koe ngā histo. Pena ia i pia moe si te ngā whawhine, whakari ari e ngahi nima mea oi kau whewhine, ai nei tataki he kulupe ta, na e whaha koe ia i he holo. Pena ia i polo kalama e na loto ngā lere, na e kau ki ai e tahine kuinia. Kana e hiri pe koe ia, faka osi osi ngo polo kalama ko ni ape ko no ma u ai ai si te nga fa fini pa pe he fo ki ki he ki sto ne to me a mai be ku ni ya to me a mai be
2: o ya o
3: o me a ki nga hi nga we ko na faka ho ko he holo pe ko nga hi sto fo ki a ko me ma aya he
2: o ya
3: na e fo ke ma ki sto ai ko mit si poti a ko na e na ke lele pe ya Na toe me amai e kuini o me amai ki he ngā stol, neongo na o slahe ngā stol i ako osi ya.
2: Oh,
3: yes. Fie me atakai holope a ana o me a ki he ngā ue mwe nima mea a moeanga ai tau kei ai fefine kolis tutu kolis kuinsalo te i he enau ngā stol. Faka fie fia a pito. Aia na wongo i maafana lahi au ia.
2: Oia.
3: Efo i taimi ko ia he ene feinga ke hau o fitau laki pia moi kakai.
2: Oia.
3: Hau o tala noa mo kina toro. E na e kawe ki kulupi a koe ni ai komisi poti. Ie na u tala noa mo e femea aki mo e kuini. Ka kou ksioka ki e ne fia. Ie ne au o au tonu ki he ki he ke fahinga loto o fai aki. Na te fito ke ki timi a koe ni koe o atia me nu silani ka o pia to ai e na u story to. Ia koe tau i henga hi mea whaka fie fia. Kau sisi au pita ta taimi ka koe ki lawe mai pe ki he ki teo koe hatau aho he tau fo ou.
2: Ia.
3: O hea fo ko vahe kolo.
2: Koia. Ma lolu hama. Tau lotu pe mo tau wha amu ke tau wa ulele ke tau fo ou. Koe tau te au mātaha ia wha manatu e tau apiako. Pea koe aho tā tolu ko maa si e tau fo ou. Koe aho tō naki. Koe a tō naki ai. Tō tonu pe ko tau aho pe ia. Pe a ku tari tari le rei pe ia e vai ko lo pe ko fe pe a fe tu te tau i ai. Hange ko lau pe ku tau i he i to minion o ga o si ona holo fo o pe ko tau i to foki me pe ki vai ne monia pe ko tau alu ki lo to tonga ko fe pe a fe tu. E tau loto taha ki ai, kai ke pe ku tau whakataha kato ki ai, hoko ate tau manatu me rie, mo e tau whakawhiohi, toi whakamafana ai pe, ai tau toi vāuwhi ange, e? Ko tui au ku whakalata, kei mafana, ange ko lau toi.
1: Pango whawhine ka taki kua tau wa umai ke ose e tau taimi?
3: Oh, ia. Malo apu toi ka pako, kamangro ke ele tio, e fai nga maria ko tuku mai, mai ko li spin salote.
2: Malo. O fatu, malo rinta ambo te vita.
1: Fa malo atka tek mo ua, fra hauke polkalama wike ni, ta tok foki mai mo e polkalama wike ua mehen. Malo.
0: Pupua nge mo wei ka atmua ki whanau nongo ni a koe ni. Ka pau au giai haa o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki au giai haa ane pisinisi, pe au ke whakumi. Ki a whaunga koe ke tau whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu ki ai. Ku mo whanongo i he amotai, o ku whekau aki eni, mo e whakawhainga maare, o ku whai ma e kāinga mauri, mo e kakai pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinisi, mo e ngāhi kau taha lalahi ke heke. Ka tene whakawhainga maare i ai mo o mai e hamatapā ki a konture Ia whainga feitu upe i New Zealand. Koe hingoa amotai, koe hau ia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa rerei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hoto ki kamata pe, peko wholo ha o feinga, pe au kutai totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko waafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi ma au. Ko i ai okapau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz. Pe ko ho kumi ki he ngā he saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
4: Oku tamu a ai nima tol taha te ai ke whakama fola atu hanga he polo ka ama o kutu unga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o noono hive hivaono. Ko ho ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko ngahi launga ko toa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalu ea.
0: Kromo eki ka rumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe e whanau nongo ki kau mea mipa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau polo kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi. Wafe wano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, wolosi, pe moe aloha lerei taha. Ko iei o kuata whaafe loto maafana ke tau rikareka kotoa pe o loto aokalani. Mou mea mai! ke tau polokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko moi lerei mo moi fiefia, mo toia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fitutaka.
5: Kore whenga maari koni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nai toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moi la ipere o kukilo e wha i he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moi paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ambe iai, malo.
1: Koe whanongonongo e kulupu whalaleu Aotearoa United. Koe whakaafi atu ke kainga whalaleu, kotoa pē nei afutai funga misi pālesi kolofo ou utulangi waka, pea moehala tohi loto ovava ulahi. Ok whakapaya i Aotearoa, kia tūtoe mei he kalapu laione. Paya sione tupou moe kalapu alo i talau, Haini Costa pea moe kalapu Royal Blue Aotearoa. Whakaafi atu, ki he korisi tutuku ke lana korisi tutuku siu ilikutapu mai le fihi, pe he ke korisi tutuku vava u high school. Aotearoa mou mea mai ke katoa ngā i hotau aho, ai whalaleu Aotearoa United Day, i he aho i he wāwhi wāono. A fe ia, tokonaki ta fitu o ka topa wāwhi wāono, fitu u, Mangere Memorial Hall. I Mangere Bridge, whika ua tolu Domain Road, tai mi ko taha waho ata. E iai e ta mea laulo.

0: Te wahiwa pea hoko anima. Tau wakai hei ke prokalama e koristu tuku sa antelu, pea mo liline i nia vailea, kau maa foki a milika matavesi. Kau fafine malo e tau mao e ahoni, foki atka tek moua ke whakahoko e prokalama e kau wako tutuku. Malo.
1: E tos.
2: Malo, Linda.
1: Okay, thank you.
0: Malo, apito e liline pea mo milika. Kataki ka e kamata mai polo kalama malo.
2: Malo apito rinta. O kou kore ke u whangatu e ngahi whakatapu kotoa pē ko kamata mai ake ai le te oni. Ka e ata ke whakahoko atu ai polo kalama mai kustu sa ante lu o nusila i he whiawhini. Malo e lau maari a hoa eki pe malo e lelei kustu tuksa ante lu kotoa pē o Aotearoa nusila. O whanau mai, pe a o atki ai e tau polo kalama le te o i e whawhini. O whape o kongo lele i atu, pe a toka maari e pe a mea honu kutoa me apina. O ki ai ai o whalahi atu ka tiki motor ko toa pe kau pai o nia o iako anga ko sa ante lu, o fie fia mo fie whanau mai ki hangahi talanoa, mo hangongo. Manatu merie ki hota api ako hange ko e...
1: Hello.
2: Paresten malolo.
1: Bene sum mi.
2: Kautou le kereka.
3: Mirika. Mirika.
0: Ke mute.
2: Ta uko mariwa tu. Me sa Paula ki hapek. Mo ki moutolu. Sa antelu koto ape. Oko ato e tartari ke fia ki moutolu. Ke mo fanago mai. Ke tau polo kalama retio. I he fia fini. Kaulaki polo kalama foki eni ke mahina ko okatopa o e wanoa wanoa pe aku. Tau fafita ia pe e tau ke imau ai mo ui ke tau lava o hoko hoko. Atu hono whakaongo atu e tau ngahi ongo ongo whakakoristu tuku. Ko utaltari fethia foki eni e polo kalama ke mato e hoko atu pa mo e whakafufonga mei weringa toni. Mirika matavesi. Ke mato e hoko ate polo kalama i he whiawhini. Ko iai ko konga uluaki o e polo kalamani e tuku atia ki a koe mirika. Ke ke whakahoko mai ho o ngahi o ngō ngō me he kolomu a. O atu hae konga uluaki ke ke tamata mai a mahala peha minite hongo fulu. O si ia pe hiri a pe te utok whaka o si atu ake tau ngahi o ngō ngō me i o kalanini. Malo mirika.
0: Milika ka taki ka ke unmute mai.
1: Malo opito sekretaria e mau whainga maari e. Pea ko kuefia ke kaua whatamo ko e fia fini ke proklama e ko iste tuk saante lu. Pea ko ukore pe mua ke tangawe aki pe a lotu mo ngahi tala whakatapua me he whare na whakahoko ki mua ka tangawe aki pe ha ngahi rea mahino ki e tau proklama pe haikai ke tatu e whakaloloa e kisi e taimi. Te a mehe kolo koristu tuku, ako anga sa ante lu, mehe kolo mua me weringa toni, ange e koia ne mo lave iloa, mo mea i e ho eki, o kolo mua, na e whakahoko ai ki i peinga pa anga, ai ki i kau me mi pa koristu tuku, e ako anga sa ante lu o weringa toni, pe foki palma son of, pe a pehe foki ki he ongo me mi pa tutuku, me weringa toni, ka kona hiki i fonua atu ki he motu saute, ko hipe ko ngahi ngafa fatongia i lo tu pe he foki ke family pai fe kau ko fe fini nga no fo havea pe mo fe tere ni havea pe au fra malo la hia tu ki ongo pai fe kau ne ongo pe ho mo ma vahe me he kolomu a ka o ko ate fra malo lo to honga me fini mo tu ani ko hinga ko pou pou mo tu ta fa ak he nga u e ki relei ma ai fa nau ka ko ka ha u ya ho tau fo nua ko tonga Na i kai foki i lava mai ha taha me he kaukoristu tuku me pa masto nof. Tupupe me he

0: pi api e tai mi sekretari, kai pehe foki ke fetu taki hanga tonu, ki a Fred Pani, pe a moki nau tolu e kau koris tutuku, me kau me mi pako tutuku, i pa maston nof. Ka tau foki mai ki weringa toni, o ku mahino pe sekretari, o ku i kai foki aha ko omiti ai i weringa tonini. Pe a koe ki feinga koe nai fai, ke ta ta anaki a ki koini, ko hi ko tau ngafa fatongia ki o tau inasi, kuo omi me i tonga ke tokoni, ki onolanga mo a koe i hako tupu e fonua, o tae malava e se asimo e matu a ke tokoni i kina tolu. Ko i aina e lava e whakakau kau, o fai ai ki fundraise, pe a o whakamalolo to honga ia, me he takere hoku loto mo i kau koristu tuku e ako anga sa ante luo weringa toni, ke a kina tolu, na nau tu ta whaaki ke whakahoko, ai tokoni o ki feinga koe ni. Ai a koe rake whakamalo ki he koristu tuku tai lulu, pea moi fai fi kau sia stonga tau ata aina o petone fala vehe kite, pea moi kai nga lotu, pea moi sia si foko i nio toko lahi ai kau koristu tuku sa ante lu me sia stonga. Koi au ku atu ha faka maa lolo toho unga kia teke mou tolu, ne ongo kui kai ke tau fetu taki po tala noa, ka iho o mou fanongo pe ki he ngā ue ok fai, ok mou tu umai o faka hoko e toko ni, pea ok mau vau lau ia koe vai kau aki, ki he ako anga pe a moe koristu tuku a weringa toni. At foka mpaka malo ma kehe ki he paresteni moe ako tutuku a atere koristo nga si tiven mai langi koe paresteni a koristu tuku koristo nga weringa toni pe a moe tokoni fau faua na mo fai mai koristu tuku. Neongo pepe koe haa ae ki konga mea tokoni na mau vai vahe atu pateta hamu kana ikaite mou lau ae kafo, kana mou lava mai, ku hinga ke whakahoko ae tokoni koe ni, ki he mau ki penga paanga nei fai. Pehe foki ae whakamalo ki he fai whekau sa u tā tāo apahati, te vita whi nau, pia moe ngā ube mi paha nau si a si, wili soni koloa koe hinga, koe ngahi tokoni mo ki mou tolu kotoa pehe kai ke u lava lau hingoa. Neongo nei kai ke lava mai ae korisi tutuku ae ko malunga ko tupou, kampea mo toloa, ka koho mo kau mai, ko mo whapofonga ia toloa, pea mo koris pepine. Pea hange ko ia ko wha ate wha malo lahi kia teke mo tolu. Pea pehe foki kia teke mo tolu ko toa pe koris kuin salo te, na ikai ke mo whapofonga e korisi, ka na mo lava tau taha mai pe, o mai ho mo tokoni, ki e mau ki whenga pahanga koe nai whai. Pea o atu ai ai whaka malo lo to honga me fine motu ani, ko mo o wha, moi o ngoi o api a ko, o pehe e whakamalo ki a tek mou tolu ko toa pe, ne mou kapa mai, o toko ni e whenga e fine motu ani, ko hinga pe, ko e ofa pe, moi o ngoi, o api a ko na ilalanga ai, o ohake ai e mou ui. O ku, o atu e whakamalo lo to hounga ia, me fine motu ani whakatau ange ki o tua, maafi maafi kene ki o atu ha tapuaki, pe whakafon ho mou ngahi ai anga mea, ko e koto tapuaki. Mou ka atak whakamoremore i ange au ka pau na i ai ha merenga. O i whakahoko whatongi a, mou manatu mau pē e tau lea tonga hei kai hato a tū tō taha. Tau ako pē ngā we, o oa nā tau lau kafu, ka tau lau pē ai lava. Pā malola hi atu, poki kia te koe sekretari pē a moi komiti, o mou tuu mai, o toko ni, mō pou pou neongo i kai a komiti i weringa tōni he kolomu a, ka oku malawa pe ke whakahoko e mauwhanga ki polo kalama e whekau aki mo ke whiau mo mau inasi ke tau konseti o ku hanga mai ke kahau. Ko ia whakamalo atu pe a koutui ko yongongo pe ia mo whakamalo me he koristu tup sa ante lu loto weringa toni. Malo au pitu.
1: Malo Melika. Malo lahi ate ngawe lahi ko ke lava i me he kolomua, ma tau whiwhia ka atoa, ngahi o ngongo kona ko ke o mai, ka tau hoko atu, ko e tau ngahi o ngongo mua ki whanongonongo. Pea, korisi tutuku sa ante lu kona o kalani, o ku mou lau ilo kotoa pe, ko e tau te waki atueni ki o tau whamanato tau aho i he tauni, pea, ko e tau ngawe ko, o ku whai, ko e tau koni sepi, pea moe teo ho tau aho. Aia ko tau ni, ko tau te au a taha. Tau te au a taha ia sa ante lo. ki mu e aho ola ki mu mai ai concerti e fai e tau concerti e faka hau ko ia ki mu a pe tau faka hau ko e lot fa manato tau aho e tau ni ai a ko e ahoni ko e tala tala no a tu pe pe kau a ki mo e teu o e tau concerti i he po uri hifo o e falaite ko no taha tolu o novema wa noa wa no ki he holo e apsias ko ia ko vaine mo ni a ki Greylin. Le hange ko ia ku mo mea i kori stutuksa ante luno sila kuo fuo loa au pito e tau ma vahe mehe mea koen koe koe konseti kum paanga pe koe konseti fenga paanga pe koe hape hano whakarea e. Ka koe konseti koe talu pen e kumana tu koe talu pen e tau konseti he ke iako pe mahalo ko no tok whakahau koen ha konseti a sa ante lu mirika i okalanini he e ku ilo koe e au. Ka koe ai te ukamata lewa hono uyu yatu kau ngahi vahe ngā kotoa o koristu tukume he, he ilo. Nga iai ha manatu ofa ki hota api a ko, pia ke lava mai, he fiafiko ya ke tau fie fia mo feiloa ki ai mo, moho kau ngā ko kuo foloa e fe puringa ki. Aia te te whakalau ate ngahi vahenga ko toa ko ngahi vahenga ko ni okala nini mahalo ko ko ristu tuku toko lahi peka ko lahi ange vahenga aia i he toko lahi ko vahenga ko ni merika i okala nini whaka klupu holo pe ae ma klupu tahanima pa neongo e kaike e, fuu ma fana mai kulupe ni ihi mo to goa pe kulupe ni ihi, ka aku keisa ante lupe e pe a ko e ko nga kulupu o ko anga peheni ko ulaki ko va henga ko ni loto kolo central o kalan ai aku ka me ai a manuro skolo manuro skolo va he manuro skolo ka to ko central o kalania wa ko va he westite ko west o kalani ai ana e taki mai me ai e, e pioneer ko ne tokpeki atu i heta o ko osi a pe a ko hoko atu pe whakamo ui pe ai vahe ko ni he ko inga ke to ko lahe pe aeta mai ki ko no tolu vahe me he kauvai North Shore kauvai North Shore o ke ai e ai e paresteni malolo pe a moe kau koristu tuk me ai fa ko vahe kreirini foki mai ki kolo ko vahe kreirini ko mwhato ngai ange ko vahe o kalania o ku mahalo o ku vahe ngai e wha i vahe nga o kalani sentrolope ka ku wha ngā ki kulupolope kreirini pe amoloto tonga hoko hake vahe e psom aia na tau iai he tau ko osi hoko hake vahe onehanga o ku onehanga o ku iai e toko ua na tau fulau mukina oa ki tonga i he katoa ngai ta uko o si pe ai pe mo fa hinga ai o ku nau whanongo pe ka kai pe ke fu loko ngawe mai. Hoko hake koe vahenga o ku lahi ai koe ko maangere, fika fitu maangere, fika waru. Neongo e vahe maangere koe vahe ene o toko lahi ka au ki ai pe pe a moe kau kori stutuku ia me i loto fare ia ai a o ku ai e tau leke reka taha pe a moe paionia me iai me, me vahenga koe o loto fare ia. Hoko o kai mo vahenga me saute o kalani ai o kuia fataha e e kolo kone tol o tala o tahuhu papato e toi ko saufu o kalani ia hoko be vahenga o manrewa fana ngo mai milika to to atu pe ko nga fu vahenga kan tahani ma mahalo pe e si i mai mahalo fiha heilo hoko vai ne mo onia aia o kulolotonga i ai ae paresteni ko en koristutu ku santelu i he lolotongani. Oko ke ai ko e vahenga me he me niulin, aia ko, ko niulini ko e konga peia o wesite, ka aku iai ae vahenga me i pure la a, aia ku iai e faifekau ko ena ko ikipopi. Ta ki mai e kau koristutu ku me i pure la a. Pea, kui ai mo ngoto uako e ua, ai ko to uako e fitu ngō fulu, mo to uako e walu ngō fulu. To uako e taha ko e taha fit fitu, to uako e taha ko e walu taha walu fitu. Ai ko ngoto uako e ne e ua, o kui ai ipe e nau, tokone a nau tolu mo fai pe e nau ketchup, he taim ko to ape, o ko uilo ki ai. Pea, tahanima aki ai vahenga kona mei weringa toni. fataha i mai mo vahenga mo wearing a tonito fa ma opo mai pe e milika ia nga hingo a ka to me ai pe a koe te ukamata pe hono uyu ia tu ko uhinga he koe ko ahoni ko polo kalam ko ahoni te talau pe ta ki konseti e toko e talau ki he ni eta famatala ko tau aho ki he polo kalama ka hoko mai te tau to potala no ai ki he ngahi fotu tu polo kalama ko toa pe ki he whakahoko ho tau aho i he ta uni ka koe ahoni ko e tala noa i pe e tau po konseti koni ok te waki ko uhinga hange ko ia ko ke tuku mai i he ea ko e tāna ki ko whenga pa anga pe pe a tāna ki nā mau ha koini ke mau ha tokoni ke lava ha tokoni ki tonga ke hoko hoko atu pe e tau whenga wai aki pe a moe koristu tuku whakatoa i tonga a kau ki ai foki ai polo kalamai a tonga o whakahoko i he tauni pe a oku tau toki lawat ki ai a mo yange ka ko tau la ki tala no ai pe tau tolo e tau me akoni inu silani kon ok fai i heni ko tau koni seti faka hau ko he po taha tolu o novema ai a ko ngahi vahe ngaena ko osi tuku atu pe pe a kui ai me ngahi hingoa pako mahalo ko ki toi ngatai taimi na alawa pe o uya taha foi vahe nga pe ua pe tolu i he ahoni, pe toki whaka osi atu i hangahi polo kalama. Ka koe vahenga, ka te ukamata o atu e hingoa e ka vahenga o e vahenga sendro lo, koe uhinga, koe vahenga ene o kuna utokolahi. Pe na na ukamata i mai e ngā oe whaka koristu tukufa maafana o pito pe ahovarepe, ko na u taut na to whalongolong, kai ke hange ko lau, i kai ke tuku ange vakaia, he? Te tau kei, feta gaipe. Ko e vahenga sentro lo pe heni, o ko e toko lahi ai, ko e tau nofo katoa pe heni me he manro skolo, takatakai holo i loto maarie ko ni okalani. Ai e aku taki ngā ue mai me iai, sa restu pou ni ua, pe mo asnate, pe he ke whaifikau ko ni kore niti liki liki, me sui tu pou, pe mo riri, o ki ai a hena paskala, Tuke a sio sai atu inuku afe, Simone Kaulave, Simeone TV, kaukia e mo sio si tupou niwa na apaa, mo Daniela na apaa, ana popua pe mo Paula Leveni, o kui kaukia e pe mo Pisila, Filimo Hala Severe, ana utoiri uhatafe, Filimone Matoto, Raymond TV Kauli, o kia e mo Samson Pahulu, TV Taoti, ke aloha lani Manulevu Siliko, Audrey TV pe monua, kamai ki ai mo Magnolia Fifita Kautoke, pe he foki ki a Owita, Owita Kahomaka, pe a kaumai ki ai pe mo Kerepi Mafi, pe mo kau koristutuku koia o e sa utata konyo Manroskolo. Ko fu vahenga kau kau aeni, ko e uiui at peki moutolu, moutokanga mai ki e tau ke tau ngā we, koe tātā naki pēni ke ki mū a ia pa tuk whakahoko tau hau. Koe wāhenga koe ni oe wēsi te. Wāhenga oe wēsi te, o ku ke iai ai tokoni paresteni, a ia koe whaifikau ko sio ne tunga fasi. Kia e mo whehi langa langa, i lein manukia, tui pulotu waka, Paula tunga fasi, Leonard Tass pare a whaa, o ku iai pia mo kite kei aho tu akalau, fuoloa au pito ho o toi kite, pia mo susieni fevarea ki ras, pia au kiai pia mo tahen kon ko se yo nala savieti, ko ngo taksie ne ua o ku ihe kulupu ko ne wesi te e, aia ko kite kei aho, pia mo ki tahen kon ko se yo nala savieti. Pia henga no shoa, o kuia e paresten malolo o ku ofape o ku keila o marele ya septuyaki talaftuyaki tangoi on hoko tau fasita ahio pe mo siastu no kuafe ko vahenga kurelini molototonga o ku keila o marele pe ai paionia taha ko ofa manukolo la tu pe mo ofa filimo halas faiva ko yo ngowa pen kuma be ai ka ku kei mo uipe a hingwa mo va henga ko oeni. Bahenga epsomu, okia se tuata koeniko ikuvalu havea, pea movola singa mwe kau koristutuku meiai. One hanga, kuyaya te vita po ese, langi mausia, pea moria po ese mausia, pea pehe ki he ongo fefine koe Nikola Taina Nseni, mo mile nita vi vea ila, na anakau he kola uvi tonga heta ukuosi, kufamanato ate tau konseti ongo fefine koe ni, ke mo kau mai, ke tau po konseti koe ni ihe tahafitu, ihe tahatolu novema. Pe a koutui mahalo e lava pe mo e kivahenga wha osi ko ni, ongo ua ko ni te ui at pe angata me iai he ko me ose tatai mi milika. Ko e vahenga maangere, aia ko e vahenga ni o ku ki nau tokolahi, pe a ku tokolahi mo e kau paionia o nau iai, a ku iai e kau faifekau tokolahi. Ko faifekau malolo ko iloa i pangaitu i neau, ko faifekau ko kayama lavulo, faifekau ko kuri kaifa, ko e paresten malolo ia. Ko fala la hiva moa sepet moala solomone vai nicolo o ki ai pe amo e ka mai ki ai pe amo meria me moala ko taxi en o e ua afe mani ma ai ko ta wen ko na centuria e ko itonga e ta wa ko ko gitane ko ni o ku ka mai ki he vai na ko ni o mangere ka mai ki ai pe amo e So tia tutuku koko Fred Fonua, Manu Iongi, Salote Ahamana Mona Lisa Pua Kai Velata, Pea Moe Taxi Oe Uafe Mafa. Selakisi Siulanga Po, Simeone TV, He Hea Hina Fare Tau, Koe Tau Tokoni Tau Ipa Angaia, Pea Moe Faifekau Ko Mo Ungamaka, Koe Pure Ako Malolo. Ko pure ak malolo pe amo masunu tupo wahenga mangereia wahenga loto fare ia ko loto fare ia anko na na ulawat ki olunga loto fare ia o kia e paionia ko orisia vai a kaufononga o ku ia e pe amo sion toafa tupo pola pau pitems pe amo a kosita telepo ko e wahenga ia o loto fare ia O tahuhu o tala papa toi toi koe vahenga koe saute o kalani ia. Aia o kui ai i tau paionia. E taha ko vakalo a manu. A sinia o kui ai pia moe ne whanau, pia moe ongo tuo whafine, moe whamiri. Pe he foki ki he... Toke ta maika ki na hoi vei kune, koe na e taksia maika i hono tau. Koe he isa ante luu. Kai ke mau e tau ka na e taksi a mai ka koe tau koe na whaka os me isa antelu. Pe amo ana poloni ati. Ko hongo fulu, mahalo ke ito pe tai mi, koe ke ui ui at pen, koe va henga manu rewa, o kui ai a e paresten malolo, ko halo ti moritika. Pe he ke alai peri langi,
2: pe amo olivia. Irine, kataki pe, irine, ko hui ko tau tai mi, eh? Yeah. Ma tois de sekoni pe ka fakausi i maereva.
1: Ia. Ma alo te vita. Ko tui whakangata pe ia he taimini. Ko e ui ui atu pe ni ke ilo i he kaukoris tutuku. Ko e tau teu ka toanga koen ka hoko. Ko e tau konseti. Ki mu aia pa toki whakahoko e tau lot whamanatu e tau ni. Pa ko e polkalama hoko. Te mau toki popotala noa tai. Ko tui au ke ai ko mau e ngahi polkalama te teu e aho. Pea whakahauko atu, pea ko tui ko au tua moha taha i Okalanin, ka e tukuange a e whafufonga me i Weringa Toni, ma alo au pito ngau e lahi mai me i Weringa Toni, ko ilo i te tau feiloaki pe i he tau ongo katoanga ua ko ni oku amanake hoko.
2: Io, io lirine, ko whamalo atu e, ko hui, ko taimi, ko lava e tau taimi, ki he whafini kua e mea ku hoko, ka ku whae whamalo atu. Ki he polokalama. E toku wakai mahante tau toku fok mai he mahina katu u e lirine ki he polokalama. Ko e kakufa malo apito kau mai ki he polokalama i he fiafini malo. Ko e tau taimi, to e tau miniti e fa pa moe konga ki he polokalama ki he nima malo apito.

0: listening to PMN Tuvalu.
1: Te malu lo tōtina tu wala whakalongo. Te whakatoe sa tu lo patai tu ai a te a. A te guest a tātou tamāwhine te nāu lewe from Tuvalu. Ka mele Lucy Sokotia. O na lako i whamana tu i te July fitu. Ta kuata ki te fitu koi whai a lotu i Tuvalu, ne? Ta lako i whai ki te lotou lotu te lotou ka hainga. Te lako i te lotou lotu ko join us, ne? Ia te a. Ona sai mai lo a whakatoe sa tu lo te whaitu tēnā, hei. Ako bi ki ngote aliki e maungua lei mea katoa, ne? Te la including hongi tō interview te pō, ne? Ia, whakatoe, ia, ona sai mai, ne? Yeah.

0: ko te ngāli hoki lo te pehe ngāli tātou tēne mai tau whenua ko nui. Pā tani tani e ko mene i tāo ki te luas pulu balu nei minu te takanga te itula e iwa. Pai whakatau e sato hokolo ma te uke. Unara ko te loa hoki te māli i pōti mō. Mō soi ina tāne whai mea tupu i tūbalu taku asi asi atunga ki tau whenua. Pele atu whenua pele ko tūbalu. Yokai taimi te nei ko kapa hoki tātou ki te whaitu te la. Yes, I need a little need of celebration again tonight. O na hoki loko tau whanau hoki one, tamana, mā tua taina, tua ngane. Whanau tūalu ko nā hoki tā pāna mako muna i te pōmo mō ki tōpa tani whakamanatu hoki ai te te atu whenua pere tātou ku tūalu fast food wara tau hanga te tūtoko tahi tātou kai ko nai tūalu ne whakamanatu hoki ni lātou nē ala anisi whanau hoki tātou ko nāne mau ala tō pine e winga hoki lo mō tāma whainga lātou tāma whainga kā mō soswani lātou ngā luenga lei lātou ne whai mō te atu whenua a tātou kā maise ko la community ko la serve lātou iai ne tēnā e au whia iai ko nei te whanau ko au nese mā koe si mati ka kē pese kait kaitu. Mila si au mau, tēnei whai talam tātou i te awhiawhi tēnei, te taina tēnā ko Mila. I taia lausa bebe, i a pēnā hoki Mrs. Apiseka, Mate Fousanga, the late Miss Eline Soloseni Moyaba, Paisi Teuki, mo Lingo, Mrs. Lingo Baenga. Tēnā kona, i tua lua, toko fia tau whanau kona tahi lua, tolu wha, lima, o no fitu walu. Toko walu ala tau kona ne mawolo tau wa. Alo tau pine o na loko wa. Ko fesua suanyo la tau ki tau atu whenua pena hoki o kame chero ki lo tau community. Taimi tene ko fia fia mātou. Mai nungo te pi mo nu tu walu, whai tala hoki tātou mo te mātua. Tene ko mila siau mau. I te afia afi tene ki whakatala whatawa ka mila te afia afi tene i a tala pa mila.
1: Tālo whae whala.
0: Io, e a mai tu walu te awhi tēnei. E a mai tēnā weba i te awhi awhi tēnei, Mila, koi tōa ua.
1: Tāla mko hai i te whiololo, ne? Mai aso hola i te kāmatāo te pre-cop, hau ki tūa, ne? Tai mā hei hero te aso. Kai te aso, ne? Pai mko tai mā hangi māri e mai te aso, ne? Ia i angi māri e te matangi, te ua, tai mti moti, kako ngāri ki, moko moko māri e te aso.
0: Malo Mila mo. Yeah, okay. Well, my dear Mato Tim, my gone, congratulations. Paka malo wa toki te koe, taina, he mātua hoki tēnā moa. Mo, angalue ngalei ko nāne whaine e koe, tēnā hoki koa. Ko recognize ko in te malo, amai sa koro tau community, mo angalue ngalei ko nā, he mo tau tino ko nei heilo nā tau koe, am whaine koe, tai introduce maali amai koe, mo koe koe, mo tau whenua. Yeah. Kai me sure if I tell another way wing of your background to leading up to where we are now that go my way at wa ta opine mai ma lo fa come mole mila
1: e la fa fa lo e sala ne mo te avano a tele ko mau ne au te fia fite ne ne mai ta fa lo ma to ko to ko la ne a ko ya ne mau mo to opine ti aso te tu to ta hi ne ka tila po de ne ko a ko ya ko mau te avano a fa tala mo ko te fia fite ne ne Ia, au ko mila se au mau, au he fafine mai nanu mea, ne? Tai uki hoki oku kapa ke pela, ne?
0: Hani utao.
1: Kapa nuku fitao, kapa ni utao, kapa nanu manga, ne? Oku fenua kola e kapa au ki ai, ne? Kai tēnei toku fenua e ako ia, e tau tu au iai, ne? Tēnei koiko ia, ko nanu mea, ne? Io, au, au ni ngā lue, ne? Toku ola ngā kato, au ni ngā lue, taku ngā lue, au ni ngā lue te lai prim te akai, so tuvalu, ne? Ngaru ngaru au ke okoro time ko lita ai ai au ne mai kona ai ai time ni ngaru ka fa iho kiro tu sanga ne tu fa ke ke he loto i fa fine i loto i te kale si ane i loto i te fenua i fa poto poto nga te kan sila fa fine ne e o ke ki tu sanga ko la ya e fa ine au ne au e dali ton ha ko ho ki to ta hi ne ni se o ke ma tu a ke i loto i te fenua ne e pu ke ko ne e fa i ko ne e fai katoro tu sanga ia, i wae nga kehe kehe ne, te rā kōko mai ki taim tēne, te rā kō āmana ia ne, ia kura vea mai ni te mālo ne, āu ne, kai au tari tonu me hea kua ufua ne, mai mua hoki ka ti hoki ni whāwhine ake hoki ko oti ni mau ne lātou ako ia, āu noa kone ke mau ne lātou ni pine tēne i ne, kā ko taimi nei tau hanga tēne, te rā kō ako ia, Koko mai da te ako ia, tamino sanga te ako ako ia, koma whai au o, o la vea ngina ne, takitaki o te at whenua ne, whakatahi mo ni situa ngane, mo ni staina, i tu fanga kola ko ti fanga ti no ne ma to i ti ola nga tau tuai lo de malo i lo de te kalesi a pena ho pe lo de communities o fanga puto puto nga kola nga lu e ka to ma to ki ai ne
0: Whaka mahalo a tiro mō a, mō ngā luenga lei. So, do you know we're going to recommend ne, ya koe, ko te whenua nanu mea me pehea,

0: koia o maua ne a koia ne whakamate anga mo la tau te taimi te nei ne katila ne wake kilo tau te malo io katila antaria whakatahi ne rātou me kone ia tino i te a te tauhanga te nei ne te lako mawhai i mātou o a koia o whakamate i te te pō te a koia tūtoko tahi i te nei
1: so Mina, well, once again, congratulations. Pela, penera tam tau ngaluenga na ne, te rako ochi ne tau ngalunga te archives the library. He ane tau pula pula. So when was the last time for ne ane ngaluenga to the library to where we are now, Mina?
0: Aula ne di tae de rua fes fulu fa.
1: Wow, that's quite a way back. Yoti e
0: iau, ne? Kai roto lai te ngaluenga te na. Mai lu taimi ne kamate ye iau ngaluenga ke oko taimi e ni malolo ye iau, ne? Tera, tātou rā e whanau loilo te communities, ne? Tātou e tau tuo loilo te tea e te communities, ne? Kai taimi tēne ko o tie iau mai te mālo, pia ko lahi atu tōku taimi, ne? O nā lākou kuhe ngā lue, ne? Tera lākou kuhe atu tōku taimi, ne? I loto i te communities, i loto i te councila whāwhi, ne? I loto i te akoia, i te kālesia, ne? Whakapatopatonga fōliki pēlā, ne? E uke kia whāinga kora e mawhai tātou akoia o whaitu whanga iai, ne?
1: So looking back at the vicinity there from the logita ngaluenga ne is the name the archives the library was me so if you look back matane ba ye ne me ba tau tai fa kale ya to be like you know when you were working tau ngaluenga be ba ne because I'm sure you're still talking to some of those people ko laia e ngaluenga e the library mo me ta waka se ane be ba ne ane ta blo blo if you look back are there any things that need to be improved that they fucking lay out to be done I tau pula atu mina tau puka puka atu
0: fafitai e la mute fafitai e fala mute ako ia mo te fesili ne kai ai te taimi ni ngalu ia i euke ki e iloa ne a me la vea ngina me ko tau fucking lay atu ne ka hea ni mawhai hoki o ako ia o tau nu kato i taimi te nga ne kai hau ki tua i in tino kola ne ako ia ntoi puke atu ni rātou wa tūranga kola ne te rai la vea atu ne i kai mai seloa a te fale tuhi, ne? Te la, e hoi e te library in the archives, o tau i tūlanga o te whakalahi, ne?
1: Okay.
0: Tae, ne ola te māwhau whaunga i he mālo, ne? Ko te meke whai o ako ia, o
1: whakalahi.
0: O whai e te ako ia, o whakalahi, ne? Ka e oti, o nau ki rako mā ne? E ke he hoki a pūranga lātou i loto, ne? Te la mai tua, o ke he hoki te pūranga, ne? Te ane ko he ako ia, priority e te ako ia. A te mawhauwhau ma tēnā, ne? Ka e ola ki te mawhauwhau, o te mea ke mawhai o ako ia.
1: Tai whakalahi.
0: O whakalahi, ne? Whakalahi, ne? Me lahi te ako ia. A te ao ngā, ne? Te ao ngā te tāua. Me ilolan tātou a te archives, ko mō mea kolai tausika tolo ia i ako ia. So se informations, ne? Ka e mai se roki mea tau te atwhenua tātou. I te mālo, i loto i ako ia, i kaupule, ne? Te ako hoki loki whenua, ma te kalesia, ne? Pe information se lau ke kiloa, ne? Pula tato i taimi, ni hau iei tato i te mawaianga tato ku kiripati mo elise, ne? A record kona i mea ki runga te separations mo mea katoloa, ne? Kona katoloa,
1: ne? Te recorded katoloa i lato kona.
0: Taimi ne, ano, ne mawhai o iei ni me pena. Te rala ne ia te malo, pe alo mea ako ia, e vatu ki tuo hala, ne? Tēnā ao, whakaunga, tā kora vii in tātou me ka whaila ni hea ako ia, ni hea tau si whakalei, ne? Ni hea lei mō me tau si ai, ne? Me hea ko tēnā winga la, e ma whai ko tātou hōkilo e whakapoti an tātou a mea kora, ne? E ma whai ko ma fuli ngā tau aso, ne? A ka whaila hea secure whakalei ako ia, a record, tēnā winga, e ma whai o poti ia, ne? Kai oko mai lagi time ne ko hai ma fain tato o tu keri atu o keri atu ki tua
1: atu o nala hai it's not noted anywhere or recorded anywhere
0: e rana ko hai ma fain tato fa katali tong tato me ne a me a ne fai time te ra te fio tau hanga ki tua atu ne te rana te ra te kironga ne kai au tali tong e no fare te malo ne a te taua ne Kati ilo he taimi tonu ki ala tau ne, kuma fai ni lantau o fai he konga lei, ki ma fai o tatau si ki ai ne, ki pui pui whakalei a koia, a mea tau pitu hinga katoa au koia, a tatau ne, ia, teni hoki te culture teni ko a koia, ka elongo longo atu, ko fai te museum ne,
1: wow.
0: Kona la mea katoa, kona ili mea katoa loe a koia, e tā ua ne, ka i taimi ne ngālu e iau, e he project a mātou ne fai, ne digitize ne mātou a koia, a records a tatau ne,

0: PMN Kiribas.
1: Kopi koko. Kamea no arapata menasem, are ina noni pirudam, men te araki e te fulu, da in te kamei turu toro ai yo. Gana kopi koko, ea ki ka poa ki ngana kim teis, ke te fulu chap. Maroro mam takta, ke in te tapo nana i paina araki, ke kopun taraponia are akea wanua akea akea, onoa, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana, onoa.

0: esina paro na mga karapakaw. Taking action kita karon tito tawa tito magulin tito yawa man tawa ako ang kanaro pa iya ko nori pa iya kino na tayyan karikina kani awa ako tarponiya tawa na tawa na tawa na kanaro pa iya buwa tayo na karikina ni pa ko kino rin tayo mendo tayo meta mako kiroi ko awa tarponiya na pa tawa na tawa na tawa na yah kaya tagi kanuan tayo minisi awa ako na pa am kakamakuri na ko na ni ko wala dekiya tayo kano pa iya na ko ni mayon tayo Kanaro na ba ko wagin ang business o yay na ba ko tayo ba ikaraw ahan ni ako tangiri ba e na pusiroy ang business ayo nam ang wanted to meron. Kwa sa nung otakan ang motay, tarapata ni pubogi na ko yay kain mauri o kain na pendebetebeke ay ka yay yay business e awakin na ay ako tumeko me tanan po takin business ni kaputa o nun nusira ni otero. Titaka ay ang motay, puntino e wosi ara ta kasi bu depete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina koro ya ra ya yo pa akara wana pete bu boki ni kato mako ngue te sakar kira ke me pota kita pe uwa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ar kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki ina ni ka waki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona Enera ki amrita ki me tokora ki era ka yon u otanga is bu mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon musiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a nori ki tabe otana ni popo ke tawrai a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antaya na taya a bun ngaya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora hara pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni koko ongora hara pa te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera ai yamakuri kain te amotai e ato roi ni pupuki ai.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kia ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes pon te karinan nora ki te soka e tāpenga ki rekena i ro ia kain a ben te pete pek. E ki kona ni ka toka ki. Me e kona an tararua ki roi men kana ki na marake ai ka apungana na konda patam o men karawan te susuo i ron am tokita ke na konti kliniki e ka akona ni pukia kain a ben te pete pek pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te ime toa nongoran panan 531 PI o ntayen kongoran panan a pente pete peke. Ntay kan te campaign na yas una kin na kangay pon a kia ko kongorana. O te campaign na e poka reya kinam ni kongo ko te kan te oraki e te soka ntakaninan wawa ke type 2 diabetes.

kararo na ba ko wa gina business o ye ina ba ko ta ye ba e ko rawa hani a ko tangi ya ba ene pusroi am business ayo nem i wanted the matter was an no ta kan amotai terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain pende pende peke ai ka ye ye business e wa kin na ai a ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa on no sidan ki otero tetaka e amotai punto no e wusi ya rata kasi bu depete peke nuaya ina no nimera wa on garo koya ne yatapo ina koro ya ra ya yo pa akara wa na pete buboki ni katome ko ngue te sakari kira ke me pota kita pe wa i bukin dikira ke me am kari kira ke ke tori kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona Enera ki amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bua mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon New Zealand kana ko tangiri ane ka bubura am network a no ri ki ta bua tanani popo ke ta roi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya soso media e amotai antai ana taia a bun ngai ka wai ayo na kon tumane ka ari yo na riki ha ongora ara pe min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yo on 531 bi facebook page era ngi ko ongora ara pe meroro ayo ha e ka tire tire ro ye pa tra ai ya makuri kain di amotai e ya to roin ni popo ye no

0: Kana rona ba ko wagina am business o ye ina ba ko ta ye ba e ko rawa hanne. A ko tangiri ya ba ene pusiroi am business. A yo nem am wanted the matter. Ko san tonga ta kan am otai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain apende betepeke. Ai ka ye ye business e wakina ai ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa onu nusiran ki otero. Tetaka e am otai pontono. E wosi ya rapakasi bu depete peke ni waya ina nuni merawa o ni karukuya ni yatapu. E na koro ya raya ayo pa akara o ana pati buboki ni katumeko nkwe te sakari kitake me apuata ki tape uwa ibuki ndi kitake me amkari kitake ke tohari kitake nam business. Kana to kwa waki ke to koswai waki e rangi ni kakawaki pa kuna kapaya aran nam business me amotai au agia buona. Enara ki amri taki me tokora ki e raka yon u otanga isi bubua mai siya tayen business kain Maori me kain da pente betepeo ki yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network o nori ki tape ua tanani bubua ki atauroi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya soso media e amotai antai anataya o bun ngaya kawai ayo na kon tumane ka ari yon ariki. Ha ongwara hara pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongwara hara pa te meroro ayo ha e katire tiri aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Arakatei na peran te pete veke mea ratea te apuni ki nākira ono pō ngai kai arātea i o te runa tikira ka reita te wāki ai nei areirei. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim a tāken takatei o te rapeha un tētai ni kiribas in mua mende mēnga. Uke ukeria o pō nōria pai a tēki na ki ona ka kou wāki pai a kora kora pō ngana te rapeha un tētai ni pō noinam tētai on tētai riki tape ua.
0: Kopi kou. Kamano ana se marina no pirito mentiora kin te flu ntain te kamai trotoro ayo ngana ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana ko nam takta ke tapon nana i painara ki ke tarponia a ke wa nu a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono wa

0: CMN Kiribas.
1: Ko na ndota ki dosu at community punment ta karo at the Campbelling ki ta karo met ka sa atman. Kana ye ro rom ki ngana ye ko ta ya. To ye na pa te norakin anu ai kapita kin naru nei kai. Eki ko ko ta na mani ki ta ta kan na mani. Te me to antangira te ta mani ki ta bu bu si te mani. Yo nga ni meroro aki na ta kan te Campbelling. Eki ri ka ku nga na ta karo nta yan ka ka ki posu la pa ki ta pe wai ra kin te Campbelling. Manga na ere ke ro ma ki kan ne. O e ga ga ki te meroro ni ka ri ki te bu bu ki. Nga na si meroro aki na te ka nga nga ni ri ri me te Campbelling. Se bon bu ki ara su ro ro ra. Ni ko sa ba tra te pa ga kana. O ne kaunga iana pepa anari ni meroro kina te kanganga ni kariki a teipu boki me puni meiru ia tenan support services. E tā rai te Pacific Campbelling Support Services kien te tarapon ke tōan kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E kika boki teipu boki ayo e manu e karawa ki puni iro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai ari ngana yei dorom ki tō yei akotai apa e tangirana pa bokana. Kokonan tarapon ia Campbelling danan pa e helpline ake wa nunga ake ake, ono wane mewa ahua, ono wane mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. A punta taina pe are kotako pa kokona no nkawaria yei. A kokopuna kona na pe no ria online, te nare safercampling.org.nz/support.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Araga te ina peran te pete veke me ara te ate apuni ki nāki ra anu pōnga i kai ara te o te runa te kira ka reita te wāki ai nei arei rei. E rangi ni ka kāwa ki pakona rei aki nana sim a tāken taka tei o te rape kāwa te ate ni kiribati ni mua mende mwenga. Uke uke ria o pun no ria pai ate aki naki o ni ka kua wāki pai a kora kora pōnga nan te rape kāwa te ate ni pun noi nam te ate on te ate riki tape ua.
2: Kamta pere mera tānu kora ni parani kiribati tapo kia kia. Hayongwa ni amgona i buki ni ka time tuane merurungim. Tu tapi kita wana semeru ro kene ka yare pun sara pasi po wakin tai kana ko. Semeru ro yon te puto niya ngu e kangai health is wealth. Ke kaparana ko wana te kana, kita kaparana ko wana te kana e kangai.

aina rangi rawa ta paina pai kas kona ni karaya ani karakia na kon meura de pungtuana me te pungtuana au anar sin kona taraya pa kau pai rang kanan pa stime tuani merung a stime tuani karakia pai ka aka kawa ki on kona ni karai pai ka rangi pungana ibukirana me rausu Tau wana ngia wana pere si merura ki nana pentai gana wate poto ni yang wera kangai. Heart of a champion ke kaparana kon te kana reganga i bron te champion ai kapara para kana te kana yo te kwa wa reganga i pankana ko ngan da patam te maraki roi ri bukin da patam ai na rangi ni merurung brom e na rangi ni merurung brom a is pa wa kana te merura ni ron revi ta lame se yon banan ki debas i bukim ai buki rangai rana patan ora pas ta yen te kana kauring o te yen te kana iro ro pas na kata i me to a merurung ira i bukira meroso Kei te peo wana vete nan point ei ka kasusurua ki de meroro anen te tayari pa te wana te kua ua rangai kona riei ni kakamakuri mea e kakawaki e kona reitaki mua mea am JB ki am doctor i maina re kokorawa te kakamakuri aino na kia i maina re ko exercise Is it taking a kind of the nan tai gano ko e ka i kona riei na pen eat like a winner ki e kori ei na marake na kan diameta e taia pa yanga e te kapenen roari i pukinda pata Kawa ki po kona tai pa mai sin the protein, mi kota ki me te carbohydrate or the fat, uringa the fat to the toro or the soga, a ki nengi rore i bukin tarapata. Te pai e sirene ben tara tara ira iai pon te obesity, ki te obesity ki te medikarika e puagaka. O te obesity, i karike te ora ki no konti bro. E kawa ki pa sinaria in eat right, ki sinaria in kanara te maraki e pune tau. Kapara te pune te maraki e pune nengi rore i bukin tarapata. Ai te kapene ngane ni o ni ro ro na pare sikare kan te maro ronta ga na ko kaine se me ka ngai sinaria in rest sinaria in recharge sinaria in rejuvenate ki en te kene ki kai pa ko ria in kare kia te musara wan mesu in an an kon wan wat ya pa kon angan da patam o burum du musara wa eroiri te musara wan mesu ai kitau e pon kare kia te stress e ria in tau te musara wan ta na ko Wara tanu warang parang kira basa i ane kande tabeo danan good health tips ya i am i tera bua kana mei rom kam kona rita kina koira nara kawang rayo ake wa nunga ake ake ake ake ake ni mewa tunua tuwana arata inkai nara program ayo pon kai ai mean tia wa tapi ima tuwana ngai yari uringa yari kika nuana i maina semu sarawa

get the baya kukurei dari kin na koro nanon amiyang o amkantaning morara di kin tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyan koro bukiya. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Tetei ya beakua kien tetei ayan anau. Baya kinana ya ponna kon nari tangiria o anukonan koroa yanasim. Tayman ni ngarirang ni kakawak baina yaito kouru aya koroa ya amutu.

Te ora ki e te soka karinan wawa ki type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka e tāpenga ki rekena i ro ia kain a pen te petepik. E ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kanakin na marake ai ka apongana nakondapatam, o men karaoan te susuo i ro amtokita ke nakonti kliniki e ka akona nipo kia kain a pen te petepik pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o Ntayan kongoran panan apan te petepeke. Ntayan te campaign na yas unakin na kangay. Pun aki ako kongorana. O te campaign na yi. E poka reyakinam. Ni kongoko tekan teoraki at the soka. Ntakarinan wawa ke type 2 diabetes.

Kona mwere ngete sangura men banan pia men kiri pese mei New Zealand. Rami ngai ten Charles, how are you? Ami rongro o zai ka ki matoto. E bukin te ngarante au a ayo pun men pia men kiri pese mei Manukau, Auckland, New Zealand. Kike mei kei tana rongro o i bukin ami ngora. Kona mwere. Esa nu musara mente mea ua iu te former speaker Hadrian Rawi o anariki ni mea upun onupime ni mea. E taku te rorongo ares karakia pa esa niki pa te satei bukin te tai au auru MP ke te satei mente liku uatanga tipi mea aua na konu uatanga au api mea onaua. Esa na pa niki pa ngai te speaker ni te au sentei but mente liku ka uapi mea uaua au api mea tenua. E tako te reipa hempi Camel Sabaloni ba pon te amata e pesi karini e kina en te ausintei. E tapen korao angai a ia kakai rongorongo tana Brisbane en te makuri in siri siri ari korao a ki ke asandiki yon Christchurch. E kuni e kini mete teine ni muengana yon Perchurch Street en te muani ngabung. Yanga ana rongorongo na koi a Brisbane ka en te ausintei pa yu a tako Brisbane pa a ki e te kakameaku e riki no koi amata pon men te kapanu pa ia sandika yu. Ako ngā ki ngai tana sari reipa ana rei ni koroa o kea ta roi mākena ki na iabui hata interi rei. Kai erangi ni kora kora kapona ki te AI iro ia hata interi rei. E tako tira koroa pa te NZQA e ka menda pene kapona te Artificial Intelligence ke te AI ni mākena na pa iai te ware ware te korupuki o te numera. E raka yon wanna be the percent e sin koroa tana na mākena te AI na ari e koroi e tēnā nōmeta. E tāko te Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking ana pa te internal assessment men te ririk uogotanga a wabi mōanu. E sen kōta unna te Foreign Minister Winston Peters tēnā nā comment ke te akina kiai pa e kitana te Paris Agreement. E tāko te Green Party co-leader Klaus Wabik pa yaki karakia mua te swanga kina ki toa te esa yaki esa naki karakia te advice i mai nai apon ki itana na te maroro o hata kuna pa te Green Party pa eriki e o ena kona ara pa nika mea buwarun ana iroro a New Zealand mea pa te EU niko take me te UK hata kutu ki kina pa na yei pa te toa tani ununi ki o tani ukina pa ina pa ana kaina nona pa te iroro in the market. E sanda ko te Finance Minister Nicola Willis pa aki e te tain kapermani. Manda na ribos te Treasury pre-election update a USCA te tifizit e etapeni ke kirika aki men o noua te simare wa nunga te pirion nguotanga wapi mea noua o nguotanga a wapi mea sua. Te kirika aki ane pun men are te pui mea tawana te simare awa te pirion ina non mei. E tako Willis pa e kaungana na runduran te ware ane mea eria i te karaurau yon te kapermani. E swai kora koa ana kea ka te lipa pāti i on te fiscal update ki rongorongo te mani en te tai eo. E taku te rongorongo pa ana kaini pēre i buki te pay equity e nakona ana karikia te mais e raka ki e nakon te pi me te nua te piriun te tāra e non te awan lirik kana ia tau teka. E taku una pa Chris Epkins e nakaina nori ki te tai e te mearoa ana pāti ni kea te roi te nan figas. E kera ken kai pōn te pā e te diesel, on te maisa e te nua te bimerua o te tāra, ke te nua te tāra te bimerua o te sains, en te rita. E kera ke te maisa i o pōni anu tana makai nā mei. E kauringi te economist, ke toa tukara ke gana tāta pe pukin te economy, pa e nako nā ana pē nuaira ke pōn te nā namaraki, on roa tana pē te arun pōn te mamananga, ni kera kena pē pōn pāiri ki te peua. E rika i o pōn mentu global tensions, in pū puaka e te pena pendiki ngai i poniru i apena kusinanuku o men na pa ana pa vairi Amerika na ki busa mai e te nā ni oki nupai men nā pata pewa. E aroko na pui te Greens Party in te mais e te pui mao no what the percent. Men no sinakon pui in te the latest one news i Yarin Pu o aia pui ei ngai e ngai te kapeni ande tata. E tako te co-leader Klaus Wabik pa e kandana ngai e pa e narawata tēnā koa e ana taua a kainana pāti ke tēnā portfolios gana aruna pa ari in tau teka. Esan resigned te Tauranga Council ke esan ke rikaki on resigned the CEO men te Tauranga Council.
Edika yo pani mean the review wa de san karawa ki pai e kunia ki ai pa ta kapone pai ni mate men de ungina ko ke in the landscape ari asandiki e pon ko nan kamen tutu ko ki ta kapone pai me ai ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya te CEO te tauranga council ngai ya ke dikak ani kapene ndorono Esa ni kapua anatapu ki a nausin mea ka tiape e niwe yon Mangere Bridge. A yo buni bukin buoga ya kaina pana yon New Zealand. O ata uroa inka inka reke ya tahan makuri enti au sane. O yon PC, esa na pana kai pipita ki te tenu bui de kilogram de cocaine. Ari esa ni kawa kina ki enti au sinte kapua ui pa te paine kokoa. A yon ia ki muina nga ina konti brawa. Ata ko tena presimen ba te pai ni ka hoa ayo e pon man sa kak i lon ja meta e ke ra patana pa esa impidina ko ki to esa na ko a pensiona ko overseas o ai gane te bego tena no ro i bukin de mi ranga mi an ja wa yo a te inga ri ki te ka ita no ko mi bukin de mi ta ino ra ai in a tigerai a mi ora o the weekend ta ina na pa yo no the weekend ro pa na pm in kirbas me new zealand charles anita tu sabomo

Ako na meron kita sa ngaraman banan, BMN kita ba si May New Zealand. Nda ka ngarangan na yu, itangiri pa na ngano ko titeka ka ngay. What you need to know when renting in New Zealand. Yung kanin, the topic ayo, sina tara, tapaya ngay, da siya, tara, sika ino na pa sina ataya. Kana aron na pa sina, tanguya, tina nausik, ito ngay, o metaka si meka, tina nausik ka renting. Te, naron na, ta, nakamaya tatatuta na, wala ke, ingayang ka naron na pa, te ngi te ameta e kotango te aus ke to ngi te ameta a ye ya mausa tangwaki a ye te pa ya monda ka gawaki a konare ina taia o te mea ta tane konare ina ta I'm right ke konare ina ta ina ameta a konare ina penda ta I'm responsibilities ke konare ina penda taia patara se bangam a gorien koroi e bukin te ina ka mea ta ta ta e bukin tanan te rongorongo ika te ano konan buo karon teota Ang konan, nitarapon na konti Tenancy Services in the Ministry of Business, Innovation and Employment. Da namba e kangay, akia wanua akia akia, wanua tenua, onua wawa, onua wawa. Taya ni po po ki atauroa in te tata ni matang, ke noko ya tukura ki kia ki, arpa kong tata ni matang, aki pas tata ni matang, ang konan rakit ipo po ki anin the language line, ke ayungan ni po nti free service, ya ka po ki, kam konan karike, kam konan tarapon pa yana kam na buka ki inti tarapon da pangkani iro iro yataan rai teak ang kani kanaro na pa ang kito amata ko ko kaino na ipo kami bukin te pa ko kapin te metang kito kwa kiyo ta yeng kam konan de ni kawari ya de na ya website ya kangay tap.tenancy.govt.nz/tenant/index Ina bangane tana rono o tana ka mea tata i ka sana pan konan tauroi o sana pan dairaki. Ari kente te te in Samoa, in Tonga, and the Cook Islands. Kam konan nako nare te languages, the website tere kangai, tap.dbh.govt.nz/pub-tenancy-general-info. Aika ingane te buina te ian tips ke te ian ipo po ke ni ka mea tata i buki mkwe are ko mea kan te aus. Tera te pa iako nare ni koroia kana ko rent. Nampa to kona e kakawa ki ko nare ni mea tata na ta ino amatam. Ako nare ni mea tata na ta si pangam ka pa iaki mpa tera te pa iako ni koroia ian kia kua tango te ausane. Ako nare ni karekia rongorongonane kana ko ino pukam. On and on the website at tap.tenancy.govt.nz/tenants. Takaw wana pa naman yaman takaw kaki kung nari ay nataya pa kung nakangan karikya tipo po kiki ni karikya trita kiki kung nari natate nampa yu ay manta kaw kaki tenampa yu ay nangkaw kung nari nataya nta ino pa kung nakonan trita kiki akia wanu akia akia wanu tenua ono wawa ono wawa awane te paya ka suru suru akina pai kai the tips number wowa onare inda pakau a onare inda ta the number e onare ita kimangai ta katun mo na pai ngana mata ka awaki ba onare inda ta ya ani ma tata ke ko ka pala te bole onare ni kare ki amwa yara na ki pati the written tenancy agreement made on the landlord dai no ngana ki da me da ko rent ke to ko tango te aus ke to ko me kan te aus Konari ni karikia te karia ia era na ki pa te tenancy agreement. Te karia ia ane te pororo ia ane. Are e korawa ki te korobuki. Ani i mere nam me te landlord. Ngai ere, enare ene ki te pia paane ki te tenancy agreement nane me ilun te landlord. Enare ei in sign aki. Ki? Te konari in sign an te tai are ko te tapo are ko mea kai ei. Te tapo are ko tangiria. Ki te tapo te tapo ro kotangi ngwa ngan te tapo one rein sign ye si sign an te tapo ro kotangi re bona sign ye ane ro ye ena no na kigai te nam ba wan kan ye no na kigai te ena ngin ka ga wa kina pa ba ko na ri ye na pan karo wan su ro ye tiaus ke an bun bis te su ru pa ye tiaus ade ko na ma ga ye ko ko wa pa an ro ye pa ina ni ka pa ni ke ya ke te raran ake ate te trari te pa pa ino tiaus ake to paina ka uruaki apene na korai pain ka pene ka ipai ka nga kawa ke kona re nga na korin non dios kona re ni pene inspect pain ka pene ka non dios ba pun pene pene ta maru ka pene a ke tu uruaki i mai na ko move i mai na korin na te nan pane ma wan gane nan ka kawa kina pa kona kawa kini ni ka pene ta na records met na papers ke i bukin nam tenancy
sa ki te pere ko saina ia, ki toko si nori a o te vena kua rape enangini ka kawaki, enangini ka kawaki, enangini ka kawaki, o te pere ni kawaki ni pia pakani. Kare ke am fouta tu wana e kia kanuana, kanuma iei, tina ni pia pakani, o kawaki ni te tapo e ameno iei a kona kona na pendo nori a. Nampo anu wana ka kawaki, ko rea ni ka kapaka am rent, ni te taia de e peiriaki. Ko ne rea ni ka kapaka am rent, ni taina a de peiriaki. Kare ki tenan receipt ni kapene I puke ina mrent ni kota ki metenan bond tari ki kosa ni kapaka na konti landlord. Kanaro na poko maini konti ausa ya kona mea ka yei, yei te bond ako tangira ki poko na kapaka. Kare ki tenan receipt ya kani kawa kina. Anga ni kano komea nga kai rogi poko kapaya ki ante porai poko nari ni kapaka bond rent ni kakatoa wiki. Ika I kosua ngai kona ni kapaka mrent yon taina na giri rimi. Nampai suwa nang kakawa ki ngane, Ona ni pene ka kouwa pa kwa te imetoa isakin tiaus in taina ko o isina nukuna. Ina nun tiaus, rapatan tiaus o isina nukuna pe tiaus. E na ria in te imetoa isakina in taina ko. Uringa pa tera ndoot na pa, e te pata iyo kona na pa ntinda kun tiaus o te nerari. Te ni ka kouwa pa o ari erana ki pa tututu, yo kona na pa nroro kun tututu o tiaus, ni ka kouwa pa yi tera isake a kua koroi. Number one, we are going to spend some land on the day I want to work on Ganaro, but I eat by your rocky, but I epono the Reino Cotari, epono the sewage nine, the type in the Pine Maraki, the Euro Timbataro, the Euro Tikras, Pine Capenary to Rocky, the Tapar. The Indita Mam land would come one up and the day I work, the Payer Erikian. I ended in Corawa Kinepe, and the day never I work. Number one, I'm going to go in Nanga Wobby Metal one at the Bong. Ayo ore te notice ke, ke tau ayo te kongwa kin mua te landlord kan aruna po kotangiri apo konang kita na temui te tiau saane. Ako na rei mua nanga te notice e wapi meto wana te bong. Kori ein kongwa mua, wapi meto wana te bong. I mai nara ko kita na. Sia ki te pare kua mba na, kua puni kita na pe tiau sa. Ko na rei mua ni kua ngongo, I mai nara ko kita na tiau sa. Ako e te akine kai po wapi meto wana te bong. Ane te notice e kori ein nanga, I mai nara ko kita na tiau sa. Te... Saya kena nuna apa air hari. Ti nampak tu punya kepada apa nang desa nak nampak tu punya. Karena apa yang kanga, ki ayu ayu pun dia tiak nak kiki. Karena ye ti tiak iku pura irom. Karena ye itu payah aku tahu aku tangi ni meru rokin ni meteran lut ngaji raya ti tapar. Tete mengaji ente tayau aku ki. Oh meru rokin nanti payah itu aku kuku raya kita. Ti kata ye nuri patra arun katukan atra kata meruana. Ki kami ini

ora mara ke te sangora. E kai tana namba i ke i kona ntara poni, e kai nrei taki mea ia i bukini kare kai kente i popoki, kana aruna pa. Ngi te menda ke tau kaina noa te meroro, au, kona ntara poni na konta namba, tu wana isua, tenua isua, ke kona ana pentekse na konta namba, tu wana isua, tenua isua, nita taina pera ko tangiria. Au ki tokora ki e kai ke tau e tau e u ki te i popoka iyo, pan wapi mea ua te awa, ni katoa pong. Ko tangiri ane kani maroro ki toa ane kani ni ka karapeka ututana mea te te counselor e san trainia ki mea ni katana ia ki bukin tari te iterayo te itapara. Rita ki na kontana mpaan tau ana isua tenua isua ko konan taraponi e ka poaki ke kana kwa mteks tau ana isua tenua isua au ki wapi mea watewa. Ina pangana the lifeline te tarapon namba ya ke wanua akea akea ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikane ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndarapa ndarapa ndarai ake ruewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa tena barikane ake ruewa ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa ke pantex e kangai help ke awa tenua ni mewa isua kukona tex o ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarapa ndarap

suicide prevention help line ka mo na dita ki me rai aki ene me wa aki wanua wanua wo wa wanua wanua no wa me wa tan barikan aki ene me wa aki wanua wanua wo wa wanua wanua no wa me wa I bukan the youth line aga mo na ngami dita ki ka entro ni kira ki to ngami ki to ka in the youth ki to ngana pun ki otangi ni ngani me ro ro ki na ayo am ka nga ki to program aki wanua aki aki tenua isu wanua O noa tenua tenua tena barikani. Ake wanua ake ake. Tenua isu wa noa. O noa tenua tenua. Ke kampun kona antiks. Na kondari. Wawa tenua awa. Ia ki kapo waki. Ipukin te ipopo ke arena ki pate Samaritans. Kito ato kora ki kana ipopo ki na pe. Ia namba ako nande ki ei. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa noa. O noa noa noa. Tena barikani. Ake wanua ake ake. Isu wa wawa noa. O noa noa noa. Oi kan tepe wata nan tarabon ka monan rita kinoya ya pere nak kapo ki on kampona ni kamena na 531 PI

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Kane me uri era gora kin tita iri kia yo. Ayo ang kane tita iri kia rin ako nan spa waye yau karaki are kanga karaki ka akakan yung raki stetani yay me ngayin kis wadirik. Ato na ukarak in tita iya yo pun dimi meta ane itingare ngare. Dimi meta ane itingare ngare. Timua rimua oe te akina kinti karaki pan tita ina. Oe ana kon nakawa tu wairu i meta. Ki te pen nakawa oe ki men o kia paya tekene pe kunana. Ia kasika nao oe tak. Hai tiki roira ngai paya teke kunau. Iaisa me iaisa. Anki ya kan oe mimi paya nura teiran natu. Iku pe men tak. Hukai teiran natu. Ina ka nga meri ya kasikia nape teira arei. Hari ya kasikia nape meri ya kasikia nape. Meni karukua ya kosra patana. Pangai ya pun te mena te teina ine. Mwante mimi to wai. Nura te teina ine e mwante putun na ine. Rapatana pun rapatan. Te teina ine me ipipiena di kaki. Ai pun taraan bukin teika. Itak te teina maani arei. Anda yaram. Aku mime na iya. Eka eka te teina ini ay oetak. Ara upon ni te ngare ngare. Ota meu, peke wa. I mime na imone. Oka ye tau me itokan yon wau. Eka toka ake ni te ngare ngare yon te vairon rui meta. Ok, aya kairia papuna. Ewe te iana koraki rimi meta oetuangia. E wara baka maa karawa tia maraki ni kukurei i bukin na umere. Tera burena me e wara na koraki ni yenne. To saki toa punna kia ia paieri a kain taari nga ia. Aia kaya ka ane ana koraki. Nki e apenen te atean tiero ni kakaniko. Awa mimi pa auraki nagine be mei taari a maraki. Ika muanti besi. Arika nenei me arika nenei nepe. Akia ngaira. Ai pesira tia marake mei mone iru ya taia ni piakoa. Akia uraki ni meni kasku yon rakai. Ai kwa mea ngangure nguri ya nakura kiri mii meata. Awa mimi. Tia marake ni tipeka ai ipuni kuru waruna. I minsi kuia titanga ya ieta. Oe tapeka manangana ni tengare ngare. Payaka nuri ya anakaru. Oe taku. Tui meata. E wara basina. Na komua nori ya ukura ki imone. Eka ya karu imeta. Oka in arengaya. Nite ngare ngare. Na iruko. Eso ya poni menga taku inanona. Hosi na kanga nako niria. Kanga ya poni karoroa meira kendoa wei. Eta ume na katoka nanona niria. Gia ta uroa ya awa mananga. Iko roa ya runi pusmaya nite ngare ngare meapuna. Ito ya anakura ki nigere. Nigere ipo. Te ware rui meata, ya pon rangi ni kukure insi kuna imuone. Inano insi kuya ikane awakia bayari kite pai. Baya mga paka nanon te ware rui meata, iron negere tarin ni te ngare ngare. Ya pon ikana mekina ni te ngare ngare oe takuna konu buona. Rui meata, kanga ya ta nanon pakuwa mga tangira tariu. Ito anko mengkai pakuna mga aki katapia nanon iron antangiria. Ipon na kiyongo teaka aika iri wimeata me ya pun tangira na petarin ni tengare ngare. Aro ko yika aki akakangi ni iran tanga ni tengare ngare. Awa ta uroi paanang kana di wimeata. Eta ka mania na ayori wimeata na ngayari ya nako ni kawara tiraku. Awa ta kuna koina. Ia busiko pakona wota irake nukira eta. Eka eka tiraku awa etaku. Wame tuka. Aya busaraki. Ata uroi maina nake peiku yeta. Nga yaren ki iroko yeta o abus maia. O abusa ni karo kwa roi yon tebe. Ipon na ketaki pirina kondu imeta. O erangin muni. O arangin muni. Nki hakuni ya panga yapun tiraku are busaraki. Ya kita para te wai tiraku pangki yoki. Oia pote taiana bene kania, aiana, akikei, akikain, mune. Mente taiane, o wakatua ya kaki peiku, panneia punnanun tename. Onkana akitana, awaniana kanaki, iroia, pekua. Kamnangini pesinda pa nungurami, o samenga pundeita, te karakiri ki tapiwa, aika kokoro, o kamnangida pa nungurami, narun te karaki ibukin bimeta, onik tengarengare. Sapo mo

0: Ko nga marikita sa ngurame na banan BM in Kiribis May, New Zealand. Rami ngay ten Charles, how are you? Ami ngoro ngoto ika ki matuto. Ibukin tiyo ngurame di awa ayo pun man BM in Kiribis May, Manukau, Auckland, New Zealand. Kike may kay tanan ngoro ngoto ibukin ami ngora. Ko nga marikita. Esa no musara mente me o yo the former speaker Hadrian Rawi o anari ki me o bun ono bi me o eta ko tro ro ngare skar ki ya pa esa ndi ki pa te sa te i bukin te tai au auru mb ke te sa te mente ri ko ta nga te me o na kon mu ta nga o wa bi me o no esa na pa ndi ki pa nga ye te speaker ti au sente but mente ri ki ga wa bi me o wa o wa bi me te no E tako te reipa hempi Camel Sabaloni ba pon te amata e pesi karini e kina en te ausin tei. E tape ni korawa ngai ai a kakai rongorongo tanaan Brisbane en te makuri in Sidi Sidi ari korawa ki ke sandiki yon Christchurch. E kuni e kini mete te aine ni muengana yon Perchurch Street en te muani ngabung. Yanga ana rongorongo na koi a Brisbane ka en te ausin na payo a tako Brisbane pa aki e te kakameaku eriki no koi amata pon men te kamanupa i a sandika yo. Ako nga kin kai tana sa ri ri ba ana ri in korowa o ke ta roi ma ke na kin na yabu i ata in ri ri ka i rang in korora ka bona kin te ai i ro ya ata in ri ri eta ku tera ro ba de nzqa e ga menda pen ka bona ati artificial intelligence ke te ai na ma ke na ba ya i te ware ware te korobuki o te numera o era ka yon one with the percent is in korowa tana na ma ke mente ai na ari e koroi e tēnā nōmeta. E tāko te Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni māke nana pa te internal assessment men te ririk ōko tanga a wabi mōanu. E sen kōta unna the Foreign Minister Winston Peters tēnā in comment ke te ake naki ei pa e kitana the Paris Agreement. E tāko te Green Party co-leader Klaus Wabik pa yaki kariki amua te swanga kina ke toa te esa yaki esa ndaki kariki te advice i maina ia poni ki itana na te maroro o hata kuna pa te Green Party pa eriki ei o ena kona ara pa nika mea buwarun ana iroaroa New Zealand ma ben te EU ni kotake me te UK hata kutu ki kina pa na iei pa te toa tānu nuni ki o tāni ukina pa inapa ana kaina nona pa te iroaroa te markete. E sanda ko te Finance Minister Nicola Willis pa aki e te tein kapermani. Manda na ribos te Treasury pre-election update a usi e te tifizit e te peni ke kirika aki men o noua te simare o anua te pidion uotanga wapi me o noua o uotanga a wapi me sua. Te kirika aki ane pun men are te pui me to wana te simare awa te pidion iranon mei. E tako Willis pa e kauhano naro noran te ware ane me e diei te karaurau yon te kapermani. E swai koro koa ana kea ka telipa pati yon te fiscal update ki rongorongon te mani en te taia yo. E taku te rongorongo pa ana kaini peare i buki in te pay equity e na kona ana karikia te mais e raka ke e na kon te pi me te nua te pidion te tara e non te awan dirik kana ia tau teka. E taku una pa Chris Epkins e na kaina nori ki te taia te maroa ana pati ni kea te roi te nan figas. E kera kengai po ntapa e te diesel, on te maisa e te nua te bi merua wa te tara, ke te nua te tara te bi merua te sains, en te rita. E kera ke te maisa io, po ni nono te namakai na mei. E kauringi te economis, ke toa tukora ke gana atata pe bukin te economy, pa e na kona ana pa nuaira ke po ntana na maraki, on loa tana pa te arun po nte mamananga, ni kera kena pa po npairi ki te peua. E rika io po nmento global tensions, in the puaka e te pena pendikin kai poni iru ia pena kusinanuku o men na pa ana pa vaere Amerika na ki busa mai e te na ni okin pai men na pa tapeua. E aroko ana pui te Greens Party in te mais e te pui mo no what the percent. Men na sinakon pui in te the latest one news yarin pu o aia pui ei ngai ngai te kapene ni tata. E tako te co-leader Klaus Wabik pa e kandana ngai pa e narawata tēnā koa e ana taua kainana pāti ke tēnā portfolios, kana aruna pā ari in tau teka. Esan resigned the Tauranga Council ke esan ke rikaki on resigned the CEO men te Tauranga Council. Erika yo pani min to review what is an karawa ki pai e kunia ki ai pa ta kapone pai ni mate men to ungina ko ke in the landscape pari a sandiki e pon ko nan ka men to to ko ki ta kapone pai me ai ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya te CEO un te tauranga council ngai ya ke dikak ka an ka pen entro no esa ni ka poa anata po ki anausin me ka tiape a new way Yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain na yon New Zealand. Oh, at auroin kain nikarikiya tan makuri enti ausane. Oh, yon PC, esana pa nikai pipita ki te tenu bui de kilogram de cocaine. Ari esana kawa kina ki enti ausin de kapo ui pa te pa ni kokoa. Ayo niya ki mui na ngai na konti brawa. At ako tenan presiman pa te pa ni kokoa ayo. Epon mansa ka ilun ti ameta ke rapata na paisa ni pidina ko kito esan na ko a pensa overseas oh ai gane the bill than ando ngoi bukin na mi ora ngami an ti awayu a tinga ri kita kaita uno ko mi bukin na mi tai ngora ai in a tigerai a mi ora o the weekend tai na na bayo no the weekend ro panan pm in kibes me new zealand charles anita tu sabomo
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kore ngā ringe men banan PMN Kiribati, yo Pacific Media Network. Kaora yo ana kete te Kiribati na one wham koe te nasi tungaro are tapo re komea kai ni kai ye ina no tiona pa yo. Io te kaora e kato rogi un tara unumani e pasi kina kina iroia arukuraki yo ana Kiribati au poni yo an te New Zealand an tapo i kapes. Ayo pasi ka tom. Te kaora yo are kato rogi na pa i dalikin da pa mawan na natai. Me kora kora na naru na pa ana ururing me ana atatai kara gina kiribas o atakatai ni kiribas ayo aratai yare suwagi ayo kawakaroki ki kabuwa karoki nta kong rayo pun mayroon the ministry for pacific peoples ngaya e puto ka tewa ki nakete te kiribas sanawa kone meuri tonu mane kone meuri menam tapore kora ni rayo atakaita kusa mga vera kasi ino te merung
2: Hey, Erapa Charles, I'm the Nauri Nelson Kripes, Nelson Tungaru, Yon Tabunago, Agamako, and Nora the program, beginning along the Naked, the Nelson Tungaru. Skago Wabantai, the day I'm Krakora Day, Waye, Yakorakora de Mamana, I said, Get the Nau in Muera, I said, Open, Yon the Patera. Matta Waye is Kago Wa. Pai penen suku pai ni kapan de? Kasi te koi kasi wuwu se mangai da katei da anuara. O te iya kira ni pun tikian apa da? O wani si yara sena kia suwa kiona. Na di te iya yo ika ni kauding kami pa edang ni kakawa ki pasi na taroi nanon e te kiri pasi nu kowa ki te dikian tunga dunu kowa. Kegiatan tu kan unik awak pun, ekai diri nak kon tenau di terawih atau tapu mua, kena kon teka paya. Oh ayo, ekara ekorea kiri ya arai kawai, arai kawai pun ia ya rabrabis, orang rabrabis pun tadi kau kamen. Ada yang kau tenani yang bukan dari environment dari kiri pes. Panana tu kuna tu kuna pangai asna, ekai dia la kantin dengan megion, ayer undera kau ipar. Nakau ki pukini pura pesi na pena nang koa ki moin tenan tarayani tan anna pukite ntapake ama korona teuan ki puna uo ua. Ito ki kan. Sinana ito na abstract tenani pa yaga yaga tenani principles sinano na. Awa tapa yaga yaga tuki yaga yaga angay. Ia pun ia ini dah ia dapat kau untuk dipes. Oh ia ia ia dapat kau bangai yang mai run tin tapak ya. Oh hati rada kira kena metu aki ya bu. Ida kata yang nuri apa tidak ada application tidak ada principle usahkan ni. Nakon our daily life the 21st century I protect you ke bunga nak ya. Nah ina undir ini ya. Ya ki yo ta ya ki para para. Na sinang ipon dia ini kapara. Na kaya yang batang kapara kanuan dia apa ipar. Ya kami ini kapara agen. Na ada apa itu ini pasti semua ini kapara. Pasti benar no, pasti tak buat nonsense. Na dia apa yang kati pun ada nana. Pada ada cultural values, skills. Akan ini nana no ada nana principles of lives. Ada nak kiri dan aku nu pai yang kati nu. Sinang memori Ikarau, sinara roh yo anda benda pakai, asin awam eri, mana anda benda pakai, yo anda na environment tinggi tu pes, na konteks adinu, karau, tu anda apa kita rau, awam merau, an roh, ana platform, tu ame tadi tinggi tu pes, kairi ana kon di turun pay, kita kepada anu tu pay gay. Pantai ye kai. Ake ate ame ta na agi tangi dia pina tokani kai tai no. Ake ate tangi dia pina ina ina defeated. Me tangi dia pa ina toto kai mua. Ake ate tangi dia pa nasi na ina remain in poverty. Ke ina remain in ignorance. Ina dia in be a wise man. Ina dia in dikingai yana pati ame ta a success. Ainda dia ini, ntar roh ya roh run meunda. I that guy in Kororoi need to write a mix. Our hand and him dig it best. I said, Nakatea and water and a principal. The reading I own a word and die. It takes it again. But the succession they are not by you. The Akamensi and Makuru never wrong wrong. Or I don't wrong what it's called Chugunia. The Korea, the Daga de Gangi. And I be with the wine company. See the tenning I don't know. I the tenning a caro and anona. Unadia no yada upon a mokuria. Oh, narrator and kibes. Sinakaka and Kapoy Karawa, John Deba or Merrow. Oh, Yaita Nina. I did Sakamanaka in Taya Gungua. I do want it to go on to add the yari. I don't know tenning any cow. It wouldn't be at the tenning. Tenning any cow. On our hand, I can manage our carriage at the metal at in Swanga. In Swanga, I had an accurate metal with the magic hook. The boy had a canaran of Bakutangia, was his wrong way again. The carriage not to put up in the metal one. It go whack where it met a door. Pasagin na ako ane gana ba? Imatao. Nakunat to po na. Inano, inano, inano. Inapuno ikam. Ako na, inkanere kay Rom. Ako usara. Wanay kay inano ng takangang. Ang kere kay Rom. Ako ato kanikay. Awa ako nante kay Pahin kapan. Awaan niti matawag wala si Pahin ng wayakin na. Ay na nang tibatawan niya si kanakuan tira pa ko. Kiriya na sila. Paano na merin noong tira pa? Sirene ni Yaron Tiripana. Tipanaan ni Pahin ako. Ay na rin kaya papay pa na ipuwakin na. Alito to. Tiripana Yaron Tiripana. Paano na merin ni Marawa. Tiripan ni Pahin ako. Ay sirene ni Yaron ni Matay. Paano matay di. Kiriya ni Yaron ni Pahin ni Karawa. Panata kanu antenang dito o paino pati ama ta pun di di pasin gowa e pene yarona di di ya do ya nana da pakau ni di pas ya ki si tarata ran tiang ko le si tuana tang ka deu sin di ngapo ngai tara karawa pe uara tenang aina tara kanu antum ko pati tara kanu antum ngapo ngan ni kalau pati Pemadara kan wan di tadi ke pai nak kau takkan wan di ngabu. Epora uti kiri pes mai karau. Epora unarun tenang, epora mentiran itu, epora unapa inarun di tadi. Ada tu orang wan nama kain ada rumah mata, ani jauh. Oh, kan ada orang pai sen dekat tiga orang itu na. Ayah sepawa akhirnya temaku. Pa, kan ada orang pak kuat kini orang mua. Tiada apa. Ko bebangan ni porau. O yaron dia madan ki ako ain to. Ako kani karo ama kuri o ana kono kita ko itinanda si bu ako na akito kon siam. Ako na bu kita o. Dia metai no rabe ya tapa ko kawai na. Igade. Te ko ya montira ni kakao ki tapa ko ako ko sen suang ak yo ani katim. Mega pam. Du ya si bum. Wo si bangai ya ampain porau. Yo ana petira. Ako wang kay wayaw at my priest na ako Austria na ako New Zealand na ako tapo tapo. Ay pwede nyo kupain ka pa niya. Si ito po yari ang huwag tayo nga iya. Ako ang huwag yas po iya. Can I put it into application na ako na your life? I want to become successful people. Hindi na ang platform ay kami na iya. Hindi na ang responsibility sa ikangan na iya. O sinatara iya. Kanya pa sinang kinatukwa na yung mga Na shuoga tani mei tani ngama ongo Ana dei dei tanam sinam sivum nako Papu ni ngaya maen roroam Adeko na puni tare nga teyai Pada kukure Amna uri nga pata maen roa Yaki kanuaki Jitu wana kawena.
3: narawa taka uena ake karawa ke pote mai o te nani ka uye kanato ka yoan te mai yani te nani knowledge e kaka kokuri o e pireki o e katoka aki yoam o man room pamsena ki ang kanaro na pa ko o kaita na me te nani pa yoan me o mai to te nani ka uye ake ni magaki ngay aurife na konti aki ni ka anga ke te the situation to one me to one me to one asher it well ningai ai adan kanar na pa yegi te whatever problem mara ko encounter in life refe na kon am me am ke asen to ka ke a bon ko na na ngani ko the clear vision or the guideline and a kairo ko na kon the melody the roy at the mo eh awa den kan ka nga sikate yen ka para para ina ron tin anda ne ang kanan na po ko de kan ka nga nga awa nai ada ikunan na tam ay bo kon ku na si te yen ay pam pa in ka kure makate ye steady patira din an tin an meshi si ka na ne ina no ya pa meshi si ka na ne ina ron tin an mani de ke oni pe ka anak awa ka yo ok me yo ante friendment Adinana dinan words of prophecy ni pon na rak ada context ay kidu passing aida pa yang ani ya national tapaki ya kita na ariu tapoi ya ya kana ya ay na tu tu kali ya ni pugi dara moto ware sina mem dinan sin tungaru in na memory on a roy on a tapu taino ngani sina tere ya patira ngaisemen in the modern world Gesemen in the modern world are they taking the rebecca what the cultural value or the nice skills, my knowledge is inherited, indigenous. Mena, rebecca, yeah, the boy yaro. Ah, the boy yaro go yari, the boy yat the lady. Ah, the lady in here go, it's a go wag bang way, what a kidnapper. But part of it, I do what a kidnapper, we don't worry. Nadi out there about Angkia, Karen, what the education? Ayakatia. Gesserin in the education, Nama was in a parish of Arab rabbis. Are you told to Arab rabbis? Tangiran, the reina no, ekate, rakenko, banana, kopi, geni, te hunde, reigai. Pai koraki, nako pikene peu, nako rongo rongo, nako tabuiroa, nakea, nakea, nakea. Nako ndinan education, ero ko yora. O ayo, te pa ya tira paka unap. Angke ara ke tira paka wari, o tukina, yo kira te pa ya rei mwan suanga mi ya rei wosia teringan kao, te metta wari ten suanga. Pangana ko through the process of education, I want to get into the type of folks you know. The morning metal. Get a gum diploma. The Gawu Wadi of Buradigi. I'm degree. The Gadinu Wadi of Buradigi. I'm doctor. I'm by to Edidan. I'm going to get a gate on mine. I can't like. The Gaguru am in the. Take a boy, I can't like. Moante kahukurei aronde de keneiro. Moante kahukurei nga nako success. Paikora kinakua pene inanon terei de. De te yere qualified ye yako success. At the song, you get a magic cook. Awa meta wane, ite akinagi, nana roa tiraka. Iroa nika watapote menda yo. Ero ayo andeba. Ero ayo apeni bekwa. Ero ayo. Ikara. Ayare. Ikauri na koi mi nasin tungaru. Ika kamaya des. Atang indawa tami ipa ipa raka nami na inalon dinani pukit nanin. O dinan rungo rungo ka na inalon yanangan ingay mi ito kwa uwa. O tika kura kura. Pangkanaan na baka mami ng tapoy kararuan ako, wagi ay sipumiga din ang mga tete. aketa nani ano tete. Paya ko si tapo yung regangay. Naun te ikiripas, idia kito awe. Egan no. Arinan na ito kayo anuana. Ay aketa man na anabukya. Napunengay. Ay napunungo tao inuana. Ay tapo na te akadisanin. Kapakawam katayin. Kuna kapakawam ako ng mga katayin. Kaya na, yero ay tatin. Awa ipon na iyo, ang pungin ka kagi. Kuna ang kagi awam. Aki ko nando ko tari mong kumana, mong nipuke ni kagi. Kapunin ka. Iurife ayo na kong namain. Ang mga ko pangki, takapin ngayon. Man nakangani ko pa takapin ngayon, wow. Ayaka na po kay. Tinano world seri asan nung taningam. Naswo ka rin katanimay ka taningam. Awong. Paano word of wisdom tamam kisitam. Awakan na iliyam. Ika na kayo ko. Ako nang negotiate ang testimony. Inanong tiyan na tayo. Whatever place na kumanangagay pa ko travel on this year. Kami na the foreign land. Kukipagyan nang Mete na ang principle sa kanya. Ano di ki, parom, ako na aki meron ay gay. Natukan kay. Ayari. Irangin ni kakawag. Pati pa yari ka ngay kan siya man kami. Araka nga nga po siya ki kuro yung bukit na rarapakaw. Na si spread them out in dinahan na rin eh. O dinahan stories. Na tapir ang titay ya sa minainan na the 21st century. Sinaki na collect them. May sina po siya sinang compile them. Pangkala siya kiko na interpret them kay. O ewa, tiruro as we men goes. Ay ako na interpret them. O understand paano bring it to reality. Matira ang the situation to condition. Ang tayo kay. With the help of the modern technology. Sita po aro na may metang. Yako is the tara po honing kay. O yako is yara kwa tete ako nora ro marimila in the North Pole or the South Pole. Pagay kay yaka man prophesizing ko. Pag asekin na riyan ko apu tirani basic principles aka man te akita kilo ya plato o mante yo ante ya kitirani education. Educators, I mean that the travel of vibration, the sound wave, I said that the reflection, meant the 21st century, I book in the yak, I said, oh yeah, there was the telephone, the payega yaki maku di paspa kunek, no, I come in kunek, paspa come into reality, I book in a paya, develop the technology. Ayakan na para na pa kong tigripas. Sinaki ko pa, sinaki marwa. Pa, arataw ro, yara reference kira kira. Makakanan mo, ang kanalo na pa sa kasukui. Pa sa kaki, o si pa bang an interpret them. Pa si tabo, may sasyan na nga na kita kasi, sasyan loaded. Pa si na fight. O si na atya karanin nini. Na, si pa bang an pull the trigger. O the trigger. Sinadiyay, hindi pa ko. O sinakanganatan, sinatik into it, sinarefer na ko yara ikaw ay, o wana interpret it, o ngay na ikakain the modern world, si kay cross-ref na kundi reality of the day. Ganit the point yara nga nakakawag ikay. Pa, aki ara principles and aki applicable in the administration, the politics, the economics. I bet in the applicable in the government. We don't know how to apply them. Why? We don't want to check your own. We neglected. It's time for revival now. But the other thing is pretty pretty. You are the basic principles. I can't defeat them. In the modern world. Kamnoria, peta ko di teka. Naki asya hindi ko pa ada di mu ingua enang di mu angkai angi ete na no na ba ke te nos o na ba ke atik te vidi te wana wana mete mena a pene nda teia pa me au gen gua ua ane inuga te puto angkai si mena inuga te anda pa pa si mena te tunga angai ya sarana ke pa tuaru si mena te senta We are controlling this planet with rich principles and common and our cultural values. And I guess not in a collective. Pankanar na pasi. Stay metu in Gawakini. Or she expand them. Or she investigate them. Or she talk mga iramat ak sinangin well equipped in both knowledge beyond the economic Ayo anapa? Di sosio. Dengan ke wadere kita ekara kau national resource siroda. Nah, stick the lead. Narawanawan. Why? We are the blessed creators. Ikan saya sendiri saya in the middle of the canoe. Si mana yo antungar? Or si safeguarded mendengar natural resources, dengan natural disasters. I happen in the king. Then I strong wind and I'm going to deflect out. We are well protected. They are going to go over the tsunami. They are going to go over the tidal wave. They are going to go over the best. Why? Because we've been located right in the middle of the canoe at the puto. We must be proud of who we are. Proud of who we are. If we neglect

0: Tango.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ako na meremen banan Kiribas. On to tayo nga ni tangi na nga nga ta temero roe mo to warerik. O yu nga inis me ka ngai. Tira as pangara ata pera ina non to moenga ibuki arausu. Ita ko pa sa punpenen to tan na ko sa punpenen boro ina pa me to kuawa. O kaunga akin temero roe me te kantani nga reka ngai. Pasina ria in kakauringira ibuki in tapera. Ina non to moenga ibuki arausu. Ngai ra karo ye tapera e ka kawa ki na numai ngara i buki ara usu araro ara kawa ara community ai buki na pera naro na ya ta ki an ta kate ni ki bas a te mane tapena e mon ta kawa ki pa ngai ya e na ive na ko ni ka kama kuri ni ka me wi ana usu te mane ngai ana pa e metan wi na te usu a ngai ana pa e karo ata ka pene ni pe beire e te mero poni buki ana usu pa ana mo ngoroi ana kukurai o ana merurung, o ara watariki. Tapen te mane ayo, ete i nukoro na koina, ke to e ponte i nonos nisi ngai ya. O ayangan na te kariniaki, pangai ya te metanui, ina nun na nakai nga, me anausu. O tapen te ayinan te mayinga, pa ena ipo po kina pa, o ena ipo, ena po uputo ka na paro na nababayre te mane, o ne koko wa, pa anak kapaya ya anausu, o men wanto nga iana panasia ina nonte tangira meta katei o itara paka uni korona pete makuri ina nonte moenga. Te mani o teine nonte usu ponte ian no ni kuawa o awaya ni makuri ni ka women. Kana ya kia te mani ki tawa kia teine o ena kona ni memiri arun te sipanga meta tape ina nonte moenga ibukia arausu. A tape ia te ai e rangi ni kakawaki, pa anaka te ime toa e te ongo teka. Me te kariniri ni ntaina ko nako ntame ia mesenaia ino nantosu. Tape ia te ai ntaina ko pa anaria inongo can listen, ntapai ia reswangaki pa anaka roya. Anaria inongo ntapai napa e swangaki pa anaka roya ntaina ko. Te ongo teka iru ia te ai ane e rangi ni kakawaki. O iri in muantai ni yakinaki ino nantosu nea wakinaki ntapona ko. E pono koko korona pa tayen si pangay na nun tausu o erangin ni kakawa ki pa anapene ni karawara si pangay ya kain tausu me to kuawa te koko na meki o te ipuboki. Ni kaparapara na yung mga tawalire ka kakangay. Tamane me tiyay ni nun tamuyenga ya itapi ya mga kakawa ki o tapi ya ni tanakuwa ni karo. O atay ngayon tinanas o anariya nungo tayan teka ni bubog me tayan teka ni kahiriri o nungo teka na ipapahiri tamaya me sinayan tayo na aray na nuna pa ka ngay ngay titay ako walilake itapuwa kinara katay ni kilipas o kupunda kinapagariya ka kipa kunariya ni katay teka nungo dami me sinam o kunariya si pangang may munta kawa kintosu kuna pupusimayo nungo papahiri kaya kusungaki pa kuna koroya. O ane te tautana te sipas pae mato wadereke ke tera se pangara ta pera ina nanta mea ngai buki ia ara usu. A ii lenga ii reita kina meirom, naraka ngu rai oan panani kiripa sa tapo kia kia, sipu sima ia ta yantea ni roro, o ta yantea ni kakauri kina koira ina nanta wakin, ibuki napa se pangara ka awakin.
1: You're now listening to PMN Kiribas.